eno tugeze kati nga okuva mwezi ogwo kutano paka mwezi tugeze nga ogwo mwenda uje kwesingana nga tuwaliwo demand ya bintu bya abana tugeze kati ndoza kanjuge kubatunde ngato uje kwesinga abasubuza abane abagezigezi nga ngom abagezigezi nga libache bakola nti bwasubula ngato za abayize ezokudda ku ssomero nga tezina katale zibera ku bei ya wansi mwezi ojonjogeddeko ojja kuza mwezi ogwokuna paka mwezi ngo ogwomwenda ogwomunana nga tezijja kubeera ku bei nga eraluse era nekimuwaliriza n'abanga akutte emaali eyo n'agitereka mu kifo ekiri seefu nga aterekera katale n'amanya nti demand y'emaali eno gyagenze maaso n'okusuubula egenda kujja between mwezi gw'ekkumi n'ebiri kkumi na gumu paka mwezi ogwokubiri wano yerumiza asuubudde ku bbeeyi ya rayisi tatunze aterese buteresi naye n'amanya agenda kukubisaamu ayina emaali gye nademuliikiriza eri operational in between there naye bino buli lwasuubula engatto nga y'abaana yakudda ku ssomero y'abaana yakudda ku ssomero ng'afuna waagitereka afuna waatereka atereka atereka atereka kakati mwabalala abasuubuzi abataabala katale n'okusuubula kugenda kunyigiriza kubanga jjukira nze asuubuza bwe mmanya nti dimandi y'engatto erinnye waggulu ez'abaana abasoma latiza okuva mwezi ogw'ekkumi nga bashipinga gw'ekkumi n'ogumu nti mwezi ogw'ekkumi n'ebiri nti kiba kitegeeza ebbeeyi y'okusuubula egenda

zigula bei nene wadde agenda tunda akatale nga wekali naye ono yatere koni yabala akatale kigenda kuba kimuwa omukisa okugobolwa amagoba nga mangi kubanga akatale yakabala akatale nga wempadde ekizampo kwoyo omusubuzi w'engatto z'abaana abadda ku ssomero bwekali akatale ka kubala waliwo product zaffe nga tuyina kubala akatale ako ng'oyina okukabala waliwo product tuyina nga tuyina sika mu katale nga tugenda kutta akatale fe abayina obusobozi abatunda product ezitavunda tuyina ekyejo ky'amaanyi otunda product tevunda batuyina product ezononeka ezo zitera nnyo okufeesinga kye tuyita akatyabaga k'okubeera nti akatale koononeka nti tugeze product ng'ennyaanya oba ebyokulya fruits n'ebyokulya ebirala ebyononeka ojja kwesiŋŋaana nti webiyiika katale bibe nnyini byaffecting ebbeeyi y'akatale jukira bigira mu sizoni y'emu ojja kwesiŋŋaana emiyembe ebyonna ebyokulya ebyokulya byetera otunda nga biri fresh nti waaki akatale kabya affectinga nti tuba ne sizoni ne tukungulira ojja kwesiŋŋaana nga y'emu mu ggwanga lyonna ate basemazinga mezingana Kenya emiyembe egyabwe gize egyaffe giyise katale ne gigwa akatale nalabakawo recently akatale k'ennaanansi ng'ennaanansi ziri ku bitaano kanu imagine amaanyi omulimi g'ateekamu nga ennaanansi emu ng'etuuse ku muguzi asembayo nga ya bitaano oyo aba ali mu business aba taali mu business ate nga olw'okuba nnyingi era nga zidiba kubanga twaligambye nti olw'okuba ebbeeyi esaliddwa nedda wansi tugenda kusobola okubeera nti tuzimalawo n'ojja kwesiŋŋana nga n'okudiba zikola ki kaakati olina okubeera ng'olowooza ekyenjawulo butya bw'oyinza okukontrolinga akatale kano olina okusukka ku mulowooza owa bulijjo ku musuubuzi w'omutunzibwa ali mu bizinensi owa bulijjo ali mu yennaanansi lowooza ku ngeri endala abaffe osobola ennaanansi zino z'olimye mu bungi okuzikolamu ekirala ekitali kuzitunda nga ziri fresh osobola okirowoozaako n'okiteeka mu nkola bwe weesiŋŋaana alina mekanizimu ng'asobola okukwata ennaanansi ezo n'azikaza n'azikuba mu pawuda ajja kubeera akontrolinze akatale jukira wano ziyise nnyingi buli omu aleese ekatale kakati omuntu oyo akontrolinga akatale gwe twogerako oyo ffenna we twalibadde era osiŋŋaana nnyo ng'amaziga naddala bannaffe abalimi bakaaba nnyo amaziga titukola nnyo batugambye tugende tukole batugambye enkumbi terimba kati enkumbi erimba enkumbi si erimba toyiiza kimala tewalowooza ku kigambo kya katale tewalowooza ku product gy'oyingiridde ni product singa twesiŋŋaana nga ezze nnyingi katale kiba kitegeeza tewali katale kimanyi tobutaba katale kitegeeza n'okugwa kw'emiwendo genadesi kibagambye wali nga tunyonnyola akatale okugwa kw'emiwendo kw'ekyotunda kitegeeza nti tewali katale toyina katale kati muganda waffe awuliriza bino agenze maaso n'okubeera nti otwegaseka tugoberera tuyina ekibuuzo kye tuyina mu ddiiro kubanga buli omu alina kyatunda era tubakubiriza nnyo nti funa kyotunda oba oyagala ogoba obwavu naye ng'olowooza ku kyogenda okutunda ng'olowooza ku kyogenda okubeera nti okola mind much about market akatale kawe ebiseera mukka lowoozaako olime kasooli toyinaawo nkola singa kasooli oyo yeezuula nga ffenna tumulimye nga mungi katale kigenda kuvunwa mbu tewajja kubeera katale abaffe ogenda kukola otya ogenda kukaaba bukaabi ogenda kubeera ng'abalala

0: Yetulia bwogambo tatabirima.
1: Atalina.
0: Yatalina. Statement nagamba ko omuntu obunga yagezika banga nti yaule kigambo sina mwana ne kigambo sizalanga ku.
1: Mm.
0: Biawo kana.
1: Mm.
0: Nzibogama sina mwana. So kubanga Allah yabampa lebagwao.
1: Mm.
0: Chaukana sizalanga ku.
1: Mm.
0: Amakuta kulanga ki?
1: Sazala.
0: Atabona je bali bonse. Ne feeling sizezibu.
1: Mm.
0: Atalina ontazalanga ki?
1: Sazalanga ku.
0: Tasula kaba chechimu.
1: Mm.
0: Kati gotia. Kutandika. Eyasiga nebitabala. Tayogera chimunga atakola ki?
1: Ngata asiga.
0: Gendo okola ki?
1: Osige.
0: Otawakalezi yani.
1: Ndiyo
0: Allah. Allah azza wa jalla. Omanyenti haifu afshala chijambula mbwachi. Bila mbwensi. Tujaba wicho kuna insha Allah ta'ala.
1: Mm.
0: Na chichi gabo chinene mungu kucha related di.
1: Mm.
0: Kuchadi, kuchaliru. Mm. Tulikumbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuga manti. Allah mga yitu wama arusalnaka illa rahmatan lila alamin.
1: Mm.
0: Tituwa kutumagwe Nabi Muhammad illa rahmatan lila alamin. So tu ambia, chikumu saamu. Tuwa kutuma nga olicha kusasira eriye bitonde byonna. Mukusasina kuno nti walubi nandiko ze bitonde bino nesibi kola uloku wagwe rahmatan
1: lila alamin.
0: Allah ya mtu mana kusasira na janobu sasizi na natula gido kusasira.
1: Mm.
0: Ilangu olimu kiliza wegendeleze nyoku wanti umutima gosi musasizi.
1: Mm.
0: Ati ugandu olimu kiliza.
1: Mm.
0: Kumbangu wa makatale chetukiza musibu nungabu sasizi okuva kubantu b'okozesa obusira bw'okubanja musasizi. Nagenda kuwega nti mulienga nabo ereve mukozi
1: mulienga nabo
0: bogenda musubiri monti mulienga nabo yoka byonna byonna busasizi ye answer rahmatan obuki
1: obusasizi
0: illa rahmatan lil alamin. Yike nyina gena ganti bannaye omukuru asasira omuto nomuto asasira omuki
1: omukuru
0: e rahmatan ki
1: lil alamin.
0: Najja ku bantu abola bantu bakoze ebikolobero nga binene nagabaleke la ya'lamun.
1: Mm.
0: Tukula chi?
1: Teba manye.
0: Iyo rahma. Najja kubamu yuwa musai. Nenga ina kamanda. Amungamanti. Choya gala Allah chaba kula chi?
1: Mm.
0: Chaba kula.
1: Mm.
0: Rahma ina jira rudawa. Nekanti ya sakala Allah wakula chi indi chuna chuna. Emigungu jawe nsabajika hafa kiliza. Oyoyoyo.
1: Mm.
0: Rahmata.
1: Lila alamin.
0: Lila alamin. Chakusasila edi ya bitonde.
1: Biona.
0: Ebidiwa lebitaliwa. Biomanyi ni biota kula chi?
1: Ni biota manyi.
0: Nagamanti. Tuina hadith zilezi. Watu ni biyafaa bidii bidii mbusilamu.
1: Mm.
0: Ebeda garahma sima yuko bei revo ya gulinyo. Eni mbusilamu ya mbwa, ebeda ya nsongo jirunda. Tuwa jisima kumuhali ni haramu.
1: Mm.
0: Tuwa jisima kumuhali ni haramu.
1: Mm.
0: Mbwa jukila usimanyi.
1: Mm.
0: Tulidayo.
1: Inshallah.
0: E mbwa. Eh?
1: Mm.
0: Omuntu kubanga ina mazigo kunywa. Nasange mbwa nga mbutufu.
1: Yitakisima kide.
0: Sinti ya kwate chikopo na ajinywesa.
1: Mm.
0: Wabula na jamwe ngato jaina. Nasina mazinenywa. Wenumamu wachi?
1: Jana.
0: Yesu rahma.
1: Mm.
0: Ato woku bidi. Pusi. Nga pusi yibida na abantu. Na ne mwenyeza na ajimbe mbele. Oyu na ingiri wa mulito. Rahma.
1: Mm.
0: Owe mbwa. Rahma.
1: Ma.
0: Jana.
1: Mm.
0: Owa pusi. Taina rahma. Mulito.
1: Mulito.
0: Kati. Wama arsanaka.
1: Illa rahmata lila alamin.
0: Lila alamin. Suku jobu langwa kumba fi insha Allah ta'ala.
1: Mkulu Paulo asanyu senye jika.
0: Achitikit. Allah msasina jikarabu.
1: Makari Enterprise Uganda Limited. Vena njini handiwe ya mkwanga wano. Chirunja ajabas. Miti abazo nea sikuri ya China class. Yama sanya ze plywood. Mifali sotanka. Basangi wano ku Oldie Kampala Shiri Khamis Road. Nebuse gano jewalio kwenye na Shiri Masaka Road. Ni wampe Ugaza Road. Yesimeri 0 M 10 Mukaga 8 3 5 0 5 0 M 0 5 10 Tenga presidi majani siya juwa bulimba msiga kumigati alimwe bilisa tomoni. Genda msoma kete kulio kumpe peduke kulio kumpe umfuna basu buzimu. Genda mchapa jeno enterprises. Wali mchikubo opos nina mbusa kedi awe njini. Webisangi bachu njini haji Rashidi Senyonga abira u. Eraba yita angina kuzumeza abiri mbili obumuna na abiri abiri mukaga. Udua ya mgenzi mkaduwa fe khalifa amada mukasa genda kubera wali enababu mpiji insha Allah sawa sato zanyini abasambere nga mtu use mboku mwarida ndi teru company limited ya company ya sigika kutusaka hivyo masako no kubida viza wakutusako service zini wa manga bakuguza esi wa muno kuzikola service balina ama inja agea mzwa mkusale hivyo ma ni tarozi balina hivyo mbiko sivwa mplumbing atenga bakula numulimu ogu balina hivyo mbiko sivwa mofisa zinga printers photocopy machine machines atenga bene byuma bikosiba mukulongosa ebya masomero

0: kariyar su ga mace ko ba ce saka makamfara a ne ta na ta ce yo man da ke cin shi sabin ko no a gina kuma ya banyo a wudde bo benga ko sari wa ko eh da mun kula mu a cikin da sai shi manuwa na aka ce ko ka da dare mu so na ko ne ka bayo ka kai ka mun nika ni ka ga ba mu an shi ya mace ta na ce a ran ta bai no sango sango ko an mali da mutan da shi da mutan da shi ake ba e ko ndiri ko je mu kan falo sango ko ko aba human rights labo ko ba ke da extongole ne kan labo na wace rawo in kore no nga aba lamse bane na ko yita online ko kuri riza en sango sange de sobolo ko gwa mango da baita da ba uri ziganya bu ziganya ona tunga to mutu abunani go bago babunana kai nan ko ata ko bayi na ja bu da ce nan kafala a uri do musango go mubunani go bago abunana amala ce yo da biyo ne ba ga lati mari da ko kore ne ce ko ci da na ku yamba ne ba mai ganda na dara aba ba ne ga do kuma da bin fama go mango bana to wari cho ba to na ko ruwale re mun ne stress ba ta fa to mun ne stress nine ba ku ye ku ne sa aka ce ko ke da re mun ko ne ba na se ba na ba ne ta ba te me ga fa mu ko to ngo za en ko ne ne yi la ne ke no ko itwa mu ko ku yamba abantu ba ne na kala na sala ba ya manga dia wa ba wa bu bidwa ko se ka se ke no ba ro ze na yamba e tia ko kula ba ne tsana de singa wawo tinali badala nanga baba ntu bonna gwefayo mkole eno ogende kumtima kano kumanya wona amalo kujimanya wana togenda mna bama nao uyambi wa ata watu mbejo kumgeri kubato wesa mzeji tata nago zino wafere alisa mkole eno kena bela online eno kubela ni tata oshimunde eba nino abali eno kulaba angu uyambi wa nevada ame mkoto uwe zenja uro zote jebe mpulizikanya na yungu kumenye dua ogwa mtina banafe namkago ni radio pala batika wansimbi bami bubudeo ni bugamba hiyo nana ita kukole nungo ya galo kuyambi zoba ufune sango ya gala kusoma neva naba jienu nungo isi kukole ye jizma nange tuke na sasa chukumina chukumina chukumina hizi nkize na nigeza pera liyabu hizi hili yaba hizi awasome sana baba galo kumungo yinkani
1: ok tuwe yanzi zanyo na sumba nadhira ok bajita pale FM chikumi mumusamba kaumza muinda ekula elio muntu wabulijo oya abade na sumba nadhira abade waliko sengejero liyama ulirega government ku media center mu kibuga Kampala.

0: webili nga takuwa. Nenga baba dewe mabigaba daba wana inga tinga basirika. Tebagala kuonona. Katibu olopa bagamba. Bamanyi bamumanyi wawe. Yuhulopa. Tosu kakulopa wamwe saidi yu. Mwengo mchala. Ate the same place to the men. Nemu abami. Buru olopa mchala e wamwe. Noba bulira buli kazina ake. Obuchafu bwe. Biakola. Bagena muisamu amaso. Bagena nukutuko gambayi wa chitafuno mkazo umulala. Omukazi amaze ko bamuganda afa emirembe batandika omusojja batandika okola kiyo gotomanyi oyinza nokuba wabyera biratu wabyogera kati awebawera ku magezi nti ebwe kulopa tusokere ko babimambo bafa bo ku mizikiti bola banga kikandali kiganye ngogenda ononya ko kusenga oba kojja womwamiwo nga tonalumba bazadde ako just kabadde kalowozo kaffe eri abakyala naye nga dembe lyo okuweebwa Echo kuria mungu, bwingo mchala. Dembiryo, okufuna, ngo mchala. Nebila la benji, ebi kufula omufumbo, mumaka. Aha, na wa mchala, nga ochad, odimandi nge dembiryo, elio kuambazibwa, because msaji haino kuambaza, haino kulabisa obulungi, dembiryo kulabisa obulungi, ngo limuchala mufumbo, ani haino kuambaza, no kulabisa obulungi, mwami wo. Nga muli bafumbo ayino chimukakatako okula bisobulungi so si byagamba nti no fenna tukola si fenna tukola omusajja buvuna omukyala buvunanyizibwa abo nga mbadde enkyuka nga ngamba nti naye ne kusaidia abami ate namu abakyala temusuulira abasajja bano naye alina eddembe lye mu maka era byonna byonna nga bw'obyagala The care you want is the care he wants. Omusajja ono bw'obanga akulabirira n'akugulira emmere ya waka. Naawe gifumbe. Era bw'akoma oba ajja n'atalya tokoowa. Kubeera eri abakyala abagamba nti omusajja nze nkoye n'agifumba n'atagirya. Nze sijja kuddamu gifumba gwagigula. Tojja kuddamu gifumba gwagigula. Bobanga gw'ogigula nga maka muno gw'ogulamu emmere oli waddembe ndowooza n'ate nga jjukira muyina endagaano nti naye aba agigula era agiguza ebbanga mwe tagisangangako kasasiro nga mugiyiye ye lwaki tabalumba ne mugiri oba ne mugifumba bubi ne mugiyiwa gwe mukyala munange wali okalowoozezzaako nti yezze nakugamba leero sijja kulya sirina appetite kansokere kanneebakemu nakugamba sigenda kulya Ate gononyiga wajiridde wanza biki ajikutaasizza mugiri eggulu lwakiri temujiiwa okitegedde naye muwe rights ze bwaba akomyewo kiro mubuuze oyina right mubuuza tena ya ina right ekuddamu mukwate bulungi asobola okubanga akuwa lwaki tasobola takoze eki gwenda wantami omusajja mukwate bulungi Naye omuwe dembe lye kubanga naye yeetaaga eddembe lye ng'omusajja temulowooza nti mwe abakazi mwe muyina okufuna privileges ez'obufumbo mwekka n'abaami balina privileges era ze muyina obbawa Sofia woba otandikira kuba abantu bakunyigidde olina eddakiika ntono nnyo gweseka abaami nabo bawe rights zaabwe mumaka kuba mbagambye nti abakyala balina right okubaliisa mumaka omukyalo alina right emwambaza omusajja alina omwambaza Omukyala alina right yokubeera omukyala omufumbo n'omwami okubeera okutwala obuvunaanyizibwa bwe nga omwami mu bufumbo teri ebyo byakuzira bakyala bammwe omukyala oba omugyeko eddembe lye kakati n'ingamba abaami nti nammwe abaami you have to demand for those rights because nammwe muli bantu era nammwe balina obbawa rights zammwe awo oba otandikira oli otya obusungu bwe nkuyinako waaleikum salaamu warahmatullahi
1: wabarakatuh nsaba okubeera nga nsonyiwa yebadde enteekateeka ya allah omusajja ndeesa ngambye yenteekateeka ya allah oba ebiri tayagadde obyogere nga bino ebisemba byeyagala oyogere bisimillahi rahmaani rrahim rabihiaaisadrsiraaamilisaniyafaaa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh once again.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: Nkubuliranga abakyala obawe eddembe lyabwe n'okulabirirwa kuba luli otwali tusomesa twakoma ku point ya kulabirirwa. Naye nsaba abantu abawuliriza programu eno bakwate peni n'olupapula bawandiike ebintu bino bye tusomesa ku lw'okubanga twewaddeyo tusomesa obufumbo tuwonye entalo mu maka.

0: tuina bakojja abakyala tebababuulirira, simanyi abasajja tebababuulirira, kati luno tubaliko bannange buli saidi. Buli omu amanyi obuvunaanyizibwa bwe wewava okuta entalo mu maka, obutabanguko mu maka, buli omu butamanya buvunaanyizibwa bwe. Kati obuvunaanyizibwa bw'omusajja tubulabye okulabirira abakyala, okulabirira abaana mu byonna ng'obusobozi bwe Allah bw'aba abumwadde. Kubanga tojja kubeera ng'osobola okugula kilo ssatu nga kulunaku ogula ka kilo kamu bakafumbe mu famire y'abantu amakumi abiri. Ate n'obuvunaanyizibwa omusajja tukirabye nga abukola mu bwenkanyi. Kanate omwami omukyala obuvunaanyizibwa bw'omwami okuva eri omukyala.
1: Obuvunaanyizibwa bw'omukyala eri omwami we.
0: Kati obuvunaanyizibwa bw'omukyala eri omwami we, ng'oggyeko okubeera nti nno buli omu aba mujjukiza eri munne mu ddiini, n'abeera ng'amujjukiza wanafu ye n'amuyambako n'addamu amaanyi. Kyokka omukyala naye avunaanyizibwa okubeera ng'atebenkeza omwami. Abaami bawasa abakyala okubatebenkeza. Nze kankubuulire, nava nazudde ekintu kimu. N'abawala mwenna abaliyo abagenda okufumbirwa, ne bamaama abafumbo n'abakyala, etteeka ly'obufumbo erisooka eno ewaffe mugali amateeka ga bulijjo, obufumbo okubuyita nti gwe oli mukyala wa gundi ne gundi nga mubeera mwenna, wabeerawo akagambo bakayita consummation.
1: Ani?
0: Consummation.
1: Consummation.
0: Consummation kwe kutabagana mwami n'omukyalo, bakwe kulabagana. Kaakati ensonga eyo weeba teriiwo mu mateeka muba temuli bafumbo. Ne bwe muba mwekuba embaga ne bagiraba ekibuli, ne mututambuza mu budaali, ne mudda ewaka, ne mumala ewaka emyezi ebiri, ne mujja ne mugamba nti mwagala kubaawula, tubabuuza waali wabaddewo akagambo consummation, mwali mwegaseeko ng'abafumbo
1: nti
0: nedda. Kasa mugamba nedda, obwo bufumbo buba tebuyimirirangawo.
1: Tebwali bufumbo.
0: Kakati gwe omukyala ali eyo ng'oli mu bufumbo, ng'omanyi oyagala mube bafumbo, ng'ate empagi y'obufumbo enkulu ekulema okuyimirizaawo, kitegeeza obufumbo.
1: Omusajja n'akomawo n'otunula eri okumala emyezi ebiri, oli munyiivu nnyo, yakunyiiza nnyo, alimala kugatta, n'otunula eri consummation.
0: Consummation weberawo mu bufumbo, naddala abagole baba bayina nnyo empagi eyo, baba bagituukiriza nnyo. Abagole abato mu myaka baba bagituukiriza nnyo, but unfortunately bwe tukula mu myaka, ekintu ekyo tukikoowa, kiri psychological, kiri nakyo okubeera nga tukoowa okukola ki, okubeera mu mbeera eyo. Kati ensonga lwaki tukugamba omwami muleke afuneyo anaakuyambako mu kiseera kino ky'okooye. Kubanga abakyala basinga gye tukoma okuzaala nga omwana atufuluma, kubanga scientifically batugamba nti omukyala azadde naturally ng'abaana abasindika. Yes, oyo ate oba kalekaleko, naye ono ow'ekiso buli bw'ozaala waliwo ebirungo ebikufulumamu.
1: Kituufu.
0: Kati mu birungo ebikufulumamu calcium.
1: Hey.
0: Tugabana calcium n'abaana baffe. Kakati ne tumanya tugabana ne hormones ezo. Kati zikufulumamu omukyala bwe wali oyagala nga tonnazaala, si bwe oyagala kati nga wazaala. Bw'oweza abaana munana, okwagala kukugenda kukola ki?
1: Kukendeera.
0: Kati bwekuba kukendeera, ekigambo consummation kitegeeza nti kigenda kukendeera, nga weerivaizinga aidha ng'onoonya ebikuyambako ebiboostinga, waliwo empeke zetumira, waliwo eddagala lye banywa eriiro habo n'ebirala bingi. Kasita togenda mushiriki naye n'okozesa ebyo ebiboostinga, n'ozzaamu obusimu obwo obuba bukoze ki, bukendedde, oba ebirungo ebiba bikendedde. Era omwana omuwala nkugamba gwe ali eyagenda okufumbirwa, kwolinafuwa ku nsonga eyo, obufumbo buli babuwedde. Abafumbo abasinga eyo yonna gye tutambulira, kasitamu ekyawa ne mutuuka ku point nti tewakyali consummation, entalo wesandikira. Nolwekyo tukyekuumiremu, bw'olaba onafuwa ng'oli mwami kenu funa treatment, bw'olaba onafuwa ng'oli mukyala nabwe butumugyeko mu kansi.
1: Eriyo omukyala yabayirewe yantuma okubuuza ekibuuzo kino lwakuba nti munnanga akadde era bagenda kusalirwa nnyo kubanga katukozesa zino eddakiika ze tuyina ttaano nno ssatu nnya. Kaakati waliwo omukyala agambye wano ti first of all nkuwekankuwa obubaka bwe, agambye nti yafumbirwa omusajja ne bakola ne bafundooza ne bafumbirwa, naye omusajja yagaana okukola marriage certificate, yagaana maama we yajyogerako ne musajja ne yeebuzaabuza. Kaakati oyo ali awo neebeerayo noona yangambye nti nno ye asobola okumala emyezi, ye bbaawe mbu ayina omusajja we neta bera na ye amala ne miezi mukaga no musafu katebali bonna obusira mubulagira omusajje okubera nga tabadde na mchale kumala banga chi kubera nga obufumbo tebachi abubala
0: obufumbo buno ekisokera ddala mwa babulimu ababiri mu mulimiriza obufumbo kuosuba no kumala emyaka ene esatu nga tolina mwami wo bayatambula ali safari oba mulwadde nengo ukyamukiririzaamu ng'omwami wo kati okujjako gwe ng'obugumikiriza bwe okoye ng'omukyala ng'omukyala n'ogamba nkoye nja kukemebwa nja kwenda kindwaza mulimu abantu nga walowooza ku sex natality nga desire ye natabukikola nakyakukimiririza ekikyetaago kye alwala afuna obuzibu afuna fatigi kati omuntu ng'oyo ogenda wali mu sharia kooti ekibuli oba odi Kampala n'oyogera ku nsonga ze ezo omwami ne bamutuuza bw'aba taasobole ng'ate gwe kikulwaza n'ovaamu mu bufumbo obwo kyokka ate era waliwo ebintu ebirwaza abantu ne batuuka okubeera nga tebakyayagala consumation ebintu ebyo tubitreating eno mu counseling center zaffe tukansolinga abantu ne tubakomyawo ebirowoozo ne baddamu ne bafuna feelings ne tubabuulira ekika kya treatments ze bakola ne bafuna feelings ne baddamu obufumbo bwabwe ne babuyimirizaawo kubanga obufumbo bagamba nti kyekimu ku bintu ebyomuwendo mu nsi muno kakati n'olwekyo ekibumenyawo tukirwanyisa kireme kujja gye tuli naye bwakubanga abantu baffe tebamanyi kujjanjabibwa mu njijanjabibwa gye baita kansolingi bumanyi buli bulwadde bwa ddagala n'okyo omwami ali eyo nga watabuka mukyala wo fortunately nze waliwo enkola ku IUIU Islamic University Uganda Kampala campus center erabirira abaana be tusomesa abazadde n'abantu ba bulijjo mukkirizibwa okujja mu kliniki yaffe eyo n'ogamazize ku geti ya IUU ze njagala kansala bakuleeta bulungi nnyo IUU yakibawalirira tubakansolinge ekyabasiraamu abali eyo IUU is open the gate is where
1: is it free obakubeera
0: free of charge konsanga ku IUU naye ku sente yange
1: bakusanga ku IUU obeerayo ddi twetwagala byabwerere obeerayo ddi
0: yabwerere okuva ku Monday paka Friday naye onkubirako kasimu nokola booking oba mubamu ababa bayingira abalala
1: akade tuyina katononyoso kotwe ku namba z'essimu in case nga tukunoonyako
0: namba z'essimu 0704 900 Munana, mukaga, musanvu.
1: Yeah, you did.
0: 07. 0.
1: Nya.
0: Muenda, 0. Che. 0. Munana, mukaga, musanvu.
1: Muna. Duenda, munana, mukaga, musanvu.
0: Duenda, munana, mukaga, musanvu.
1: Okay.
0: Kati wukuba anga siku watandi musole sandiwe kichala. Ulusi mba mklas. Ulusi nimu session wali yomu radari mkliniku gwendi mkulogere gazganya na ye. Kati ngoteka uka message kwa WhatsApp. Iyo no jusanga ni Sanda Kit.
1: Kibuli ku IUIU.
0: Kibuli ku IUIU Islamic University in Uganda na yagala Sanda Kit Wednesday.
1: 0704.
0: 0704.
1: Renda.
0: Renda
1: 0804.
0: 8
1: mukaga 7. 8 mukaga 7.
0: Booking. Ufune yo booking ateka WhatsApp eyo iya.
1: Na bagala okwogera ku nsonga za marriage certificates.
0: Ah, wa marriage certificate gwaji. Na soko je ko clinic tulabe. Bintu byamte tugenda bimalira ku radio mukiramu ku bintu bina muri mu privacy. Waliwo bingi byatamaze ye mabega. Kati jangu ku clinic ku IUIU Islamic University in Uganda ekibuli ku gate gamba askari ndagirira kansala yatu.
1: Ono mwana ayagala okufuna certificate mufumbo era ba muwo wana yete bakola baluwa.
0: Ati waliwo ebiri ebyo byatamaze yo kyemba njagala jje ku clinic tunone tufune marriage certificate. Gwe bwono janze ngenda kuyambako tukiyite.
1: Banze badde mugani tigende waseeka oba mulabe ekyokola.
0: Ati osala kwa kawalanga tonna buliriza kwa kalenzi. Kati omukyalo nagenda kutubulira tumanye yajja ati obutafuna marriage certificate.
1: No mwami ono omuyita.
0: Hey, no mwami tumuyita.
1: Atukuli lwaki tayagala kufuna marriage certificate?
0: Yes, nze nagamba ndi legal psychologist, ndi counselor ayambako abantu okumaliriza ebizibu byabwe nga tebagenze mu makooti. Najjanjaba abalwadde nga tebagenze mu ddwaliro. Kakati gwe jangu nze twogere tulabe ensonga wagituuka kooti eyo ku IUU byabwerere nsasula. Naye kliniki yange mwe njibagamba eri mpigi. Yo sasula.
1: Anayagala privacy, special care, kwiki, byanguye, mpiji. Zero musanvu, zero nya, luenda, lunana, nkaga, mumusanvu, ye namba ye.
0: Ati. New office block. Wanga wagamba sikali waliku geti nje wa kansala. Mungereze kakagamu, tia gambi ya tula ku new office block.
1: Echibuli?
0: Echibuli.
1: New office block.
0: Islamic University in Uganda, Kampala campus.
1: Okay. Tweyanzi, zatweyanzi. Na ye. Yo, munamwe.
2: Kano ke kasera. Aka program yo. Abachala bazira. Chitofu dala. Abachala bazira. Eno ye program. Abachala bazira. Wanoko Pal FM.
1: Okay, tuchiali mprogramu ya fe ya bachiala bazira. Umuchiala mbeke kandoza. Mumulide. Tuchiali na ye. Tujia kubena na ye. Tujia kubena nga tumuza. Mbubango inechi buzo. Mumukubida kusimu yeyo. Jiemba wade. Tujia kubena nga dana ibi buzo. Bia mwebio nabia mwagalo kubena nga yanukula. Baba nafaba King Travel Sports Consult. Bakutegeza antino omuntu. Tachiata ambula nga tamanyi jialaga. Togeza na ulinye nyonyi nga tosomese dua waji ulaga. Na dara mubie nsoma, ebyo kola, nebyo bulambuzi mumawanga gebweru. Aba King Sports Consults, bebo zibuako, eiraba wa magezi kwabo, aba agalo kole na mutaki, oba Mauritius. Mauritius. Amunseyo jibagambi ya Mauritius. Netaki. Bagambi ya King Travel Consults, bagambi tino bakugu, ne mukuteka teka visa era omuntu oyinza kubera nga tomanyi kigenda maaso njagala genda kusomera bweru njagala genda kolera bweru genda yo otule nabo bamanye sente zolina bakolere ku tiketi bakolere ku visa yonna jo accommodation byonna bagenda kubera nga babikolera ko naddala abayagala genda mu gwanga nga Canada, America, Germany, Netherlands, Italy, South Africa, Egypt na walala abagala okusomera mawanga ge bweru byonna bagenda bikuyambako. Bateekateeka ne ticket wamu ne passport kosa n'okulambuza mu mawanga ago. Nate ne mu Uganda wano ne mubalambuza. Hey, wanoyinza okubanga ofudde gy'ofudde nga tomanyi wawo olaga mu ggwanga lya feri ya Uganda bajja kubeera nga bakulambuza. Essimu eri 0744 9 3 7 7 7 5 5 9 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2: Kano ke kasera. Aka program yo. Abachala bazira. Chitufu dala. Abachala bazira. Eno ye program. Abachala bazira. Wanoku Pal FM.
1: Abachala bazira ngabo mbade kugamba tibanda fe ababa Ken Consults beba tugamba te House of Zaka and Work for Uganda nayo ekujukiza okutola zaka mu maliyo otukirize mpaji eyobusiraamu okusobola okuyambako bannaffe abeetaavu n'abali mu buyinike oli musuubuzi oli mukozi wa musaala taxi wa lole oba contractor tugamba nti sasula mu House of Zaka and Work for Uganda osobole okuyambako bambi abali mu bwetaavu ba osobola kugenda n'osasula mu Tropical Bank osobola kugenda n'osasula mu Cairo Bank DTB Pride Microfinance na wala wanje nnyo oba si kye bakubira ku simu ya 0 7 7 5 9 5 0 7 7 5 9 5 0 7 7 5 9 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 7 5 0 7 ne Shekati Leira amaze okubeeranga ayingirawo Leira Amiri mwana we Nateta naye amaze okubeeranga ayingirawo ate naye atubuulire naye atuteekeddeteekedde ki mu programu yaffe ey'abakyala bazira n'okusingira ddala mu katundu ak'omukyala omusiraamu tukyatambula Shekati buuza kubatubuliriza mukwano
3: na bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Rahmatullahi wa barakatuh.
3: So kubiranga ntendereza ku Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyine bitonde byonna eranga gutwesigamira ko kunsonga za fezo na eza kunsi ya feze dunia neza akhira
4: ena iyi
3: yesheka nseko kubiranga sayira ku HTB oyo owekitiibwa mu babaka bonna nga ye nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam emisaasira n'emirembe ebibeere ku ye. Amannya gange mpitibwa Laila binti Amiri, nga n'olwaleero ndi ewa n'emabega w'emizindalo gya Pearl FM, tubeere nga twejjukanya, tubeere nga tusoma ku ddiini yaffe Bisiraamu, oboolyawo tunaafuna enkyukakyuka oba okulongoosa mu nsonga zaffe ze tubadde tukola nga tetumanyi, oboolyawo Allah n'abeera nga azikiriza bulungi olw'okubanga tukyusizzaamu.
1: Naam.
3: Tubadde tusoma, tubadde twejjukanya, tubadde tuyiga, tubadde tutambula n'ensonga zaffe ez'obugumiikiriza obwebbanga ddene.
1: Twatunuulidde omukwano omutuufu gwe tusembezzaayo.
3: Mukwano omutuufu.
1: Omukwano omutuufu
3: gwe tusembezza nti obugumiikiriza nga buzze butambula mwe muli opaatipaati kati we mbadde nzijja nti omuntu ogumiikiriza otya, oyongeramu otya amaanyi, okitegeera mu mbeera bwetyo nti
1: ani
3: akuyambyeko okwongeramu
1: biki
3: by'oyina okukola okubeera nga oyongeramu amaanyi mu kubeera ng'ogumiikiriza nga topowa nga tovaawo nga totamwa nga tokoowa wabula nga buli kaseera ogenda kubeera nga ogumiikiriza mu kugondera Allah nga okola ebyo byayagala nga tokooye. Biki by'oyina okukola? Tuzze tulaba, twasooka ne tulaba ekisookera ddala addua, oyina okubeera ng'osaba Allah, oyina okubeera ng'osaba Allah, Allah akwongere okubeera nga ogumiikiriza mu kumugondera. Oyina okubeera ng'osaba Allah okubeera nga Allah akunywereza ku ekyo ky'obadde okola nga kyekituufu n'ebirala bingi. Okusaba twakulaba, netulaba edduwa z'olina okukozesa buli kaseera okubeera nga Allah akunywereza ku busiraamu bwo. Netulaba ensonga ey'okubiri nga egamba nti emubimu Allah by'ayinza okuyisizaako okubeera nga akuwa okubeera ng'oyongeramu amaanyi mu kugondera Allah, n'otamukoowa n'otapondooka. Mu bimu ensonga ey'okubiri twagitunuulira, kugamba nti assuhubatu assaalihu, kwe kubeera n'omukwano omulungi, omukwano omulongoofu, omukwano ogutya Allah. Omukwano omulungi nagwo tugulabye ebbanga ddene era tukyagulaba, nga nawe twasemba kulaba. Twatunuulira n'ababaka nabo ne nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, naye yawangaalanga n'emikwano basahaba be bali beyalabanga abalungi, yawangaalanga nabo ne basahaba nabo nabo baabeeranga n'emikwano gyabwe. Era nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne tulaba nti yatuuka n'okubeera nga yakwata bawala be n'abeeranga abagabira ku basahaba abo olw'emikwano, olw'omukwano gwe baalina, ng'ayagala okubeera ng'obaoliawo omukwano gwabwe guggumira, omukwano gwabwe teguggwaawo, omukwano gwabwe nga gufuukira ddala nga luganda lwennyini. N'akwata abawala be n'abawa basahaba abo. Ate ne basahaba nabo baakwata ku bawala baabwe ne babawa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, era nga bwe twakiraba nti yawasa ababiri yali Uthman. Omuwe yafa n'amwongera omulala. Ali ye naye yamuwa muwala we Fatima. Abubakari yawa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, namuwa muwala we Aisha. Watu netulaba ne Umar bin Khattab naye namuwa Hafsa. Kati ebyo byonna byongera okubeera nga bibakuuma hata ne mukutuuka okufa, era ebaafa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yafa, Abubakari nawe yafa naye bamuziika okumpi nani. Lwaki? Omukwano gwe baalina ne Umaru naye ne bamuziika okumpi ne nabbi, baalina omukwano. Omukwano gwabwe gwagenderera ddala, kyekiri kye nabagamba nti omukwano omulungi gugenderera ddala paka yaumul kiyama. Kati ebisonga ezimu zeezo zetukola ki twazitunuulira, tugenda kulaba hadithi eno era nga naye ekwatagana ku mukwano omulungi. حديث إيقام بيتها إيقام بها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح wajalisi sui mazima mbaka wa Allah kusasa nembile mbibede kuye hadithi baku Abi Musa al-Ashari Allah ya msima ya gamba ati mazima mbaka wa Allah wa mazima Nabi Muhammad kusasa nembile mbibede kuye ya gamba ya gamba ati inama mathalu jalisi swali hii nti mazima ekifaananyi mazima ekifaananyi ky'omuntu atula n'omukwano omulungi ekifaananyi ky'omuntu atula n'omukwano omulongoofu ekifaananyi ky'omuntu atula n'omukwano ogutya Allah mu mbeera yonna woba okibunudde naye omuntu omulongoofu omulungi omutuufu wajalisi sui n'ekifaananyi ky'omuntu atula n'emikwano emibi atula n'omuntu atatya Allah atula n'omuntu atakkiriza Allah kama kahamidil miski kifaanagananga omuntu asitudde akawuwu oba omuntu atunda akawuwu oba omuntu eyekubya akawuwu wanafikhil kiri oba n'omuntu n'oyo akola ki n'oyo atudde n'oyo atula n'emikwano egitali mirongoofu afaanagananga n'omuntu ayokya ebyuma afuuwa ebyuma abafuuwamu ebyuma abayokya worodingi n'omuntu oyo atula n'emikwano emibi bwatyo bwafaanagana n'agamba nti kahamilu lmisiki nti oyo atudde n'eyeekubya akawoowo oba atunda akawoowo imma ayuhudhiyaka ayinza okubeera nga akamuwa ayinza okukakuwaako akawoowo ako naawe ne kabeera nga kakola ki kakuwunyako nti buli wotuula n'omukwano omulungi oba wowangala n'omukwano omulongoofu obeera afaanagana ng'omuntu eyeekubya akawoowo ng'otudde naye omuntu oyo abeera asobola okubeera nga akuwa akawoowo ako oba takakuwadde n'obeera nga olw'okuba nti ye akawunya ate naawe era ekifo ky'owangaliramu naawe ogenda kubeera ng'okola ki nga naawe omuwunyako akawoowo ako ogenda kubeera ng'omuwunyako akawoowo ako n'agamba nti wa imma antabitaa minhu nti oba oyinza okumugulako akawoowo ako nokwegamba n'okatwala akawoowo ako nti omuntu nga mukwano gwe otudde naye nga atunda akawoowo ayinza okubeera nga kali akawoowo kalina kakuwunyako naawe n'ogenda nako nga tokaguze oba ate okukagula naye lwaki nange tompaayo oko nenkola ki nange neŋŋenda n'akawoowo ako mpaako nange ntwale kubanga ebiseera ebisinga bwobeera olinaanye omuntu nga mukwano gwo ng'alina ekintu kyatunda naawe oyagala okubeera ng'okyettanira tosobola kukirekawo noga ate kaŋŋenda ewalala kubanga akikwagazisa era naawe olaba nga osaanidde okubeera nakyo kati agambye nti no oba oyinza okubeera ng'omugulako akawoowo ako fa imma antajida minhu riihan twayiba nagamba nti oba oyinza okubeera ng'omuggyako akawoowo ako obulungi bwako kegamba naye nekabeera nga kakola ki nekabeera nga kakuwunyako oyinza okubeera ng'okamuggyako nekabeera nga akawoowo naye kakuwunyako wanafikhul kiri n'omuntu ayokya ebyuma imma ayuhurika thiyabaka oba omuntu ayokya ebyuma oba abifuuwamu bana babifuuwamu oba abaweesi oba abokya worodingi kyonna kyonna gwe kyomanyi omuntu oyo bw'otuula naye oyinza okubeera nga kugamba oyinza okwokya engoye zo olw'obuntu obwo obukola ki obusammuka wa imma antajida minhu riiha muntinata oba n'omuggyako akawoowo akabi akawunya obubi kubanga ebyuma ebyo tebiwunya bulungi namwe mubeera mubiwulira empunya yaabyo
0: nowunya girisi
3: nobeera ng'owunya agagundi gundi ago ngwe gabeera gawunya bubi kati naawe omuntu afaanagana bw'atyo oyinza okubeera nga omufaanagana singa obeera omulinaanye
0: kitegeeza bajjajjaffe omanyi nze nali mpakanya nnyo olugero lw'abajjajjaffe mbuulira gwoyita naye nkubuulira empisa zo naye ate bwojja n'otusomesa hadithi eyo nga bw'ogitunnyonnyola kiba kitegeeza nti bajjajjaffe baakiraba baakiraba dda ne bagamba nti omukwano gw'otambula naye bwe gudifayininga kikyoli toyinza kwe kubeera nga otambula n'omuntu nga mubi muvumi muwe muzi atenga ye mukwano gobwe mulya bwe mutambula bwe erewe baka matinabalwa amonya kuti fulufiga uli kati baka ha nafa mukwano ko fulufiga ti itegende
3: omanya omanya chidda ko
0: ati babuza abale bade nonya no shekati amiri bana shekati leera amiri ah manna nonya gundi Nonya shekati nakanwaji.
3: Webale nyo.
0: Oba nonya shekati na matafali na ya. Webale nyo. Mbulira mbulira goita na ye.
3: Nkubudire.
0: Empisazo. Kwegamba beba. Hadithi ya fe. Yaba gandhi gamba. Mbulira. Ya Allah. Ne Kur'ani ya fe. Na ujivunu devoto.
3: Alhamdulillah. Elangyo za bikuwa taganyo bubitu.
0: Bolo nji nyo. Lelo bikuwa taganyo didala.
3: Nti mbulira goita na ye. Nkubudire empisazo. Nti omuntu ye na ina guwangala na ye. Era umukopako fomukopako babanga abadde asoma Qur'ani na utandiko funa ekinyegenyege
0: ekigisoma
3: hata nono mochi wawo ludingi nayo banange ntandikirizo
0: era gende kula gende kubera ngoga nange mpa konti teke kaka sasa banange teke kaka
3: era nawe era yembozi je munyumyako era nawe byotwala era byogenda kubera ngo okola ki hadithi eno tuyigamu ki bigamu ti omukwano mulungi gulinga kawo omuntu omulungi omulirana
0: awunyaka
3: wowakalana aha awunyaka wowakalungi era byomujjako biba birungi okugeza omuntu omulungi agenda mu darusu nawe wogenda mu darusu bingi byo jja mu darusu ate bingi byo kyusa bingi byo jja mu darusu ate bingi byo kyusa okugenze mu darusu ngatomanyi butya omuntu bwakwata mu musajja okugenza kulya seka akisomesa ngakwe wunya nnyo okugenze mu darusu Tomanyi butya omukyala bwayina kunaba. Ogenze mu darusu tomanyi butya omukyala bwayina kubira nga atambula. Ayina kweyisa atya. Tuli mu programu y'omukyala ki?
0: Ennyambala
3: entuufu yeriwa. Byonna byonna ogenda kubira nga obijja mu darusu. Ebbanga lyona omala oba mwaka gumu oba myezi ebiri ng'ogenda mu darusu toyinza kuvaayo nga toyina kyoggyeeyo. Kitegeere. Kitegeera toyinza kuvaayo nga toyina kyokoze ki nga toyina kyoggyeeyo toyinza kuviira yaawo olw'okubanga buli kaseera babeera ebibeera ekkumi ebisatu ojja kubikwata obeere ng'okyusa oteeke mu nkola olwaleero luno obeere ngati fabali ababeera waneno emabega emizindaalo gya Pearl FM obaoliawo naffe bye twajja kubasomesa baffe kitegeera naffe bye twajja kubasomesa byaffe ate naffe byetukola ki Nafe byetubayigiriza oba byetwebuulira naffe nabyo namwe nga tubakola ki tubibajjukiza si byetubasomesa wabula tubibajjukiza okubeera nga nammwe mukola ki naye nga naffe oboolyawo twamala kubeera nga naffe tuwangaalira mu bantu abalungi ababikola ki ababituyigiriza nawe bw'otyo osobola okukikola n'obeera ng'owangaalira mu bantu abalungi nawe n'ofuna ekifaananyi ekirungi nawe n'ogenda n'okituusa ku balala singa tebaali balungi naffe no tetwali badde nga tukola ki tubiyiga naye oba oliawo mukuwangaala nabo tubakopyeko obutonotono obutono nno ddala bwe tubakopyeko naffe ne tugaa yee kano kalungi naalisanya okubeera nga akagabanako ne bannange nabo ne babeera nga bakayiga gy'emikwano emiki emirungi oba okuwangalira mu bifo ebiki ebirungi naye buli wowangalira mu bifo ebibi wowangalira n'omutu omuzinyi omuyimbi nawe ogenda kuyigayo obuyimba Manaye gundi anyimbira bungi akayimba kano z'embozi z'ogenda okubeeramu waliwo akagenderako oyinza okugamba ye yakakuba akagenderako oyinza okugamba nti ye yakakola ki ye yakayimba kubanga buli gw'obeera naye z'embozi zabeeramu ziba zakuyimba nakubyo ekivulu kya gundi wakiwulidde hagundi yakoze bwati ne bwati agundi baamukubye guni ono yabadde agenda okuyimba ono n'ayingirawo ono nakola bwati ne bwati ebyo byogenda okubeera ng'okola ki ng'owuliriza era mu ngeri etali ki nakugamba nti omuntu osobola okumufunako okumanya omuntu omulungi omufunako okumanya empisa ennungi oba oliawo n'obeera ng'okola ki nawe okyusa nti ate ono okumugula ono gw'oguzeko akawoowo osobola okumugulako irimu okugamba nti osobola omugulako akawoowo mu hadithi nga yetugirabye nti okulina n'omuntu omulungi oba omutunzi w'akawoowo omutunzi w'akawoowo osobola okumugulako irimu mu bufunze nti osobola okumugyako irimu irimu eyo n'ogimugulako n'ebintu ebirala ebirungi ebigenda mu maaso nga bigenda kubeera nga bikugasa ate omwoki w'ebyuma omuntu abeera n'emikwano egitali mirungi ayinza okukosebwa amaka ge ne gasaanawo abaana be ne basaanawo oba emirimu ne gisaanawo nokubiranga engoye chetwagambye okubiranga engoye zo zinzo okujjo mukiwe byuma muri nana kyosobola okuki engoye zo gemakago okusanawo obulambo okusebwa amaka omulimu golusi neguggwawo nenga walinanya omuntu omubi eyakubuzizza nakutwala mushiriki nakubuza nauga nti nze sigonsya nze omusajja wakola bwati ne bwati nange muddamu gwenti ne bwenti abaganda bagamba nti abaganda batera okugamba nti simanyi today tukuba abakyala yaddayo akuba bisenge ekitegeera naye nga munno akubuzizza ye oba oliawo ngaate ye ewe tabikola naye olwokuba nga mukwano mubi tegukubaliridde tegukusaasidde tasaasidde baana bo oba obalekawo oba amaka olekaawo bwati agenda kubeera ngaakola ki agenda kubeera ngaakubuza kwokya engoye engoye ezo yensonga lwaki ziba zikoze ki zigenda kubeera nga zijja olw'obuntu buli nti obulamu bwe bugenda kukosebwa liwalinaana omuntu omubi nsuubira nti hadiisi eyo tufunyemu ekyokuyiga tetugirese buli ssaawo so omukwano omulungi nga bwe tuzze tugulaba mu bigambo by'abamanyi mu ayaati ez'enjawulo mu hadiisi ogendera ddala ddala paka yaumul qiyama twajja ne tutunuulira twalabako mu emabega wali eri twasomako mu surati zuhuruf nga omukwano agenda kugamba womukwano agenda kugamba nti al akhilau yaumaidhin baduhum libadin adu illa limuttaqin nti abaali ab'emikwano eyo aya twagira bawabulangidda mbuzi nti abaali ab'emikwano tuze tulaba nti abaali ab'emikwano bagenda kutuuka ku lunaku lw'enkomerero buli omu nga mulabe namulabe wa munne okugjako abo abakola ki abaalinga batya allah agenda kubeera mulabe namulabe nga ono atya nti ye bannange singa gundi teyali mukwano gwange kugamba nga awulira tayagala nakumulinaana essaawa eyokubanga yamukozesa ensobi kati okugjako abo batya allah ne babeera nga bakola ki ne babeera nga bakola emirimu emirungi abajemera allah kuno ku nsi bagenda kubeera mu mbeera embi ddala olunaku lw'enkomerero aya nga bwe twakola ki nga bwe twaziraba ne tulaba mu surati lfurqan era twalaba aya egamba nti ya wailata bada audhu billahi min ashaitani rajim ngaegamba nti ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila nti abange nga zinsanze nze singa safula gundi mukwano gwange lakad adalani an dhikiri bada idjaani wakana shaitanu li insani khadhura nti mazima yambuza oluvanyuma lwokubeera nga amazima ganzijira obunyonyofu bwanzijira okubulirirwa kwanzijira nambuza naŋŋaana obikola naŋŋamba nti ofaaki gundi asaala nnyo afunaki gundi asiiba afunaki mbadde abasiiba singa okusiba te basinga okubonaabona ojja wegendereza abasinga okusaala nosaala okuva ku mandi bebasinga okubonaabona naye zensalayo omulundi
1: olwonoomwana yakibuuzaakawo ku tiktok nagamba naye mwe lwaki bwentandika okusaala nfuna ebizibu
3: omwana
1: yakibuuza naye ngamba waayo awoyitawo buyisi
3: kakati nga yerabidde nti munnange allah akugezesa ddala ddala osaala ku lulwe bwobanga osaala kulwe olina okubeera ngaogumiikiriza byoyagala ogenda kubifuna bwobanga osaala kaseerako nga kweyagaliramu okubeera nga allah akusituliramu amadaala obanga akuweramu byoyagala oyinza obutakituukako mangu ago ediini ya allah yakugumiikiriza naye ngaate ebirungi bigijjuddemu kakati mubeera bwetyo efaanagana bwetyo n'omuntu oli agenda kugamba nti singa saafula gundi mukwano gwange laba weyambuza nga tebaali bamaze okuntegeeza kino wokikola wokyekwatako allah agenda kuwa kino bwosaala eswala bweziti nosaala sunna allah agenda kuzimbira enyumba mujana bwokola bwoti ne bwoti bwoyamba omunaku bwosaddaaka nosaddaako olukumi allah agenda kuwa mutwala agenda kubisaamu bwosaddaako omutwala allah agenda kuwa miliyoni megabye okitegeera nga amaze okulaga obulungi naye muno naabukujjako laba nono mfo kyokudda ku baana bo laba nono mfo kyokuyamba abaana bo amawo gyali ali eyo baganda bo bali eyo babonaabona gweddako oyo nti mukimanyi akusabiriza naye nga miskini akujjidde oba akikozesezza bubi naye omwetaavu akujjidde ayina kyayagala bambi omuyambi nga walisobodde okubeera ngaomuyamba naye muno naabeera nga akubuza olwokubanga akulengeza ebintu ebitalina pulaani so mumbeera bwezityo nensonga endala nyingi nnyo omuntu zayinza okubeera nga akujjako nakujja ku mulamwa nobeera nga tosobola kubeera nga ozikola mazima yambuza ogenda kukyogera nti yambuza oluvanyuma lwokubeera nga amazima ganzijira nam ayezo twakola ki twaziraba kati hasani lbaswari tugenda kulaba hasani lbaswari agamba atya Hassan al-Baswari rahimahullahu ta'ala. Hassan al-Baswari Allah yamusima, Allah amusasire, agamba nti mu bigambo bya tabi ono yayogera ebigambo bino n'agamba nti istakthiru min al-asdiqai al-mu'minina fa inna lahum shafa'ata yawmal qiyamah. Yagamba ati istakthiru omumanyo ono aitibwa Hassan al-Baswari mbigambo bye yagamba nti istakthiru muyitirize nnyo okubeera nga mufuna emikwano, muyitirize nnyo oba mweyongere okubeera nga mufuna emikwano mingi nga mikiriza. Mufuna emikwano emingi nga mikiriza kubanga emikwano egyo gigenda kubeera nga giwolereza omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero. Istakthiru min al-asdiqai al-mu'minina, muyitirize nnyo okubeera nga mufuna emikwano, tuyitirize nnyo okubeera nga tufuna emikwano emikkiriza, tuleme kugamba nti nze nina emikwano mingi. Naye nga mu mikwano egyo gy'olina abakkiriza balimu nga basatu oba babiri, naye ng'oweza emikwano ekikumi, oweza emikwano asatu, oweza emikwano 15, era nga singa oba okoze mukolo, omukolo gwe gujulako ab'emikwano nga ab'enganda tebaliimu, gujulako ab'emikwano. Naye nga mu mikwano gy'olina abakkiriza batono nnyo, naye nga abakkiriza bujjukira ku lunaku lw'enkomerero Allah gwali bayagadde be bagenda okubeera nga bawolereza, gwali bayagadde be bagenda okuwolereza nti gundi wolereza, kale nkukkiriza wolereza gundi gw'osaabye okukola ki, Allah nga akkiriza. Naye gw'obeere nga ate b'osinga okubeera nabo sibaki, sibakkiriza. Agambye muyitirize, agambye mwongeremu nnyo, mubeere nga mufuna emikwano.
4: Neera ebizimu bannanga bakubira shekati akyali kumpewo omusooke mumulekemu katono nnyo, naye nga akugamba nti banafa ba Islamic University in Uganda Females Campus Kabojja bagamba nti onoonya university ekulaakulanya abakyala naddala mu byenjigiriza, bagambye tino toyisa maaso ku Islamic University in Uganda Females Campus wali e Kabojja. Era nga ekutegeeza nti okwewandiisa mu masomo ga July ne August intake kwatandika dda, era nga osobola okulondako ku masomo gano ge balinawo ssaawa eno. Ebyobusawo babirina, ebyamateeka babirina, management studies obusomesa, ebyamawulire n'omusomo ogwa sciences byonna babirina. Bannaffe bannassayansa byonna bagenda kubeera nga babisomesa. Singa onoobanga ogenze ku Islamic University in Uganda Females Campus wali Kabojja, university eno y'abaana bawala bokka, omulenzi togendayo. Naye omwana ow'obuwala bo bagamba nti no, the girl child ayina okubeera ng'ayina waatuukako. Bino ebyedde bye baawuzanga nti mwana w'obuwala tasoma. Lwaki? Tulebye bakyala bangi nnyo bali mu ntebe ez'amaanyi, tulebye badokita bangi nnyo naye nga bonna bakyala. Kitegeeza nti naawe owuwo mukadde wange asobola okubeera omusawo, asobola okubeera omusomesa, asobola okubeera looya, asobola okubeera kyonna kyoyagala abeere. Munnamawulire nabyo babisoma ku Islamic University in Uganda Females Campus wali Kabojja. Bagambye nti nno zimba ebiseera byo eby'omumaaso ng'otendekebwa ne ssetendekero omunene nnyo era amanyikiddwa mu ggwanga lyonna. Naye era tebakomyeko, bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 27 babateekeddeteekedde emisinde egya Run for the Girl Child. Akasente akanaaba kavudde emisinde egyo kagenda kubeera nga kalabirira abaana ab'obuwala abatalina uli ayinza okuba ng'ayagala okusoma, ayagala okweyongerayo ku yunivasite, yakoma ku senior 6C. Naye munnange zaagaana kasita ogenda ne weewandiisa ku Islamic University n'obaga nti bannange nti my mom can afford this little, bajja kugamba nti oke tuka tumwongerezeko bwe tuti. Naye eriyo n'oyo agamba nti bannange sirina, naye nze gw'olaba mu sciences nali mutemu nnyo, nga munnange bagamba kale katukole bwe tuti. bakubire ku simu ya 0755 72 noti tano, noti noti. Zero musanvu, tano musanvu, sanvu mubiri, noti tano, noti noti, ne zero musanvu, zero nya, sanvu mwenya kumina satu, chinkaga mu mwenda.
5: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
6: Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasangibwa eddege ya bombo ku kyalo Kibajjwe ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri, eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo Kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti emu 6593.
7: Fungizo wa Pearl of Africa Radio 226 akubye kodi na te tekyali kulanga kolala. Ekiseera kyekyo obudde bwebwo, weteeketeeke, lindirira. Fungiza tukole 226 akubye kodi, lindirira.
4: Okay, tukomyeo na temu kwa nuga famulonja uza chiku msafa katonyeza mwenda pale FM. Ekola eri omuntu uwa buli jiona vaa edo mwena bandi msama wa TV. Bwati tu ongeda ukubena nga tuba aniliza mu programu ya Fayaba Chiala Bazira. Iranga tuba saba banange buli ya chiso mese wano chituwa lenge chintu echikulu. Kufira daleri mateka. Lero ulo alero tetu, tumufunye kwa katono nyo Sofia. Bananga badaba lete dama hale. Nga gona saidi zombi omwami no mchana na munange Mungu atugeride. Allah na mugerira. Mungu atugeride Allah na akola ki na mugerera na biranga jamu amukute nyo nyo nyo atenge ebigo bitalaze toyinza kumunenya na insha Allah butunafuna omukisomulala tujja kuberanga tumufuna banafa bafirida usajan umra services bagamba tino tugende mu umra ya August tulambule ku nyumba ya Allah akagamba ko kaulide abafirida usajan umra services bagamba tugende mu umra ya August biri abire mu mukaga tulambule ku nyumba ya Allah. Fidel Sajan Umra Services Limited eresa akapya natemu August muno bagamba ati mwena kimutasanide kuberanga musubwa ye discount je bataddewo bakuteredewo discount nti zibadde miliyoni 5 ezogenda ku umra naye waliwo discount eri abo abanaso kugenda okwewandisa bwe mbangu agenda dda. Mhm. Bobo ulide kati kusawa eno gendo bagambe tebanange discount echali wo nsobola okujja nene wandisa mu discount bagambe tijangu we wandise package zino kwe kuli visa ba processing ila ko visa kuliko ground transport is okusomesa edini bichibi ogenda okutambula bichibi ogenda okwogera bichibi ogenda okusoma bichibi kimu Islamic knowledge iliwawo wamune ticket ekutwala nokukomyawo kwezo sente okuli discount no ne bagamba nti jangu we wandise ne milioni zo ne milioni yemu eraga nti oli serious ebenanga cash deposit o depositingeyo oluvannyuma otandika okubeera ng'osonda mpola mpola fena tusobola n'okulambula ennyumba ya Allah nga tulese niya era bonoba tugiresero ojja kulabanga nakyo kizibu naye bonoba olese niya tugambe teka yakakadde fena tugenda muumula tusange ku offices zaffe wali ennakasero okulera na steel and tube oba oyagala okumanya ebisinga okabwejumbira yennyini omukulu Yisima Lubega. Esimu eri 0703 ojiwulira 0703 89 823 0703 89 823 mukubireko mukwano osobola okubeeranga nawe ogenda ku nyumba ya Allah wadotya Mukaro Enterprises Limited bagamye tino bakutubwa kwanjulira nga hardware ya gagadde kutuusako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa mu ggwanga era nga bakutuusako ebintu bino wammanga cement emitayimbwa emisumali emifaliso tanka amabati lanji eyabulichika tiles, Pollywood, nebya masanyarazi. Kugambye buli kyogulira kiwandi ataze ku byenjogedde. Mu bungi bwabyo, mu bugumu, mu bipima ebiwera. We kwate Mukare Enterprises Uganda Limited. Basange bakora Shidi Kamis Road. Wajio kubira ngo basanga. Ebusega bali kukulila na Sheo Masaka Road. Ewampeo bali kugayaza Road. Wabango ya galu kumanye bisinga kao. Mafune kusimo ya 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
1: kuyamba kutusiza material wali. Zero msambu zire imu. Chukumi, nkaga, mumu nana, noti, satu tano. Ne zero msambu zero imu, noti tano msambu, noti imu tano. Biba nafama Mkaro Enterprises Uganda Limited, bakubi ileko mkwano, osobolo kuwe nangofu na ebi zimbi, sabo ebi kumulembe, atenge bipi mobi abwi, biwe reda dara. Tuliko mione shekati. Yes, shaka tigena maso.
3: Naam, wade tuliku hadithi ya fe, wade tuliku vigambo vyo mumani aitibuwa Hassan al-Baswari, vigambo vya fe, wade tugamba anti, ya ngatuhuli dida, fena fena nga agamba anti, istakthiru, minal asidakle mu'minina, fa ina lahum shafata yawma al-qiyama. Nga agamba anti, fena, tuitilize nyo, tuwankile wankile nyo kubera nga tuyitirize kubera nga emikwano gye tusinga okubera najo nga tufuna emikwano emikiriza emirongoofu olw'okubanga mazima batali balongoofu oba emikwano emirongoofu gye gigenda okubera nga gikuwolereza ku lunaku lw'enkomerero gye ngamba nti tusobola okubeera eyo nga emikwano gy'osinga okuba najo nogiba nga giri kikumi nga 15 be basiraamu be bakkiriza ngebisele bisinga twagala nnyo kubeera n'abantu abatulaga bino ebyensi ebyamasanyu abatubulira ku nsonga z'obusiraamu tutera nnyo kubeera nga tubasuula ebbali naye nga tuobaolyawo be basinga obulungi mu bulamu bwo kubanga teyagatta bibiri akubulira ku bulungi bw'edduniya n'akubira ne ku bulungi bwa akhira naye ate bwobeera n'omukwano ogutali mulongoofu omukwano ogutali mulungi ogutali mukkiriza agenda kubeera nga kutunuza ku saidi emu kizibu okubeera n'omukwano omulongoofu oba omukkiriza n'abeera nga naye anyumya saidi emu yokka omukwano omulongoofu akubulira ku bulungi obuli mu kubeera nga twagadde ennyo ensi haditha azijjayo ebyawandiikibwa n'abyogera ate n'akulaga obulungi bw'okubeera nga okolerera akhirayo byona byonna abeera abikubuulira naye ate oli omulala ku saidi eri endala ajja kubuulira kimu kyokka okubanga kyasinga okwagala obirenga wettanira ajja kubulira ku bulungi obuli mu ki mu dduniya kati ambaka omumanyi ono atugaanye tuyitirize nnyo muyitirize nnyo okubeera nga mufuna emikwano emirungi kubanga emikwano egyo egigenda okubeera nga giwolereza omwana adamu ku lunaku lw'enkomerero mulimu emikwano emirungi nga Allah subhanahu wa ta'ala bwali bayagadde oba nga asazeewo agenda kubeera ng'agiragira agigamba kibeere nga gigenda okubeera nga giwolereza bwali basazeewo kigenda kubeera nga giwolereza ku lunaku lw'enkomerero kiba kitegeeza nti omuntu yali omuntu nga yali mukwano nga mulongoofu oba nga mulungi nfanfe oba yali nga mukwano gwo yali mukwano gwo nfanfe kigenda kubeera kizibu nnyo okubeera nga akwerabira okubeera nga takuwolereza niwolibeera nga gyewakola nga mulimu ebyasobamu agenda kubeera nga akuwolereza akujjukira so nga ate emikwano emifu emikwano egitali mirungi tegigenda kubeera nga gifuna kyansi eyo Allah kyansi eyo agenda kubeera nga agiwa abalongoofu abakola emirungi emirimu emirungi nga nange olwaleero ali wano nkutegeeza ggwe ali eyo nti tukola ebintu bye tukola oluusi n'oseerera nga totegedde nti oseeredde naye ali nsooka okubeera ng'ayingira ejjana nga nze tandaba nange njogera nga seeka wange seeka kiti munkowoola nga musaba nga Allah nti gundi fulaani tetumulaba Allah layiraamiri tetumulaba naye nga nsaba Allah w'ekitiibwa tubeere ffenna nsaba Allah w'ekitiibwa nembeera ate omu kwaba bagenda okubeera nga bawuliriza nga beegayirira Allah naye mubanga temundabi nga temunaba kundaba Allah subhanahu wa ta'ala mutegeze nga omukyalo oyo Allah omukyalo oyo Allah yachu ya wamisi zako nachusa omukyalo oyo Allah yanjigiriza kino kye nali simanyi omukyalo oyo Allah yansomesa kino nali simanyi buti omuntu wa sala nali simanyi muti omuntu wa gumikiriza kubasomeseza ku gumikiriza omukyalo oyo Allah nali no busungu bungi naye yansomesa omusomo gwo busungu nembera ngo busungu sikyali na busungu ayi Allah nachusiza ku mukyalo oyo nimanya ati omuntu sawa yonna wabanga yesigamide Allah amumalira ayi nensonga ziyatusomesa ako bambi munega iliranga ko Allah nange bwenti omikwano gyange emirongoofu nange nsaba Allah neme kubeerabira naye nga kikulu nnyo okubeera nga Allah atuwa emikwano egyo gy'osobola okutuula nagyo n'ogiramira ebigambo ebifaanagana ng'ebyo omulala osobola okimugamba ye naaseka na busesa amanyi oli mulwali naye nga ategee mazima amatuufu ffenna tubeere nga buli omu afuba okulaba nga bw'oyagala munno kuno ku dduniya bw'omwagala ku lwa Allah tusigale nga tugenda nakyo era Allah wali bakuwadde obeere ng'oyambako kwabo bwoli batulaba basabi Allah abeere nga bakuleetera omuntu agenda kubeera ng'awuliriza mwabo mikwano gye ab'okumpi abaali ab'emikwano gye ab'okumpi Allah agamba era atunyumiza mu surati shuara Allah agamba atunyumiza nga agamba nti ati abakafiri bwe baliba bagenda abakafiri bagenda kubeera nga bagamba nga bo tebalaba bagenda kubeera nga bo beeraliikiridde nga bennyamidde nga tebalaba muntu oba muntu ayinza kubeera nga balaba kwegamba nga balaba buli omu ali kumukkiriza buli omu ali kuki kati bagenda kubeera nga bagamba mushira tishwara bagenda kugamba nti famalana muswati shuara aya eyokumeka eyekikumi agenda agamba nti famalana minshafiin bagenda agamba nti tetulina ffe baki bawolereza bo nga bali awo bwe batyo kyekyo kye nagambye nti okubeera nga ofuna emikwano egitali mikkiriza tegirina gigenda kuyambira bigenda kukoma kuno tetuganye kubeera nti bannaffenti emikwano egitali mikkiriza tetubeera nakyo naye manya nti kale bwe mba ndi nakyo nkimanye bumanya ati gigenda kukoma kuno ku dduniya abasinga obungi be bagenda okubeera nga bannyambako begenda okutambula nabo paka kuyamulukiyama kubanga bo nabo bagenda kutunyira nga balaba embeera eriwo bagenda kulaba embeera eriwo nga bo tebafunye muntu yenna bali awo bali mu bbanga bagambye ffe tetufunye ffe tetulina muwolereza ani agenda otuyambako nga bali awo bonnabona bye basobedde nga balaba buli muntu alikola ki buli muntu ali yekka nga balaba nabo bye bakula byonna byonna bye bakulembeza okukola emikwano gye babeeranga nagyo gyonna kiki tegibayambye nayina magureti nayina silivia nayina gundi naye bonna bonna ngaalaba nti ate bo tebanabo bonna bonna bali awo buli omu ali ku lulwe naye ngaate abakkiriza balaba nti abakkiriza nti buli omu abeera ayamba munne so mikwano gyange obutabeera mu mbeera efaanagana bwetyo obutagenderera ddala paka ku buli ntino okagenderera osobola okubeera kuwangana n'abantu abatali bakkiriza n'ogenderera
8: ngaomusobola
3: okukyusa okyalina obudde bungi
8: n'ofuna
3: emikwano egigenda okubeera nga gikola ki nga gikuyamba gigenda kugasa nabagambye nti emikwano omulungi gugendera ddala paka yaomulkiyama tuli ku ali assuhubatu aswalihu omukwano omulungi gugendera ddala gubeerawo mu bulamu bwo gubeerawo mu kulwalako gubeerawo ku mikolo gy'okola gubeerawo mu kufaako gubeerawo paka kuyamulukiyama paka oituuka mu maaso ga Allah omukwano omulongoofu tegugenda kubeera nga gubaawo tuleme kubeera
8: era gyegyo emikwano egigenda okulaajanira mungu
3: gyegyotyaya
8: allah layira tetumulaba twasalanga naye wano bwetuti twakolanga bwetuti allah
3: yatukubirizanga naga tusaleko lunaku tusiibeko enaku zino bannaye tugenda munaku za gundi tuzisiibe
8: natuanti
3: kati era newembanga nakola birala ogenda kumpolereza allah wali bayagadde agenda kunkola ki aligenda kunsaasira era ajja kubaga nti gundi nga alaba muyitiridde buli omu avaayo nti ya allah mukwano gwaffe gundi shekati waffe yatusomesayatukubirizanga ogenda mu dalusu
8: eyakyukyusa ntudde eri allah
9: obugumiikiriza lwaki tetulina bugumiikiriza kuba tusomesezza obugumiikiriza omuntu waba wakukyuka aba akyuse
8: mubutufuobugumiikiriza
9: oba olonzeemu ati si olondamu kapaati nti kapaati kano ko kankwatako byenali nkola byonna byonna nakyusa naye omusomesa wange nga simulaba allah omusomesa oyo yatusomesa kino omuntu butya bwosaba allah butya wesigamira allah nasomesa kino allah nenkyusa naye allah nga ye simulaba nze oba oliawo allah kweyisiriza nompejjana naye ate ye

0: neba chuka kuna kusawe sembayo Allah naba wijana kati ya kugamba nti mubera bwetyo mukafiri agenda kulaba nganye talina muwolereza agamit fete tuina dala agenda kutuwolereza tetuina nga yasu bidenti bali basobola kuverina bakola chi Nese unyawo bino byabalonde mu sibuli ayagala nti agenda kolereza bino byabalonde mu nyugwe munayi waganda kune twakugamba ngati Allah aliyo mtu akugamba nti munangi sala twakugamba nti ngago sibyo oliko nga abirawo agamiti agamiti wala swadiqin hamim sinayo wado mukwano mulungi sinayo wado mukwano gwinzo okumbera ko gwo kumpi
1: nti wagana
0: tuwagana
1: wagulina
0: nti nawe ovudde mukwe
1: nti wagulina nakusemberera naye wagana okujja jende
0: wali byako byalinga bikoma ku dunia byaffe kati eno munnange bino bitalamu nakugamba
1: ewa mungu birala
0: okitegeera ewa mungu biba birala emikwano gyaffe gigenda kukoma kuno ku dunia amasanyu gafaga gaga go ku dunia agu agatali mukubera nga twebuja gonna gakoma kuno wabule wa Allah bigenda kubera nga birala byakumala kubera nga ki ebitabo bibi kulwa dala kitufu kino wakikola na kikola so sikugamba ti nakola Allah ino kubera nga akulaga Allah ino
1: mizaniyo ngenda kuvayo
0: je watambuliranga mikwano cyo je watambulanga na cyo bi mwakolanga ni mikwano cyo byona Allah genda kukulaga tagenda togenda kumulimba limba ndiya Allah nange nakolanga bwinti ne bwinti agenda kulanga
1: oloza tikamera teza kwata eza Mungu zibera ubudde bonna
0: sawa yo nabuli dachi kazilinge zita
1: ezita enti wakola buti ntidi ti Allah misera wachiti nakola kola nene nga kugamba wano
0: Yuna kuruwali lutia, yuna kuruwe nkuba ya tonya nyo.
1: Nga, kula gao. Ojukula kuba ya tonya?
0: Miala nejisala.
1: Miala nejisala. Mwaba wadima, nenda kulope wa Mungu.
0: Pabla tondopa.
1: Nenda kulope wa
0: Mungu.
1: Narabi tadalo mwalo ugwasala, nengu nojo uwekasanga, tiyo kwale mazizo mtu ukujokola. Nenda kulope wa Mungu.
0: Mpana getondopa. Nenda kulope.
1: Kameka sinye kuwa wajibuli dhali kampala kukwe. Kuwa chia tukole enu. Nge wame teyani na yo.
0: Nga teyani na yo. Kahalino.
1: Allah.
0: Na ya atusonyi we.
1: Techikulu nyo.
0: Hey,
1: Tuetondele nyo. Tumerenga. Tuteka okwe gairira awa.
0: Allah.
1: Kulolimbiru wa fichibirenga techituva.
0: Amina ya Rabbi. Kakati mkwano. Mbeda wetyo. Di Allah. Bairanga agama cha. Mungina mkolachi. Mujina msigala walia. So, achafa kubano. Mwamu wakanyizadala. Nga tosubi na yote Allah jali. Nga tosubi na yote na unakule kubiru nchino jeruli. Tosubi na yote wakugamba vina. Nga wano kusekoseka. Nia nanga basida mweli imba. Nia, sipati ya nia yuwa gambi hivyo. Nia wakati ya tomu tuwa agenda kumalo kufa. Atademu atunule. Atademu ayogele. Dara jachiyo mtu no malo kufa. Elu mtu wapofu debibabi wede. Tasubi na yote waliyo kuzukira. Waluwa kusasula mabanja buli omuchi ya kola ino chisasulida. Waluwa kubira nga unakuluwa kutu ya najeruli. Mbuli omwa deno unakuluwa kusasula. Njiba nage ulingo unakuluwa mgeno funa. Unakuluwa nigi ino.
1: Chibina lo chiba wangu inasente.
0: Kaba keta lo. Ya savinga. Obeda wesunga.
1: Buli omwa magobake wangea magobago. Ugasubira. Sente za watereka. Ne wa Mungu. Biwaliteka yo kekasera.
0: Kuliwa wesunga bwesunzi. Omuntu abadenga kule mirungi
1: emirungi. Ata sadaka nga agamba mama kale singana sadaka.
0: Kala kasenta.
1: No uliranga bazimba omuzikiti no oyita obuyisi. No ulira nti munnange waliwo wano okusadaka no oyita obuyisi.
0: No oyita obuyisi.
1: Lesawe eri bwene tuka.
0: Akasera kogenda kejjusa. Ogamiti singana kwate tano zino nenzi wayo. Kubanga uredi nice na singa ngenda zikola. Nali wadde naziwayo nebiranga ate Allah yakola ki
1: yagaba era yazaawo yakudiza
0: obula muno tebwali nkalubiridde nnyo singa nakola bwenti
1: kubanga tebo wa Allah kubanga bosadde kubanga woze
0: Allah
1: era omugamba nti ayi Allah wange ntaddeyo kino kulwa kino sabo mmalire ekizibu kino
0: ze Allah kimanyi togenda kumva munindira kyogenda okunzirizaawo nze manyi kugamba Allah nimugamba Allah nze nkwadde kitono naye nsuubira kinene
1: gyo nze Allah kuwoze

0: munange
1: naye
0: njagala kino
1: niwe otandika omubalira butya wagenda okusasula Allah nze nkwadde kasente
0: nomulako gwetaavu nagamba naye adde erokukamera inaga ekino ekyala kiine fujji kale kakiwo kino nakuwa kinene nnyo ngulogede ne allaho banange ne allah naye alaba atukebera emitima gyaffe nagamba maama kiddu kyange munnange kirajanye nnyo kisaddaase
1: ate ngalabira ddala kivudde ku
0: nayita malayika naga mumutwalire omwana tto mumuwe bezi mumuwe yijja mumuwe mumura ate munange oyinza okusaba kino ate allah nakuwa ekisingakuekyo olwessanyu lyabaalina ngu akuwulidde ngaomulajanera
1: kuva mu studio wano nga bakwata amaaso nga bagamba surprise layira abiri motoka
0: lwaki sinava surprise nava motoka lwayagaliza bagaliza sijagala ndimustudiokalenze katikankekubyakange nyinza okuba ndiwano mu studio ndekana ne bagula oluggi olwo
1: nebakuwa
0: bisumulizonenetolola
1: ekizimbe kino
0: okwekusaba allah nti oyinza omusaba olwaleero bwogumiikiriza nakuwa enkya enkya asobola okubeera omwaka ogujja nga bwanakikuwa kati gwe kyomusaba ate si kyekiseera mwalina
1: okikuweeramukaseera
0: kuwanayalina enteekateekekigenda
1: kugasa togenda kikolera mu mirimu mirungi
0: waliwo olwembeera nga ndimuavunenyamagundi nemugamba mukwano gwange soka ompeeyo noomutwalo oba ebiri oba esatu bwatazimpa nengamba allah siwayagadde nzifunire nja zifuna wano siwayagadde nfunire sente zino era nenkita munange nenegumya alhamdulillah ate nenduyitamu
1: oyina ensonga lwaki sikoze eki
0: nemanya nti allah ayina ensonga kitazimpadde zisabye olinagamba tazirina olinagamba ngenda zikonja zikwasaa bwe ziti natazimpa
1: nengamba
0: kati wano allah kirebye nti
1: sizeetaaga
0: wenazeetagiraaa
1: kajanja
0: zisaba kajanja ate nga nsobola okufunayo
1: omutegezeza kati yakitegedde nti ozaagala ne tajja zikuwa kaseera ago agenda zikuwera mu kaseera akalala ye kakoze eki kayagala
0: mwana muwala hadija muwala wa mama fati ndowooza owulidde bulungi nnyo ogamba otya mwana muwala shaluwa nawe nkubuuzaako ne mwanyinaze yasini ku Twinbrook ogamba otya mwenamwena tubabuuzaako nate olunaku olwaleero eddakiika ziri 53 eziyise ku ssaawa omunaana ogwemisana gwolunaku olwaleero Laila Amiri bwendi naye nange nava aidomo n'abandi omusama ogu tv tugenda dda amaaso n'okubeera nga tubabuulira emikwano emirungi ekigenda okukuyamba okusinkana allahwo nti naye waliwo emikwano gyogenda okufuna nga wallahi egigenda kujja ku allahwo okitegedde ngaoyinza okuba badde musiraamu naye ate gyofunye emikwano egyo ngaate gigenda kwawula ku mutonzi wo kale nno munnaffe twekyekinga nga tufundikira mu ddakiika emu yokka
1: agambye nti tugambye nti emikwano abatali balongoofu bagenda kubeera nga bagamba nti famalana minshafiin nti bannange fetetulina abantu bagenda kubeera nga batubolereza wala sadikin hamim wadde ab'emikwano nfiira bulago aba ab'okumpi falaw anna lana karatan fanakuna min almuminin agenda kugamba bagenda kugamba nti singa mazima twalina akaseera aba twalina omukisa oguddayo ku nsi nga beegomba okubeera nga baddayo ku nsi abantu abo bagenda kubeera nga bakola ki falaw anna lana karatan fanakuna min almuminin singa twafuna akaseera oba tusobola okuddayo allah natuwa akaseera nitubeera nga tuddayo ku nsi tujja kubeera nga twongereza okubeera nga twongera okugaziyawaawo naye nga ensonga enkulu kubeera nga tubeera n'emikwano emirungi tugumiikirize nga tulina emikwano emirungi sirina bingi bengenda kubeera nga nyongeza akakadde kantute zonna naye nsigadde ndi Laila binti Amiri mbatumidde mwenna abampuliriza sinojjudde nti obwono obwono salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
2: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomero livudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
3: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tulina unibu center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
2: chukira ndi Broadway High School Kawempe somero lya Kiislamu ninga na abinskirize ndala banirizibwa
3: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
2: okumanya ebisinga wo kuba ku noti musamvu noti sato chenda mu musamvu atano munya kumi na mukaga ne noti sato mwenda biri noti noti kumi na musamvu nsamvu munya Broadway High School amagizi bugaga iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu yegaza ubunyuma ubuchute senyo ngatu kubakanyi biru gozo
4: ndao musaji oteko kubira kubu kazi ngo uli tisaviaga aito kogere vigabo nganami muto jabikula nekwe uli tisa uva utambulo kulechi ugindo kuleko biyogo kuzichi
5: diyo voso vote
4: kubanga mungu ya batu tondela anina abuna fi mungu na atu tonda kubwama tuina kubanga ala femi na chanchiyo kanti vandangiza wakazi vantama sija kubira nako ebyo vibyo utekwa kubanda wakazi na wakazi watekwa kubanda chi
2: Sakuno kukuwe nsumi seze njauro mudini kusonga sobu fumbo ama kama lunja gubu islamu bizibu chibiyo itamu kukubula sakuno kukuwe kumagese uwe niko zotia chani ba digita
6: seka mutimba seka kalunji mwabale kubera nga mtereza maka gafse mbutufu kufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambuliranga wena gagala
2: Nakura Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje.
1: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubi emirimu.
7: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka, nasala wukufayo kuchendi, nechenjagalo ukubaje bulija, na mali rida kukwazi sange visinga ya mubulichimu. Nkozi sa White Star Magic okukumengo izanginga zite magano kamala na ukuunye obulungi kino kinyambi okubera waggulu mu byonna
1: wow chama mazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi
7: gweyitira obuwanguzi ng'okozi sa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika Nambe mu mukoza wano mugwanga
8: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projekti za feze inja uronge yokulunda embuzi ezoluliyo. Okula amagoba buli mwaka. Projekti ya feyo kulima kasoli nga amagoba ga buli makungula. Jangumu agribusiness school ya fei. Tukuyigiriza ebyame bigagawa zebiri mbulimi n'obulunzi. Tambula na fe mu byensimbi. Nga wegatte ku YPA Sacco. Eno ya kuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegatte kole rongo jaku ofisi za fe. Ezisange makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu, noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
2: Batuko gamba mpani dekamenya. Tutegeza program. Iku sonsori rama wunide. Agawa nunage munaira. Gagasenge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ndipo gibate. Musio na.
9: Ebitundu chinana kubulichukumi. Evyo mosaro gwaba sirikale mugwange na Nigeria. Gwange zedwa. President Bola Tinubu.
2: Wono monsia fe Uganda. Kukalu Afrika, wamu ni kukalu Bulaya.
9: Munda mugwanga ilia Cameroon, ye wali omusajja atalabi kangako, buchanga agena masu no kubeda anti aronde bakubu kulembeze we gwange, ili omu chisanje chidja. Omwako guunzi kidwa, yagena masu no kubeda anti aronde buwa. Paul Biya, mukulembeze wa gwange la Cameroon, na yeka saya tege debifa mugwange la Nigeria. Na gamba na ange kankureli shafu. Katiba nasibe gwange la Cameroon, babuza, ani ya kozori shafu ngo mukuru tali wo.
2: Program, mpudi dekamenya. Wamiju David ungo nebishno. Nongo. Ukufu kumande, ukutuku nuku rukutano. Sawa mwenda, ukutuku kusawa kumine mwenza kuungese. Mpalide kamenya, bila bila mkaga, na yostoko mpya. Fungiza wapalo vafrika radio, bili abili mwumukaga. Akuwe kodi na te. Tichari kuranga kolala, itisira jecho, obudibwebo, wete kiteke, lindirida. Fungiza tukole, bili abili mwumukaga. Hakuwe kodi, lindirida. Halo,
5: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusano gw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Report Index.
10: New video today from Israel's military claims to show...
5: You tell us your side of the story.
11: Your side of the story.
12: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how...
5: Pal FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is... Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
13: Tukukwaniriza mu program mpulidde kamenya. Program mpulidde kamenya. Kusaawa 9 paka kusaawa 11 ez'olweggulo. Nga tutalaaga, twetooloola, tukuba torch mu mawulire mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nnyaffe Uganda. Wano ne wali wamu ne Ssemasonga wa Africa yenna okukusa ne Bulaaya. Mpulidde kamenya.

0: miezi mukaga miezi muenda ngategeta aga fridge atenga malamu
1: mm.
0: gemata chikejo then chikejo okusa tugemata aga powder
1: powdered milk
0: ni wankwado rwale tugafocus nga kwine bikabya mate bibili powdered milk tujamu diroro funda ruobude
1: okay
0: yes sir
1: kakati okusokera dala gano gwa gambye gibateka mu fridge
0: yes sir
1: pasteurized milk gakuli wagati ago
0: amata pasteurized milk amata ago mu bufunze baba kutamata nga agavudde munte ni bagafumba ko olufumbo lwa bulijjo fumbo lwa bulijjo shintegeza ngabo fukwata amata nga fumbe waka dakika 15 negatokota ni baga parkinga
1: mbaraga natero kuyika ni baga jako
0: aha ni baga parkinga okusketch fana nyechangu ngulu nakwadde mu factory bakola nga tubikole waka wabula baga fumba ku temperature ya bulijjo ni baga parkinga era ga bageta ga fridge nga kuume banga era bafumba matage wofumba mate waka naba nga enkira ga sobanga gafu ninga wagafumbi okufumba kuno ekigendero ekikulu kiba kya kutabuka obubeera mu bunyizo okutama amatagano kubanga ebyokulya byonna okufa bitiwa obuuka bututa microscopic organisms obutalabika nenga ate butta ebyokulya ebyo ngira ogenda okukebera omusujja nibakijjako omusaayi ninga omusaayi tulaba mubuuka
1: butambula
0: naye ate nga waga obuuka bwa malaria plasmodium bwe bwakulwaliza yes sir.
1: Okay, kakati ategano aga UHT.
0: UHT
1: gakula batya okubera anti gasola nokumala omwaka miezi munana meka ngagali yao.
0: Kati chetuino kutegera anti UHT enjawulo gweina. Kumata ayiswa mitendera amataga pasteurized baga amataga taga fridge gaisibwa wabula bongera ko mutin bongera ko omutendera gumu. Baina machine dibakozesa etibwa sterilizer. Sterilizer, which comes to sterilize, chitegeza okutobuka bwonna. Obo mfuna bulungi. Kati bofumba amata.
1: Badenji manyeri musaruni.
0: Bofumba amata. Nukati kusigine gatokota. Obuka bwonna tebufa. Wawo buka nga botani kwa kufumba ekyokulya. Bweteka kwa chituita ngwechi susungu. Bone bwekweka
1: bweteka kaka bubi
0: akabubi ne bufuka dormant no fumba nga obuliyo omubusirise
1: oyo chachikuta chabo cha kungulu
0: oluva nyuma bwegama lokuwa negadda mu temperature ya bulijjo
1: ne bwekula
0: nga buddamu okono na mata chevola amatago gafa kati akakodi yako abakola amataga no kibategera nti temperature ne ya bulijjo jo fumbira kwa amataga gatokota bubate bufudde ni bongeramu echa sterilizing chiba bakosa machine baita sterilizer ni bakola chibaita ultra heat treatment nti amatagano bagafumba ku temperature esukka ku temperature ndio izo fumbira ko
1: ngesanula ne chisunku chobuka
0: aha temperature yete abira wakati wa 135 ku 145 wakati yao na basinga ta yakosa 140 degrees celsius okuma seconds zinga 3 ku 5 ama okuchitegera bulungi nti amazi okutokota gatokotera ku 100 degrees celsius kati bano bongera mu temperature amazi ko gatokotera
1: ne bongera ko 40
0: bongera ko 40
1: tegezo okwocha kuba kwa amanyi nyo
0: kati akokolyo kamu akode ako kubiri nti empewe ne limu bange eno nayo elimu buuka nti singa matogali kanga gali open ila budamu ne wiinga ne boga fumbi de bufa kati machine eliyo kole milime 3 efumba matago ne tobuka bonna echo kubiri yoke nyini ne creating a sterile environment environment ngateli mbuka ne parking ramu amatago obo mfuna amakulu pakini machio je kozesa machine yemu pakini machio oba pint je kozesa okuteka mu amatagano yonga iyo ebe sobuka bonna obuliko then na amatagi ingiyo teka ngatigali mbuka then ne sealing mu environment ngateli mbuka
1: yes
0: kati ya makulu amataga negabanga tegalina buka bwayingidde munda busobola kugatta chovola gaso okumalawo emyezi 3 miezi mukaga miezi mwenda
1: ngalamu
0: kati kibuze kya chinza kubeda lwachi agamu ga miezi 3 aga miezi mukaga ma miezi mwenda
1: rachi
0: ensonge linti kisinzira ku mubiri gwa packaging material era bonna gendeza amata agamalawo emyezi 3

0: ngatana kutola shahada yapangisibwa ngo mutye munnamige yali mukugu musabawa nga Hindu Bintu Utba radhiyallahu anhu ntana tola shahada nga labi ntamza yabatawanye nyurutalo olobukugu yayina ngira laba babajja Hamza amanyi gajja kwa Muhammad gamuwedde kwe kupangisa omuvubuka oyo omuddugavu Wahshi nibo n'oluvannyuma batula shahadi laba tututeka konti radhiyallahu anhu naye waliwo riwaya esiraga nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yali nga tayala muntu nako waliwo naye sigambibwa tetuliko nkyo kiriko nnyovu julizi bunywevu
1: naye kikulu teyamuwolerera ku ggwanga
0: atiyawolera yatola shahadi oluvannyuma anti kuyamala okutanaabula niye oluvannyuma yatula shahada baba yonga nti yasula mulaba nti yatimula Hamza natuli eba Hudi kubanga Hindu bwetwali ebadiri yalabanga Hamza yabakola ekigambo nalabanga wetujjawo Hamza tuba tumaze kwe kumugulira professional naam
1: ekyo kyonna kiraga buntu butwambu wannabbi sallallahu alayhi wasallam okubeera nti bwabate yasobola kutulia takitaawe kazi yetu fo tujja tuba tugambe nti omuntu asobola okutta omu ate by the way nga talina kyakoze
0: naye waliwo ebintu bingi wano wasi mu Uganda waliwo ebintu bingi kati era ogenda okugirawo oti oluusi nga mulimu abantu baffe basomesa eddiini ekituufu nga oluusi tebaatula gisoma mubugazi ne babuzaabuza abaana ate ngaera tuyinza kugaa nti abaana bo baba babikola naye era waliwo ebintu bingi ebireetera ebibuuzo bingi
1: oluusi n'okuteebereza
0: tuyina abasomesa abamu nga bakibogwe kati nibo baba abasomesa abamu nga si bakibogwe naye nga oba balina bye babala kati ebintu bingi nnyo naye nga Quran al-Karim teriyo tegamba kutta bantu ogisangira nga egamba okutta ebyebonereza batwalira amateeka era sibbe
1: emisango
0: gibira wa mufti
1: ate siyengera omuntu
0: lukiikolwe gyonna mu Uganda ne bwegiba giri eri ewaffe eryantonde balina kujja wano wa mufti waakiri ye agendeyo atumeyo abakozi be banoonyereze obujulizi paka banalaba n'olukiiko lutuule neso si mu babiri basatu kutuulawo kiri haramu okubeera n'omusaayi gw'abantu mu ngalo tuyinza funa bulamu bulungi
1: wallahi
0: ngengalo zo zijjude musaayi ngengalo zo zijjude musaayi Allah yakola omwoyo gw'omwanadamu tegumala gagenda gutyo muganda yagagululuma amakulu tujja funa mirembe ng'onabye musaayi gw'abantu siwallahi tusaasire rabbi
1: kubanga imamu byemutusomesa oluusi naffe tugenda tubirondoba mune tulaba obunene bwakyo bwe lubanga lubuto lukyali munda nga tunalulaba naye luba lutonze nga nti olukwatako se muntu okujjako
0: nga waliwo amateeka gakukkiriza g'obusiraamu nga weegali naye so si kugamba mbadde siriredde mbadde oba sirwagala nta muntu si wakusaagala akola omwanadamu nga wabbeeyi salla tusaasire arabbi
1: ntayanze nyo tuyanze eki alabu ebuntusomesa alabu omuntu takkirizibwa kulaga kiso omuntu kyagi kisolo nkoko gyagenda n'okiwagala ng'ali awo kakabuntu obusiraamu ddaba nga buntu bulamu nnyo busaasira nnyo
0: yani tetubusoma tetubusoma ffe tulowooza birowooze ne tubissa mu bwongo ne tukola oba owulyako ka headline
1: kubanga luli wagamba ekigambo ekinene nti omuntu okusala enkoko nga tennafa n'ogisuula mumazzi nefiira mumazzi agagwo
0: kikikirizibwa
1: buntu bulamu
0: tekikirizibwa nowe ogisaze n'ogita kikikirizibwa yona kisooka girinda nekutuka naye nti gwosale bwoti ote obwo butujju tekikirizibwa
1: kakati
0: eddiini yaffe teyategeerwa kyola buli omu akula byasanze nakutegeeza ekyo kiri mu kulaana eyo Bulina.

0: akole fujjo
1: tekiri mu Qur'an
0: kakati atini bajja bogeda ku nsonga eyitibwa jihadi nga zezimu ku nsonga zino okwogerwako abamanyi bayirimu niyo usanga n'akalinzi bwe kati uyu abamanyi mu Luwalabu ebigabo biri bisatu yalwoza yatuse okwogera ku ezi ensonga
1: n'alangirira ku jihadi ku buli muntu
0: yolo ya wika sewa manyolo wala gunasuma aya na uli ambu ya jitegede iye nga iye ipani nangi imisunga zogiru wakua manyiba ilimu kasatu wakili za batalipa manyiba ilimu bazo ugereko wavau jwa sange bintu inji nubu zibubonji itacho wala wavu naba gendo kugula kujihadi itusoka usuka kubira baka ambu ili abasuma tila ilaha ilallah so nga te jihadi teri yao siwiri baina kusoka kujia uli asuma la ilaha illa Allah baina kusoka kumujia
1: uli wajiba laba jihad
0: yibo wajiba laba kuruwachi yotopik chovula nemu bitavu yewese mbayo mbulia wanika chitavu wacha hadith wacha fiqh mga senge kemiri ango yewese mberi ugendo jitu kako jiso mangabino kwe ino tula wabisoma onga wala wa muzimbo tuweza kuwanika roof niba kumereda niba sake mbao na mabati ni ngogo gino siwa liyo vizimbe kari hati feche tukora haruka kurufu eri gino tatadeyo bigina vijiwanika kari zensovi roof yese mbacho
1: katoli jala gala tana fise
0: wewe nyibama no kuzimba bino ebizimbe ebikisenge nibabina libanye no kala bigume ibyo nebyo tebiriwo byo nate biriwo yali kurufu chovola batu bisura kutambula bulungi era bitu yihira ne bitu gwira eva kitabu jihad ekitabu kyogera ku kulwana kyekisembayo ogendo kituukako nga kuba gendo kituuza kumaze okunywera empagi zinywedde naye kimu bibiri
1: jihadi
0: tebajja mu darasa zaffe lwaki tusomeza ku jihadi osomeseza bino byonna byonna naye jihadi gisomeseeko namubuuza omuvubuka ti oyina okwata kyenkana kimu Quran nti juzu bbiri ne mbuuza ggwe abagenda nga mu jihadi manyi kye bali bakwata kyenkana ki wena uhadithi meka otude banga chimu darusu otude banga yenkana chimu darusu kakari mvuka wena nangani dawuru nibia tuwala nga nabi swala sima nga tifanda waku kukula chi
1: kukunja uroji
0: nienga batude mba na wabaidi
1: ni wabagaidi ingo
0: kubantu kumi bia tuwala nga munga tifanda naja wabanga kuhu mba vili nga baino umunana ukuhide
1: era ne babategeeza nti kino otutuuka oba ekitikiro temukikwatako kino tekikwatako kino tekikola bwe kito
0: nawuliddeko Sheikh Abdurrahman Mukisa ng'ayogera ekigambo nti kasita tuleka abavubuka abatasitudde kusoma eri mbasomese ate ntubalika weno osanga emizogo bano mingi oba oyina okusanga emizogo bano mingi ekyo kino okubaawo so
1: nenyani ana ino gamba ku bantu abo nokuba ku mako nokuba kati kino tuganye kuba waliwo ko omuntu omu yali ate astudi bano singine yali ko ndoze ebizibu bye ni ndawe bantu bagati taddayo kusomesa ne buli wamu taddayo kusomesa
0: izo office izo office za bakamba bafe abatwala ku bitebe bikulu bamufti izo office zili eyo zezino kolo mulimu ogwo ate ffe nawe olina otandikira bino obuyinza obwo nibo batusobola
1: so nga buli muntu abali wano buli omu alina gyalowoleza amukulembera oza singa buli amanyi nti ono nze mumutwala amugambako ezo kyandiyambye
0: oza nabo babakulembera abamu bakkiriza osanga nga nabo babatwala kaguddeyo nabo bavuma bavuma ate yavumabavume ekikulu dawa yagaziwa nnyo okukwata omuziralo guno olw'okuba nti tayimu yatuuka nga bumanya eddiini yaffe abavuka bezuhanga munana baina garage we bakola ngabasiram ni bagira bachake ga uduhuri nasiri kuva ko ndari niko basaza kire kivamu era niko bawe ikigambo ishivamu ne jumeta niko kuira wawo nga training ira ukivamu nga mbone ku radio nga bamuyita ebisere bisinga ibi tubitire obuzibu
1: adena atefa akonti nze badde mugala jona wenyikiride nyina okusoma
0: twandi badde tumuyetaga kubanga nafisi ujja kugenda yo kugalaji naye atate nko kwambula esuuti ennene nga aline empaka nga mukambwe abo we batufiina bangi era batukoseza so ng'ekikola kiri kibatandika ku galagi yaabwe basaale jjama kirungi naye bagenda bakikulaakulanya kubanga jjukira batandika munaana n'obufu obuliraanyawo bali bajiro nabo basatu bana bajja ne basaalira wano wali waliwo wetusaalira mujje tugende kati ng'omuntu batandika eswala okugudda kikataano bawayo ekigambo
1: era ekitali kibi
0: ekitali kibi naye bwatuuka eno maaso atabuuka
1: atandika kulamula najja abantu mbusiraamu bano babateekamu bali abajjeemu
0: oli amuta ku radio ku tv kati agenda saaza ejjuma egindi kati agenda gindi naye ng'obuuza oyo asaaza ejjuma egindi yali atuddeko n'asoma kibayita helm wapi ayigidde ku hand zone kaba abakambwe basalawo bafulumya mu ddiini bayingiza mu ddiini kikyamu ennyo era gubujotunuli obujakunoonya buze nti ono obugazi bwe mu kusoma iri mu buliri ddawa tugenda tebigguka abatudde bamasheikh allah bawaidde elimu so basanga mwegy emizogo bano kizibu
1: kati solution tukole ki
0: ofisi enkulu oba erina okuyambibwako
1: ne ofisi ezimu enkulu ali nazo ndaba ziri wala ziri wala nnyonnyonnyo neba nembeera
0: anti era gye tulina okutandikira wadde ziri wala gye tulina
1: otandikira okusobola okusooka okutereeza
0: kubanga ewali obuyinza obwo nga wonga ndi waliwo sheikh bwebaayi tali bamutuuza eyo gye tulina okutandikira yenna anaatereeza nayita eyo
1: si wange okutereeza awamu
0: anti yenna anaatereeza ekyo ekisooka ekyagenda okitereeza talinazaalwa wano mu uganda talinazaalwa ye saudi arabia akigezaako n'ensi endala ez'ekiwarabu
1: kubanga saudi banga ne bwe bakutuba yonna ebuna
0: anti kwewala ebyo osanga imaamu w'omuzikiti ng'asaaziza emyaka asatu tasoma nkutuba neki wadde okuyimuka nga magaibi ewedde ayogerekeri abasiramu takkirizibwa ajja kubuzaabuza kulwani gyamanyi okugisoma bulungi alhamdulillah kimala
1: ng'asaaza nga kiggwa
0: anajja okusomesa bali mulala gwe tukakasiza ffe kwewala emizogobano weegityo kwewala emizogobano weegityo
1: nakirala wankye nalaba lwaki mumawanga ago agakuze nga saudi arabia mu ddiini lwaki givamutavaako enakasero nagendako ku wabiri munajjako enu genu wetubawanyisa nti wenajja nankumbi agenze kitabuwa
0: anti bo asobola okuba nti asoma kutuba nga agenda asoma omwaka gumu n'ekitundu nga topiki emu tenagwayo weyakumaluli ate ffe bakuleeta buleesi n'oyokyayokya byosanze awo ogenda enkya n'ogwa egindi nobakyobakubye bo oluusi asobola okuba nga kutuba zagenda osoma egenderera amanyi abantu be babudde butono badde buwanvu olit ekyo nakyo kikulu era kitunuulirwa era oluusi bakyusamu naye katini nosaa adde asaze emakka nga ze madiina adde
1: madiinaegyeminene neegino egyamirala
0: atulawo ebbanga alhamdulillah bbalaokyusa imamu nomumuja nayefe bano waffe olowooza imaamu omala emyaka esatu ena nga tebanaleeta mulala
1: abakaddiolugira
0: nga mwesonsasonsa mbuyalidde ez'amazzi kyokka gumu kazanvu muka samba na inzo gulia na hawe
1: ya daba gulia ati mneva
0: gulia cho
1: aina ata ina umunanga ati mamuza sura msara ya lo gujia kwa mbinga ine mbele ya mbele nga gulia nga baguba
0: gumuka samba gobiro mtu
1: daba gobi
0: haba gulide mchoko
1: nezita wila ziba gobi gubawa nukati mchivuga nuwoyo gerida ni hiri hiri mbialo ngejume guwako ni basonda mkumi biri lukumi mbitano Rusambu kana lukumi teruweze
0: alhamdulillah
1: jeji mbialo mbialo lukumi rulaga
0: nye ntualo mkisa guno okubiriza abasazi bannafiru sara na bomeze kiti imamu tumufeko
1: chikulo nyecho
0: ee tumufeko mmanyini mchimanyi tuchimanyi fenante ulusi taba na kalimo kali yao ate tumutade mchife chovu na anjizibwa uwe mu mukole yoka shopping abana bagenda ku mula mu mukole shopping abana binti twalika munali yako mwezi ngabana ba umudi ni muteka weza mazi za masinyalaze abana bakumyo ku mula uwe mu mubuze abana fees zigwa umeka anti mitwala 5 nkusasude ke 15 nkusasude ka 7 ubazo nanzi tutte ni atusaza umwaka ne kugwa wali no mulala no mulala
1: Tumulinda chivumo.
0: Tulinda chimwa chankala nyegumu kasambu. Muzikiti kukwatu omuliro. Yabba sente za muzikiti.
1: Yabba sente za muzikiti. Yabba sajao.
0: Tumulozeko.
1: Allah.
0: Tumulozeko. Uwa mulimba vili basatu nga mwina woka riziki. Mugambente fizumu waka guno. Te zizino. Nietu ilana imamu muzikiti. Tumani na vana veji basumira. Tetumanyi basuma yu bati.
1: Kena yusomu lacha wana babu maseka tibasuma.
0: Azijawazi asasura yu.
1: Wana babu imamu tibasuma. Tuba yusomu la kususura sikulu
0: fisi. Nambi. Atile maliza nitubo ugeri lanti ya mwatawele deba hana. Tumulabo kufa kusubu himpaka kuhisha angali yao. Utujida tuwa galavele uja kuduhu yu msangyo. Uja kuasu yu msangyo. Kwa ugeri mwopakasa. Nito manyi abadde watya sina kuwaza okubanga imamu wafe banga lunayi alushaliza situ manyi na kumanya bana weji basomera nefiza wayo meka audit katimu saje watu olusi tukina kuingira la manzani audit tukina kuingira la manzani timu ina nene katimba muri awo atimba waleze simanjiza za katulu simanjiza mbasu ndaza kusibulu la muzikiti banazi kuwa atako lutaru
1: na lutaru
0: ye kata inaba kina kusibulu la
1: nabu wako atoko kwa siku mchere na agu senako nabubu
0: ba agala sibulu la woko muzikiti ngaba beti bako zechi
1: tewa sibulu kusi
0: eche ba agala
1: tibi
0: mbasina kumusire woko muzikiti nje imamu akukutani sefuri ya ngazigenda makagi ye ni binadamba nangi tumulaba anga kukutane sifuri aziweleza uwe aziweleze uwe tusoke tumujemu
1: kataluza na kumuchere kwa mbogu no
0: nimu kusonda sene za kusibulu kuka muzi kwa siza ye ya inovo sibulu leweka ayote kutufudeyo
1: kale ndoza katusabe Allah ya Rabbi ya bantu agenenga sumanyi sibi yangu bugenanga kuchuka mpola mpola mpola mpola mpola neba imamu na bobe ya galeko
0: amina
1: ya Rabbi chivola bantu pajaja fatembe nzembeba za mikisera imamu baba mfunanga wati nga soka musi mbamu kazi
0: nechivanja
1: nechivanja
0: hawa saje batinga siriasi
1: nabu ya gira nga wati wa inaji aso medeko muli yangu kwa mauledi ya kumazeko wakua buruda nga jingo mga ndi nkwa domana wangi tia ndi mnangi nga jawa kana gati wakungere kuka yumba kano elwache bula babu yu nyumba wa imamu babasura nga abeda nga tebe lako shepu
0: wachi
1: hati kutiru hapu no mchala
0: nga wongira kuhu
1: ayongere za kubu hongere za kweri kweri kweri kweri na at least mama nyabali yomu walimu nilanga baga ndi mwalimu alira kumukeika etofi dene likisoko mulusuku ligena wa mwalimu
0: nzimune shi ndio mwinsa abantu wote basuma nyo chiwangu tibali bafunye chiwangu ni babitereza
1: ntegera
0: ati mwe musomye muri bafunyi muri nizi bideno biti
1: ndio
0: jo bizeno
1: Tebo asabiriza nti ati ima atutamizo kusaba. So katisabe Allah Rabbi atuwe mwembele singo kwa noji. Na mtuludeo ba abakade bafe kupanga embera na dalezi embera ya abuli jenu. Kujitunulamu nyokula wa nti atulisi ya mantubachuka. Tumanya fetu ogwafe kuogira kusomesa. Kati Allah ya alungamia. Katugende mbaka wabakade bafe. Temvao tukomao.
2: Racho sasule chisukiride. Atengo sobro buta sasula chintu chona. Ngokoze sammomo apu impia. Sindika sente ediwa muntu yena. Kuwerele buli weekendi. Sasula bidu za masanyalaze namazi. Ezika wansi wenku mitano. Kuwerele. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemu manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago gemanyi gamomo.
3: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri muchibuga wakati tuline bikosaba byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu bulichimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangiba ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Sambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, Ye Hotel Yabana Uganda.

0: Yes, dakika ziri munana, ziwezo munana, eza ukanye kusawa iriemu, kaongezi karunaku rwa kusatu. Enzingu zore kedo kwera ekumine satu, nenga ziri kuminabiru na kuruwa ilo, eze ganyo mwezi kuno kwa munana. Mwaka atucha abala biri, abiri mumkaga. Bobutambula obudde, obudde bobutambula. Butambula buli omu abulaba ebibuuzo bingi ne waluwe ekibuuzo okuva nga lumu jan paka leero nga 12 August okoleddewo ki abafe bubadde butambula oyina byogezaako tuukiriza oba oli mu basemugayaavu abatala banti basemberera kabuli zaabwe nga tebalina bagenze maaso na kubeera nti balikanga omukululo ku nsi kati nno muganda waffe awuliriza byebiseera bwo obudde tebugenda koowa kutambula kati gwa yino okumanya ddiro yino okutemya ddiro yino okubeera nti okanula amaaso wakati mu kulwana okubeerako by'otuukako ng'omutonde budde bugenda tubulaba bugenda tubulengera nako ne ruziba ne rwegattako naye kola kibaita self evaluation ruvanyo runa ku lulambo lwomaze ruvanyo lwa weekend namba gyomaze lwomwezi omulamba gwomaze kolamu assessment mu runaku lwonga we lutambudde kigenda kuyamba okusobola okwetegekera runaku olwenkya tuyina obunafu bw'okwebala tujukira tuli mu December nti guweddeko nedda wali badde obamugezigezi nobeera ng'okola self evaluation lwakiri buli ku basis ya buli lunaku buli wofuluma mu nju ng'olina by'ogenze mumaaso n'okubeerako by'okola w'okomawo emu ku by'obugenda okulowoozaako kibeere kwebala abalamu leero bitambudde bitya enkya nsobola kululumba nja kubanga lwo ogenda kubeerako era by'olina okukola onaku olw'enkya bizo babiganya unako olwaleero naye togenda kubimanya ogenda kunafuwa botabi wandike mutwego n'obyebanja n'obirekawo webanje byotatambuza bulungi olunaku olwaleero osobole okubeera nti ofuna amaanyi n'embavu olunaku olw'enkya okutuukiriza oba kituyita correctinga mu studios wano eza Par FM nyina Haji Yusuf yamaze dda okubeera nti aneegattako enda musaba soke abanna musize kati tusimbule
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwasibye mtya bannaffe katusubire nti obulamu bwa mukutambula bulungi nga bwe mwamubala tukubiramu omulanga mwa babala ebyaganye nenga muvumu biganyirwa kuba nti nno mubadde bangala obunani tubakabirako mwa babadde nga mukoze kye musobola okubituukiriza nene vigana buganye tumugwa musubi ate mwe abatabadde ko chemukoze tubasaba nti abata na planning mami sozi nga bwayogedde nti obudde twatamanyi twatandika guno omwaka nga abasaji otubala miezi esatu
0: tukadwa tutunula kadwa otunula
1: bodda boza munaku tubala naku chenda muzizo bodda musawa sawa zinazo ugambo ge buli kimu kitono kati bwebagamba nti nno genda okole kino na kino munaku chenda mutuufu baba nga tebakusaasidde kiyinza okulema naku ezi chenda jamu weekend etakola ojemu ekiro kyekyeweeba se kubanga bwe ziba saawa oyine saawa 16 ndowooza buli lunaku okuva ku saawa abiri okuva mu saawa ezi 24 saawa 16 ezo bw'ogenda okubisaamu notolako nezi weekend tokyamalako so tekitegeeza nti n'obudde buweddeyo obudde bukyaliyo mubeeko ke mwekoledde alhamdulillah Allah mwana ayisiza ate ateekemu omukisa mubeere n'obulamu obulungi
0: ddoboozi lya Haji Yusuf Serwanja lyowulidde emabega kaawo ligenze maaso n'okubeera nti likola musaawa kuno okubaako ebikujjukiza puroguraamu eno yemu ku puroguraamu gy'owuliriza nga tegenda kusanyusa egenda kubeekubuulira mazima twakyogerako oli nti emu ku bantu be tusinga okukyawa tukyawa nnyo amazima naye ate nga agakubuulira aba mulungi nnyo naggambako wano oba okola emikwano Uyo mukwano gogoroza anti mukwano gwabata vanga yoku ba kocha agambe choneda mubulamu bo ngamutambula mwina ahada ke mabbali ingamutambula no muntu haji natagamba ne achinoneda
1: taba mukwano
0: ahinzo kuba ali kirala nyata abasinge mikwano jafe weba tusanga no muntu ngawanga dena ye emyaka ana
1: kajiwabu imuliro
0: ngatamugamba akoneda achinoneda
1: Pinga Pins College,
0: Kuwabula kubanga teri muntu atakola
1: muzi ataserera nechi tufula mikwano jaba
0: kakati abamuntu abamu chetuite mikwano beba batu wa comfort mu bulamu bwaffe erosinga no muntu nga defining omukwano nga ki defining irawo gamba muntu gwe mpumulira ko gwendoza anti munna gwe nyumiza ake byange oyo atampa buzibu era osinga no linga munabe mwawo kanya ngo mugamba chona gamba nedde chonedda Gunjo eno agenda ayo noneka
1: akuleka
0: ali olokuba gamenti ano da tokole echo takatoli gwa lilika abasenze
1: liveko yabaloza omulemesa
0: yaloza akata aka banya matanja galisa utakuwagaliza amashirabika nuli namulaba mutandikobwe niyo muntu asobola okuwa bulamu byotambula bulamu bwo ugaba maka babyanfuna bino betubira bitogera ko
1: wano mazima
0: Na gamba mazima.
1: Agamba biyota ya gala uli.
0: Agamba biyota ya gala uli. Na gamba haa. So ketu sare. Ajitula gala soko umbule nida. Yutubile ketu so ketu jowe swala. Nti umbula muu batu inaba ntungabu nga. Asobo uro kule kesechi ntue chimwe chinza nukubanga chiku uomela nyogo uvo ulaba. Ni inga muli mwogu runji. Yuva njusu uro kula anugama. Wama ya ngamba. Chufura bamama bafe. Bibantu wetu singo kwa gara neba kadi bafabo. Na ye botunu ulirengeli jeba tuumba uumba biba gamba kula chito kula chino tokula chino tokula chino mwadela nga tukula nga batu teka letu gena kukela nyoku bazade na wabana na ye botunu ulira omuzade omurunji yomuzade agano mwana wakula ebi na mgamba kula si tokula chino kula chino na ye alika tu muze guchu use nakuzino bazade nakuzino bibi na oba afuse baji wado omujiro atuba mwana chaya gara Atubo mwana chaya gara.
1: Bado denyo nebasuka.
0: Yes, kati nevela bila. Nti mkwano go, gwari ise mkwano go amazima. Yali badomu wabu zivo. Yes, yali badomu wabu zivo. Agamba, tuto chukola.
1: Gwari lumu, miaka ngaji jejiso. Msaji omu ya ngambo, mami ono mugezi. Yali mugezi ate ya mundugo sovula, asovula kujiwako ya hadith. Eze ulamu, seze dini. Ya ngamba, nti... Funayo muno mu bulamu bwo nga ne bwakubire simu na gamba owooli vaawo otule walala tomubuuza
0: bwaki
1: tambula butambuza oveo funayo omuntu mu bulamu bwo nga ne bwakugamba ekintu oba okkiriza oba tokkiriza kikole bwe kiba bwagamba nti nokola kino kikole era omuntu oyo omwesige n'obuulya n'obulamu bwo n'ebyama byo omuntu oyo mulonde mu bantu b'obadde tosuubira kuba kubanga si buli omuntu osobola mufuula ekyo so bwe yakiŋŋamba natwala obudde ne nfuna abantu oboolyawo abamu be nali ndowooza tebapenga off naye bwe nagezesa theory yo nga yeekola oli najalaga omuntu oyo nno mwesonyiwe mwana ati bwe nalemerangako ne mulemerako nga nfuna ebizibu eyo business nno si nnungi wandibadde okola bw'oti ne bw'oti nga ndowooza mpayiriza rather nga ndowooza Kupakuita kulemesa.
0: Kulemesa.
1: Omuntu oyo omu ya ngamba mwana gwe tozimba ajuyo. Na ine miaka kumi na muenda kwa abiri. Wanazimbi la maka. Yanga tozimba anju. Na ngamba. Na nzimbe anju. Na nzi jukida obisera wa ya ngambi na tozimba anju. Singani nakola chaya gala. Chaya ngamba. Hii ya rapi singani na income ya mani. Kwa hiyo nazimbe anju. Wakula. Sicha asani lao. Waliwo business na yolo kwa ntisa uliriza ero imunti ya njini walo imotoke da jenari njaga na atogula mmotoke yo nenda vila dadalanga nemesa ne mchawa kati nchejusa So gwauliriza funa omuntu oyo.
0: Haji ku nsonga nyine nga tugula program ya fiona ku rwalere iyo. Nti wowe ina mukadde oba abantu abakulu abo. Ndera mama wo tata wo gwachamwina. Nga mkuteka wano aina biya gamba nga bikuwomira wagenda okumaliriza nga kiya gamba ebisere ebisinga yali nsonga nga ensonga obo oli okusala okuwali badde okola kwali badde kweko nti awe kola boti olaba kibera ne mu bakyala oina gamba tumuwasa
1: muleke
0: kemulabi ngeje mulabi omuntu muwasa kakati goro kuba oina omukwano mungi yuga mama alimba njagana naye ne mu byenfuna bino naga nti naye ogotamba naye ddala ojo mukwano ogwo omugamba nti abamanyi okutwongerako naye nga abalaze signs nti omuntu osooka omukube
1: mutokiaba
0: alina kyalabye naye gwe olwokuba olina kyobikiddwa ne bulamu bwaffe mutambulira haji betuyita mikwano gyaffe abamu butuufu ba tuseka nawo busesi simanyi kigambo kituufu kiyinza kubeera nga kijja ku muntu jasi gwe mugatta naye enseko n'okunyumirwa kubanga abasinga betuyita mikwano gyaffe nti ojja kunsanyina ekigurupu ky'abalenzi bwe tuseka enseko nga bempise mukwano gyange naye neetaagayo gwe naliise mukwano gwange ng'asobola okukuba essimu nagala nna we nkulabye naye awo toddawo kifo kyo tukiddamu oyo nga tagenda kugamba nti nzije nkwegatekaawo nagamba awo toddawo newankubadde olabawo ebirungi bingi gwe nagamba awo toddawo so tulina abantu abo batono nnyo mu bulamu bwaffe abantu abasinga ddala abatuli ku lusegere abasinga bagiwadde omuliro bambi baagala nnyo tusanyuke baagala nnyo ebitwanguyira baagala nnyo ebitwanguyira
1: manatu wotegeerera nti nno okuze mu bulamu kwe kutuuka akadde nga tokyalina mikwano nze simanyi bbanga kiwe nakoma okutegeera emikwano gyange bebaani n'okubalabako kubanga ne bwe bakubira essimu tebakyakwata bali bize omala omwaka mulamba naye bwe muba musisinkanye we mwatandikira emukoma omwaka mwe mutandikira
0: ati wenategeerera nti omukwano kyo kikulu nyina omuntu gwempangala naye mwami mukulu kati byabufuzi naye kakati abantu abakulu si mulungi mu byenkulaakulana atambula mpola wankubadde akasente kakola ki kajja kakati bebaagala omugamba babamanyi nti nze ndi babiyisamu babamanyi nti ateekeddwa bimugamba naye banyini bamutya bali kusalya okuba nti bazadde be naye bagamba naye wakino tomugamba naakola bwati bagamusooka ojje mutabani nawuza mukyama kati bo bakimanyi nti mukwano gw'omuntu alina okuba ngaasobola omugamba ekituufu amazima asobole okubeera nti akyusa naye emikwano gye tulina abavubuka abali abasajja bakulu abali eyo obaŋŋala n'omuntu nemukadduwa naye nga talina kyali agambye nti tokireke era mubeerawo nga munyumya mpozi zakweyagala tulina etweyagala okoze bulungi ye furezi entuufu muwangadde mwenna muwangala mwenna naye si mukwano gwo n'abakyala be tulina abamu tebanatuuka kusalya mikwano gyaffe
1: ate wali abo allahu akbar gwe mukyala gwolina mukwano gwo omukyala gwolina onyina ekyama kyose
0: ena bo bamanyi nti mukwano mumwina kubanga museka mwenna ngaomutwalako ne outo
1: bakulimba omukyala gwolina omukyala mukwano gwo by the nyiza omudisikribinga mu ngeri nga ya mulundi gumu ye muntu gwotekkiriranya kubaako kyogamba naye bw'atakkiriranya kubaako kyakugamba mutuufu bwakyo ate nga takigambirwa niyambi oba mwoyo mubi wabula ng'alaba kigenda batwala
0: maaso kibagattako
1: ate nga munaye bakyala baffe bandibadde bakwano baffe abasinga ndooza ne kuddako baganda baffe kuba bali beba okulusegera
0: okusingaabakyala kubanga abayingidde mu kintu
1: nyonyonyo jukira sijana kumugerageranya kuwa luganda kuba ono yali stranger oli wa musaayi ono stranger tuzze tukwataganye tutandikidde mukwano unfortunately nti ne bakyala baffe benyi bakyala bammwe bwe mulina eyo si bakyali bammwe mulimi olwangu mubafule bakwano bammwe mubabulireko ebintu ebizimba Boba tasobola gamba mukubuza mukyalawo kasente kakola nakuddamu bulungi oyo si mukwano
0: gwo. Si mukwano
1: gwo. Ne boba tasobola kugambako ku ngeri gy'osaasaanya mu kasente ko. Obulewo ng'akulaba bulabi n'osirika. Wala akatambi akatambula ku social media akaba n'abaana be bakutte n'essimu yo n'omuvubuka
0: wakomugenzi.
1: Wala byo muwala omuwala oyo omukyala engeri gy'abadde ayogeramu ne bbaawe. Nanze bulijjo mmubuuza bina bijjawa naye bwe namubuuza yankuba.
0: She cared.
1: Yabuuzanga bbaawe lwaki bino obireeta ebirala n'obijjamu bira n'obisuula. Kati yatuuka okubuuza ono bwe yareactinga bambi ono yagezaako kubeera mukwano gwe kumbi oli si mukwano gwe. Kati laba bakutte kukwakola ki?
0: Gwakutta
1: muntu. So oyo buli omu yeetaaga omuntu oyo mu bulamu bwo. Inshallah.
0: Haji, twogedde ku bintu by'abantu abatuli okumpi. Njagala twogere ku muzadde ono n'omwana kubanga ensi erabika gy'eraga. Twaliko mu era nga bw'osomesa omwana oba omaze. Yes. Bw'otwala omwana ku ssomero nga oboolyawo ekkatala ly'omuzadde ly'ayina.
1: Kusomesa
0: mwana oyo. Butufu nga aba amaze. Tuli mu era nga oteekeddwa kikola ekyo kye twogeddeko ekisooka naye ng'olina okugattako. Ng'olina okusomesa omwana n'obaako ne by'olina okugattako omwana oyo oba wakumuggyamu ng'omuntu obuvunaanyizibwa. Haji, relationship y'abazadde bano n'ensi yaffe gy'eraga. Omwana wo gw'oteekerateekera oba gw'oteekateeka asobole okutomera ensi ejjako kubanga olaba eno ekaluba eno gye tulimu ffe naye ate ejja mu maaso eyinza okubeera ng'ekaluba. Omwana oyo omuzadde alina mumuteekateeka atya?
1: Alhamdulillah, omanyi tulina okusooka okumanya ensi gye tuwangaliramu. Ekonomi eno bagiyita tiger economy.
0: Tiger.
1: Tiger eba mpologoma eba ki?
0: Ebango.
1: Ebango? Engeyiyo, yenge esinga obukambwe mu kati ya family. Esinga empologoma n'obunene n'ebirala. So, mu Africa muno, tiger economy eyo kyali kidescribing nnyo ensi ezaali zikula ennyinyinyo ku speed yayiriiri era baali badescribing ensi nga Singapore ndoza ne India n'ensi endala eziri mu Middle Asia awo. Ensi ezo zaakula nnyo mu myaka gya 1980 mu mpaka nakati era ku speed eyo ndoza ne China
0: mweri
1: ku speed eyo wezikulaakulanidde. Bano singa tegaali matwale nti bo bateeka foundation ennene nnyo mu nsi emirandira mu nsi ez'enjawulo zino ensi zandibadde zigiyitako kuba ate nazo obaolyawo zaali matwale g'abano abakulu nga bola abaamerika n'abangereza kati bala bazituma tiger economy. Kati tiger economy mu myaka egize gishifting oba gitambula e description eyo n'ekyuka n'etwaliramukko ne African countries ensi ezitandise okuthrivinga ku lwazo Uganda mweri. Ensi zibadde enjavu kati growth nawulidde omukulembeze w'eggwanga ng'agigamba tukulidde ku bitundu 7 ku buli 10. Okitegedde? Usually bibadde 5-6 ne katutuuse ku 7. Okitegedde? We are fast growing, right? Now, ensi bw'eba ekula, kibuuze kyandibaddewo ekula n'abantu baayo. Okitegedde?
0: Kuko ekibuuzo n'okyogerako haki? Abantu batera nnyo owulira statement ezifaanana bwezityo. Nga titusobola zifumiitiriza nga tuwulira bannabyanfuna kuba ndowooza mukulembeze era abamuwa information eyo bannabyanfuna ng'abakola statement nti ensi ekuze naye ng'ono bwalireetinga ekiri mu nsawo ye ne ku akawunti ye alabanga abasaagamu alabanga abasaagamu kati okyogedde ekyo nakukutuna nkuggula mpuliriza ki?
1: Ensi bw'ebanga ekula naye nga tekula n'abantu baayo kyo kyabulabe nnyo kweka okuttiŋŋana kwe muwulira abaana abavubuka mulaba abavubuka bali ku social media mulaba abavubuka abato wiiki eyo ewaggwa twalaba abavubuka abattakadaama yali oba yakomawo Masaka eyo wiiki eno neewedde eno noza neno ennyini gye tulimu omuvubuka oyo atrendinze nnyo
0: nlabe abavubuka nebibogera ngu abaddala tebamanyi
1: omuvubuka omuyogedde
0: nga boogera nga tebalina buvunaanyizibwa
1: kola sente omusomo guno oleso n'oguleeta kubanga gukwata nnyo ku bintu bwe bityo bwe tuba nga ensi ekula naye nga tekula n'abantu baayo ebyo ebintu mugenda sigala mu biraba kyatuuka e Kenya Kenya mu East Africa nereka yesinga highest crime rate. Kubanga ensi yakula nenga tekuze na bachi.
0: Nabantu.
1: Abantu abagagga nnyo. Beba abo. Ensi yolaba erinnyo nnyo mu kibaita industrialization. Wano mulaba nnyo muzeyi nga gula wa makolero. Ndoza buli mweza abaka
0: kulipaja
1: gulao. Kitegeza we are rapidly industrializing. Wachitegeza. Na hee, nga tu ignore rinze ebintu ebyetaga adaptability ya amanyi. Wachitegeza. Wano, omanyi, gundi global competition, fetuge government yeji roleza mu industrialization. Katukole nyo industries, tubereko bietu sifurumia, to competing in neighbor gun in seaweed. Na yenga, mwami soza alimie chijanjalo, chobe mwanyi ye, omulesewa. Edachikari wetu vanga batunda, ekiro ya kawunga bajitunda nkumi bili, na yenga raw material mweva ya bitani. Eva taiga ekonome. Taiga ekonome, ewe gena turu mabulumi. Onfuna ova?
0: Nkufuna.
1: So, ANC, wetu use, tuweta gani tulikogonizing, antika tulikunsi egeno tuweli ida. Kwa ekonome egeno tulio tumalao. Tuchiteke nembana wafi. Kwa wole hapa mkufi, tuachite gira, luvanyo wabiganye muko. Katuchigamba wana, tupateke teke. Kubanga, tichigenda kuma katigoge mazima, yeah. Botuno ulida government programs. Zibasinga towards production, value addition, industrialization. Ochitegete. No one is thinking of commercialization of subsidiary services. Teri ya bido uoza ako. Gomutu wa wansi teri ya gena kulo uoza ako nubato kozechi. Tewe rozi za.
0: Ubato wejeyo.
1: Ubato wejeyo.
0: Teri ya agenda kujayo.
1: Teri ya agenda kula ba. Soko uwele wete ke mchufo wa gendo kula vila. Ochitegete. Mwana tu. Ina statement joko zengo gula wa musomo guno. Abazade mwejemu stereotype. Fetu wako langa wetu ti. Oshitegete. Omwana oyo gwoza dene ye bwanatuuka ku age ku stage emu. Tagenda nyumiza abaana benga we bali bamusasulira akakadde ku ssomero. Fe batusasulira nga 10,000 nga tusoma ate nga tuyita. Kubanga yali era eyo gwe muzadde wange bamusasulira nga 15,000 kakaga ne by then ze zali sente nyingi. Kati omwana obudde bugenda kutuuka nga 5,000,000 it is the new normal. Oshitegete. Kati gutoge na kunyumia nje, kari fetu wasa sotu wasa miranga milioni mumi tuwala chinana. Bivabi yako ma. Kubanga taige kono meno, awegeno kubange batu siza. Muve mwono gundi yoyo, stories mani tuwata mblanga mairo, kati transport wali. Oshitegete. Muve mubi intu obol yao, evi justifying ukule mirirwa kwa mwe. Kozi wagambe tevate tuja kuogera bivagala uri
0: bivagala wewe chini atu ubona chuso na yugira bivagala tutujaba mikwano jabe mitufu
1: tusoke tu dropping justifications rachi tulinga butuli ezozo na excuses kubanga twale miriro kuliko organizing ensi je tutambuliramu gwe yafuka omuzadde miaka gyechenda to justifying rachi wali buoli kubanga wali wa miaka gyechenda ataba tegera ntino tayige economy pagoba. Bune paduka na wajisoka maso katika gaga. Abagula amataka, abarunda, abari memisiri jemwanyi, abategekera obulamu bwabwe obwe maso, obulamu obwe nafu. Kakati dachi kenu bevali kubibala bevali ya. Abana bwabwe bevali muzi company, bevali mugundi. Njaga lanku example ngei ya mkulu wafamuno. Wafamuno webo mugenda no muda, notaniko kugoba olunyiri, ngeri jazako la mwe mirimo jo kutani kamia kaje chinana. Siye mtu ya tandika ku leveled ground ya a. Botulule mabi dandi sali, berandiza. Botulule ono mami ya fa, seba na chizito. Oshitegete. Ahobo nava sajja beba self-made billionaires, na yenga wajja bagata.
0: Kawaya.
1: Ngate bate kate kabana, kati seba na chizito ya fa. Empire ye chari
0: nene,
1: siko etambla. Na henga ateo kendo ulida mvuhu kaba mwitamuruwana, siye mutabaniwe, beba chituka ya nita lina wanarimu Amerika. Oshitegete. Therefore, tutegere ntino, newe muna kere ncha, ne mukola ebintu ebimunga temutese tese bana. Kwa hivyo njogede kote wa, siyogede ku business 70 bate kate kira bana. bate katika abana baabwe. Mwami gundi aina mwami wava munno aina Elvis. Pam yanafua. Mwami yanafua. Ne business
0: chatambula bulunji.
1: Kitegete. E na mazi gatambula, eno production etambula. Mulwana wajisa bamwitangani oyo wa nice.
0: Ndio Mulwana.
1: Mulwana. Aina abana jesa ya gare gadeo. Nice house of plastic ya gadeo.
0: Ndio bigenda maso.
1: Bigenda maso bulunji. Famu ye ne busunju. Ekuze. Ya baji modernizing ga jesa kalibonya ku yogurt cha jesa kirimu ne fruits. Yali idea ya mwana. Obwo segete. So, muteketeka abana nga abana mubalaga nti they must adapt. Adaptability kitegeeza okutambulira mu okuchuka chuka ne nchuka chuka. Babukere nga bwenziza wano essenyogo gannyo. Nenji manyi. Because I'm adaptable. Buli mbere jja mwino ku adaptinga ne munonyengerije mu kivamu. Mwava kukusomesa abaana ebintu ebirino bayi okubasumusa mu society bibafuule ekintu ekisinga ku kwicho kibali. Mami sozi chinzo kwe unyisa nti abazadde abamu bakompitinga naffe. Oli na kompitinga nawe.
0: Haji utegeza
1: cha. Tayagala omusinge. Arobo la mulimu batata abali mesa abana. Ngomana ali aggressive olo olusi alina kujawa mu mentally nze tata wi na
0: nateka wechi.
1: Nateka wechi bela bela. So ensi eno eri boba toli adaptable togena competing na shaget. So tulisala ku down to dwelling angeri chije twakulamu tugende nense eri woka kati. Edda mata ambulanga mairo 10 okusoma kati tosuka mairo katusanze somero. Washaget. Edda mwa inkuba yabakubanga kakati tuina zibasi ne bus sheds. Mfuna.
0: Weziri.
1: Mata ambulanga ngamuti abasezi kati zifa basezi tubamanyi. Cause ense echu senyo. Now tuinza kuita mitendera chi okutereza abana baffe bano.
0: Yes, abana mitwe mityo.
1: Okuteeka okuteekateeka abaana emitwe emito.
0: Enkya.
1: Enkya
0: ekijja si kyangu.
1: Si kyangu.
0: Ekikonkona si muntu.
1: Tulaga tujja kukola ki.
0: Tugenda kufa. Ekijja maaso awo.
1: Si muntu.
0: Si muntu.
1: Naye bino bono oba obikoze. Oba oli awo ekyo ekijja ojja kuba osobola okyenganga.
0: Haji tukoze tutya?
1: Ekisookera ddala tusomesa abaana. Si somero lyokka. Manyibo tuogera ku somero na twaina ko ono somero ne ngamba nti somero lituliye nnyo. Mututenya abaana mu masomero ne mubirekawo eka star soma.
0: Haji omuntu owa wano bwawulira okusomesa yalowooza wakwata school fees n'ateeka ewa mukulu w'essomero.
1: Yes.
0: Mwana n'agenda mu kibiina aba amaze osoma.
1: Tekimala. Musomesa abaana. Omanyi waliwo kye bayita education ne core education.
0: Era aji olwosonoga akijja si muntu. Era abantu be tutoba nabo mu field eyo. Kati ffe abatunuulira gwali nga omwana wo wamuteeke wamuwa form education yokka n'okomawo. Waliwo abaana abali serious eno.
1: Burungi.
0: Nga form education yajifuna osingana na wamu nga yajifuna nga ajisimye bukuru.
1: Yes.
0: Nga yafuna
1: yajifuna
0: nga yajifuna yakwa najichima yabachikola najichima
1: gena mu gena mu parliament
0: zawe chiri
1: ono kasaya funa senior 6 na rumba
0: na rumba
1: kadi wagira na gene makerere muchimpu kumpuku najayo degree gena muri lawyer leader of opposition yakafuna degree law kubanga ko gundi jalimu eyeta agisokubera nga manya mateka. Oshitege? Nenga yasoka kuiriba na dunia. Yatandikira ku UBC edanga. Oshitege doba. So, tuwa abana education but core education ni core kitegeeza okusoma okutandikibwako. Okukoa nsogo omusingi. Mulisalira abana ennimbi emimbi mukateeka abana balunde. Omwana musalide obubimbi. Olubimbi olwo lw'omusalidde kankubulire keno mu nsi gye tuli. Ye target.
0: Targeti.
1: Teri yo company, teri yo mulimo. Gwe batagenda kuwa target nti vino vetu kusubiramu. Oshitege? Katumana muwe target nti njagala okuyita wali na wali nkusali demini wejiti. Nga tezina wera saa wezo yonoku bango ulikoze echi.
0: Aji kankuweyo common understanding ya abantu abasinga obungi.
1: Yes.
0: Tulo futute katekila abana wa futuba tekila tekila musara.
1: Chizi chivinyo.
0: Ila buligola ba teka teko mwana tadde kusomero na ako mao.
1: Aba ya gala musara.
0: Amu tekila tekila musara. Ene chidi mumaindi za abana wa fichecho.
1: Yes.
0: Ila ba muyafesi samwea nga muagendo kube ila.
1: Yes.
0: Ila chovola ba. Omusingana yenyweleza o mungu wa ba muyambi na agufuno mungu waitikola jo. Mm. Nga taina chilara charoza. Nali mpaya muko ne munabia mfuno homo. Mm. Nemuka, yanyumuza yanga baka gamba. Nga nti, omusara chigirage la nyeko nga ebele mm. ya mama o. Mm. Yanga mba nti ebele ya mama o teri miwe li singa kuwa kuoma. Mm. Neto genda libe ilako rubele la.
1: Oino
0: divako. Yes. Nakati, nzibani nzio kane kima biga. Nti, banabana bafi, uroku baba zade tuturi bako u. Tituina bisera mm. Fine nsee tukubye kubye mm. Hakati tuafafa abana bafi bo tuba wado tuba teke de teke date nsee tadi afi tuba teke de teke do musara
1: tuba teke de teke tuba tademo manyage okay. Manyo gataika
0: baba na agufuno omulimu
1: baba na agufuno
0: na kufu na kakarimu tukere masaji
1: so nsee zitu sinzeko zite sete wasadi debate sete sabana omanyinti nsika te running ku software.
0: Yeah.
1: Wali ku YouTube anda wali ku software.
0: Mm, wo muntu.
1: Wali radio bino bino bimuli mukola wano bino bino na software. Nango kola research kukuja no kusomesa. Mumpulilo mulipo muli lya ntondo ba muli Masaka, muli ku software. Radio yo jo ekuli jo uliriza. Gwa uliriza ku simu, gwa uliriza ku internet ngoli bweru wagwanga.
0: Awo tuli.
1: Awo tuli. Mwanati bya dalakati. Oshitege.
0: Mm.
1: So tuteketeka abana nga tubayigiriza core value nga ensi mwegendo okutambulira tiger economies this thriving nnyo nnyo mu advanced programs
0: mm.
1: Ashiteket mm. So bwetuda mu bine bya engineering kugamba tutambula nnyo mu engineering sitegezo no wa university no gano funa degree chovola mwami soze tulina nnyo kuwa bobango tuto omwana mu formal education ene ya bulicho mm. Fisa waka debuli wajja mu holiday anonye ka short course akebye mikono okay. Kakola
0: ne chomusa no budde webuli
1: obudde webuli bagena mu holiday ya second term mm. Mwezi gumu weeks 2 3 butuna da mweli holiday mpanvu ze miezi 7 mm. Obudde webuli omwana agenda afune core skills ebyo babi bagamba ne mu bamuliranga fa bakubye mirele. Babi bagambi, babi munafa bazadi tubimanyi. Netuwe buzabuza. Wanetuwe buzabuza. Nobe dana, oino mwana uwa miaka 18, nenga dana chasobola kwe korela
0: wa. Taina.
1: Ngabo mugamati gendo okolechino, tasobola taina na watandikira. Omwana agendo wele miaka abidi, atalisa abirenga manyo kufumba keki. Yeah. Omwana agendo weze miaka abidi, nga asobola okuteka teke chiyungu na fumba na obacho nacho nacha, oba kuba blokaza. Oshitege.
0: Mm.
1: Mutu alaba na for creativity programs. Mwana tutuile bintu wetu nyoma. Mutu alaba na baige art.
0: Yeah.
1: Art, mulimu talent. Mwemuli emipira, yeah. Sports. Oye naena art. Oshitege. Mm. So mulondeo sekte. Abazadeva nafe bane muige talent za abana ba mwenga bachari batu. Muzigurumi nge. Mwami sozi mbulirayo. Sente ezama angwezi ja. Na dala mubi ntu ebili uneducated wa uneducatable nga mu talent
0: talent gateway
1: hmm?
0: Shortcut ya
1: yes.
0: Ya kuba kaji
1: kajio waka kuba mm. Mangu waka kubira kumiaka 18 abili
0: mm.
1: Abana bakola nalaba wano Faruku mia bamugula sente mmeko kuva mu Vipers na aliyokage na
0: jangenzi vugendeli ebelijiam
1: oshitegete na tukanga akomye wanagamba sigena kusigninga any contracts with any teams. Era nagenda okulaba ngolu timu endale ezili mawanga nezimugula nezimutzayo aina sign on fee ai eh neba zadde banafe mukuba bana nga bagenzo samba omupira oshitegete
0: mm.
1: Ne mwana kwena gano kuzunga umwana mulike umwana babanga
0: mugoberere zokomanya yali mukono mitufu
1: umwana babanga avuge gali speed ogo muzanyo
0: muyambe ko
1: umwana mutegere ono mudusi tuina ba kipro teach tuina ba ni banzikuru abagagawa demu muche
0: abana wafibu yezula abana ni wakati umwana nga yezu debu yezu zo mzadu umu banja chitomu ya ambyeku
1: exactly wa chiteke so mami sozi mutaiki yekono metetuge na malako wetuwa nga ibibintu ignorance kankuwa gabu wa zukuka wabana ba umebako batalisa nukudai wakati
0: uwe badi bako miyo
1: mugende mu ebyo bigundi bya munyoma moja masomero ge munyoma wali echala ni umuteke omugambe
0: nkukwasiza mama chara nyono so yes. What the mwesa wa bidi zo bomumpira asende kaka
1: yes. Kama buli nno mulimo go munyoma mugula bango gutaina makuru njala nkuwe njagala nye bya motoka olo company je baita Mansori eri Dubai yao naenga ndoza headquarter e Dubai nendo za bali baina factory Germany. Mansori batandikira mu kuchusa interior za motoka. Interior ye jai motoka na yagala ujio jiteka mu kala bweti na atunge mito na jiteka mu na ajambaza. Wanwali wa abana bagufuli bidalo muri monga bali busy ogukolero mala bookinga. Chalani?
0: Chalani.
1: Wano nomwala nyizo utagala mu mugwa iki. Simene kamukubira karango. Mugende ku TikTok mononywa kawala bakaita Kauthara. Kauthara simanyi ntiriya something. Omwana oli akola omutto gw'emmotoka. Atula kalani kenze mulabye nga akyali mu kiseka market kati yagaziye. Mwese, atula kalani ke kalinga kano buno bwalane bwali bwa bulaku. Owe, nama na bulaka kalani. Kama sanyalazi. Kada chikeno ali automated. Neba ambaze mmotoka. Neba mmotoka chinga toinza government jine mito chitejiri original. Atenga jiri durable ya mastering omulimo okwata ku motoka watu enaka kadde takolera
0: kolera
1: she's fully booked echinene nnyo emotoka ya jukolera kenna ku biri oshegete interior designing tuina architectural design architectural design sibi ebintu ze kosi bakazile tabule si masomero ne byali wodda omwana naiga interior designing kati bani aba ani aba singa wano kubira nga bali busy. Mugenda ku social media mubanonyi ba mulungi ntidi yabani buli omukati yafuza ntidi ya designer kurachi agenda kukozesa software che nayo gede kedda agenda ku Pinterest ajeyo ka designer ja kujja mukaruma akakuba ekifale agambe fula room eno chino kada kumanya tv ya gite agenda tena anonya abazimbi nagamba munkolere chino na chino kati no mugena ku building abo buildings. Aizo kuta surviving amu mutaige economy.
0: Awe tulaga wazee.
1: Awe tulaga tetusobola kumala konga tetugenzeo. Mugundi mukoa educational omunno mulimu chetuita language and communication. Enimi. Ashiket. Kankunyumize ko rumu. Actually kambagambe chidina wano. Boyingira mu office. Any office no yogero olunyalwana no olunyankolo ogenda funa sigini kye kututteyo. Sigeza kukwawula mawanga. Naye bobera linguistic ngeze nnimi ozimanyi. Kubanga abantu abo bafuba nnyo okulaba nga basomesa abaana ate beeyagaliza. Bwe basomesa abaana mukweyagaliza naliko mu taxi nabanyumiza. Owa taxi ayagala okunziba myaka gyaddako. Ne nvaayo n'obusumu nezijja ke ekinamba. Nolo kumandi face yangu ila vikanga bali. Kondakta mkuu kwa atabangize mugize. Bali bagamba muri mba. Bali menama vami bali inga mukaga na abachara. Baita police. Taxi ya kome kere zendi hiri lide. Owe. Ola face. Era batu kwa bogera lulio lulimi. Bani bogera na sivi manji. Oshakini. Nero kwa enti nino, bali be, na yambi kwa. Esiku yote wetamu, abantu wa baza davana, Uganda tulimu mubi intu jita tegea, tetuza de. Baza davana, baina access, ateba kumye obuvobu abwe.
0: Haji, nuwankuwa domu ntu asuburo kusubura e China, ngatama nyeru China. Na hata ama nyuru cha ina
1: anyumirua. Zeno njagande chikule tina na wano. Na hata cheyo example nungi nyo.
0: Atenga ensi ya chuka. Banga ujeka ucha ina uruwa gazaji.
1: Definitely. Nzeke mwa kuogera wano. Na imanji mwuru cha ina. Sipo baluita Cantonese. Oba Mandarin. Bobo manyo olu China, kankubuli reko, kakwasike nafuna yo kutegero olu China, ne communication, nti otegero tia, chibaita intrapersonal intelligence. Chinyambi nyo wami sozi, company yangi sisa suli ya dene chukumi. I leverage language and connection. Okule tebi ya maguzi yon tebiji China, nimbitu usee Kampala. Oluswahili ndumanyi. Chite geza mwenkubi romu na Kenya njogila oluswahili. To communicating emyaka jonna omuchina njogera luchina ngama mpachi no na chino na chino empapula zidete genda boti kola mu luchina na ntegera na manya nkolaganye na emyaka ne emyaka tetwenya gatu emirimo jitambula
0: kati omusubuzo omugezigezi aino kuba kunimi zinesa
1: amanyiko
0: amanyika bakirye biyo luchina oluwarabu oluzungu
1: oluzungu
0: oluwarabu
1: no oluwarabu no oluswahili
0: oluwarabu kati oh usubuzi buliyao
1: yes buliyao kubanga abakongo luswahili
0: luswahili
1: abana Kenya abatanzania no abanyarwanda lota manyibo nabo na luswahili kubanga baba agala nyo kujeno mu eastern washitege so bobato mu au muchikuba ogeno muchikuba ao ba no bakastome bogero luswahili abogero luswahili baba bagula bya mabinji era mudoke zisinga ne mu Uganda mwenyini nyini ogena communicating ocha no muchori
0: swahili
1: era luswahili no luzungu. I take it. So,

Wanje? Obadde okimanyi nti banoonya abatalina rentals. Wabagagga abasinga bagenda nnyo mu real estate. Ennyumba z'apangisa z'ennyumba z'oteekawo ne zibanga zikuwa kye twandiyise passive income. Era waliwo okubaganya ebirowoozo bingi mabegako awo nti okuzimba ennyumba z'apangisa n'okuteeka mu business endala ebyo nabyo nja kujja mu ko mbibannyonnyole mu ndaba yange ey'ebintu. N'ekyendiko kye kino. Bangi mubeera n'abagagga mbaliraanye naye ne mutabasobola bafuna mu kirowoozo kya business. Abagagga babeera bize nnyo ng'ayina amayumba ewunamwaya, ayina entebe, ayina emunyonyo, ayina kakiri, ayina wa. Ng'abapangisa babasumbuwa okubasolooza ssente. Naye ne muwangala n'abagagga bammwe nga temusobola bawa solution ku bizibu bibasoomooza. Bwe nnali ntandika kampuni yaffe ya Mahmoud Properties, twatunuulira obwetaavu obuli mu mbeera mwe tuwangaalira. Kakati noona okutandika kampuni ya Mahmoud okusoomoozebwa, nasooka kufuna nange mbapangisa nga neetaaga okufuna kampani manjiza otyo nindaba nga ate effort yeeyo nina ttiimu esobola okugikola. Kampuni ya Mahmoud Properties weetandikira era abadde batugoberera ebbanga lyonna mutujjukira twatandikira mu kusolooza amayumba g'abapangisa. Kati wuliriza, obadde okimanyi ampuliriza ali ku radio akadde kano era batawuliza programu eno tebasobola genda mu maaso ekyo mbakakasa, obadde okimanyi nti osobola okutandika kampuni eya properties ng'ebanja abapangisa naye nga toyina capital? Ekyo obadde okimanyi nti osobola okutandika kampuni ebanja abapangisa nga toyina capital wa cash ninga capital wa bwesige kyenayogeddeko mu ddakiika ezisooka? Akati kampuni eyo etandika ne capital ow'amazima kujja buze eri omugagga nti mugagga gwe Ssaalongo Asadullah Ennansana, nkulaba oyina amayumba Ennansana, oyina amayumba e Kakiri, oyina amayumba e Buddo, mukama wange bapangisa bakusumbuwa, mbadde nsaba mbakubanjize. Kubanga ono omuntu wangala naye takulabanga kye natandikiddeko, buli lwakuwa omutwalo kumyawo balansi takulabanga mu buyayi. Agamba ate noolesa ekirowoozo kirungi nti kakati tandika ne bali ab'ebuddu. Naye mukama wange nti buli mpangisa badde nsabako percentage bweti. Kati muwulirize kano, osobola okutandika kampani ebanja amayumba nga toyina cash, ng'obwesige bwo bwakukunganya ssente ezo mu budde ozikwate ozitwalire Land Road nyini ssente ng'oggyeko ne ssente zo commission wo. Kikola kitya? Ennyumba epangisibwa emitwalo 20,000 gwagisolooza omugagga asobola okukuwaako ennyumba 2 amine emitwalo 2 ku buli mitwalo 20 gy'osolooza. Bannayuganda batawuliza programu eno mbasaasidde. Ku buli ennyumba gy'osolooza akuwadde emitwalo 20 naye nagamba ensimbi ezo zaagala buli nga 5 ennyumba ze ayinawo emizigo 12 oba emizigo gye 20 gy'alina naye nga buli gumu gwa mitwalo 20 naye nga gambe buli muzigo ofunako emitwalo 2 solooza ssente ezo ozimpa obutasukka nnaku z'omwezi nga 5 gwejjako emitwalo gye 2 ompe balansi wange mu budde obwo. Ennyumba 20 buli emu bw'oba ogiryako emitwalo 20 ampuliriza kitegeeza omwezi olina emitwalo 4 ku akawunti. Maanyi ki g'otaddemu kubeera kubapangisa bano kusasula ssente mu budde?

banji betwatandika na bama company gano banyuka dabachi vamu ruwachi sente za balandi road bazilia kubanga tetuli besigwa kati uyu bwafune nyumba ziwere 10 rooms za soloza 100 rooms ngozi soloza nenga buli rumo jili yake mitwale ebiri ebiri ze milioni 2 buli mwezi mbulira mpuliriza ali ku radio kadde kan bameka bafuna musala gwa milioni 2 je mukolera nenga iyo business jo tandi senga to ina capital capital bwongo capital bwesige tukabe milimo jibuze kitufu jibuze kichokezeza kone kigana obwongo obutuuziza emitimbagano gino ejajja obuzzi wano abaana bakoleddeko sente naye fe tuli ku TikTok tuvumirako bantu mubadde mukimanyi nti data Google w'olukumi asobola okukolera miliyoni 5 nga tolina capital oyina data wa miliyoni wa mitwalo oyina data wa lukumi asobola okukolera miliyoni 5 ng'oyina obwesige ng'oyina data wa lukumi ku simu ng'oyina akawunti ya TikTok oba Facebook oba ki ng'ogikozesa bulungi oyina byokola lwaki tokola sente ezo mwezi kati bagenda kuyomba oyo amala googera ali ku program anyumisa ku program bino ebigambo oba oyagala biwuliriza biwulirize oba tuyagala biwuliriza jja ku radio biveeko program bwevaako ngola owulirize eddako bino byakufumiitiriza bino tebiriimu gamba nti ki Bannayuganda bw'oba mwesige abaana bagaggawalidde mu mabondi wano ag'emmotoka obadde mukimanyi bw'oscrollinga bw'oti ku mutimbagano gwa TikTok osanga abaana bangi batunda mamotoka naye tebalina bibanda amakampani agasi ekampani mu Alibaba esinga okutunda ebintu online teina store wetunda bintu wabula batekawo platform abagula okubajja ne basanga abatunzi Alibaba taina store taina factory yatekawo platform ya Alibaba abatunzi kubagenda ne bamusasula nawe aguze gw'omusasula yasinga obugagga abaana kye bakola kati agenda ku bondi kubanga mwesigwa n'agenda ku bondi n'amugamba mukama wange njagala kulanga motoka zo zino zoolina n'aggulawo kampani nyombi motozi n'amukkiriza kubanga simu yaye omwana agenda buli kumakya n'akola live ku TikTok tutunde motoka bw'afune motoka n'amugamba nti ya milioni 2 genzi koma muzeyi we njitunda 2 mu 2 mu 3 sinabuze mutitoyina buzibu nga jyalange motoka spasio ya milioni 17 omugagga yaga milioni 13 omwana yawulako milioni 4 ngaalanga nyombi motos ng'osukulinga bw'oti ogenda omusangira omusanga ku bondi wali kubanga mwesigwa bw'atundeyo nafunayo milioni 2-3 oba emu oba akakadde oba milioni 4 mu myaka 5 jja mumusanga ayina bondi naye nga teyayina capital nali ngula emmotoka gye buvuddeko emabega noonya ku TikTok okwo nsaakinga bwe nti nga nfuna omuvubuka atunde bino byenjogera mbagambye si katemba ababadde bagobera programu zino mumanyi nti byetwogera biri factual tosobola kumala gajja ku radio kumala googera bintu bino naye tubyogera kubanga tulumwa twagala ffenna tusituke saakinga emmotoka nga nkubira omulenzi ene emmotoka ogiina nti njirina ogikoma sente mmeka ti sente bweziti ti okay muli luddawo kawungeezi naawe nti tuli wano Makindye bondi yange weeri wulira bondi yange weeri e Makindye omwana bwa ng'amba

Aha. Ngangamba mchala wangu tugende. Tugende ku bond. Tuka yu ku bond. Ngangamba kakati mkama wangu manuka jia gala yinu. Ngambuza aje tino jisime tinjisime. Hey. Kale. Nesebo nsalida kutia mkama wangu nakuede kubei nungi niti kale. Nga tugenda mu office. Tuka mu office ngo mwana ngamba. Mkama wangu kati yonu. Mkama wangu yowoku ntiko. Nti ile bisigadde ya agendo bimaliriza. Nti kula payment, tukola drive, tukola test, tukola bichibi, tukola tukanye kari tuchisimi. Kakati mnage nti ngatusasula senti. Kakati wetumaliriza. Mvubu kanga nti mzei webali nyo. Nti webali nyo mkama wangi. Kungu lake mmotoka nti kari nti. Kakati mzei nti. Nzo mpaddeyo kachi. Kati mzei nzo mpaddeyo kachi. Ngamba ya rabbi. Mpaddeyo mkamangi gwangu ziza gugotunda. Mkamangi langabu wimanyi nti. Nangi ndi mkozi wano. Mzei mpayo kakomisho ni nangi. Na mpayo kumpaddeyo kakakutese ganya. Kwa labie. Ni mkamba haka timbulia mchikola chitia. Na nyonyola. Kutia weba kula. Nisa nyuka nyo. Ila ni mfuni yake nari mfuni dala. Alhamdulillah. Na yenzo omo nafuna mchaku higa. Ningambo ono mlezi tagenze kuba kataimbwa. Ono mlezi teye kuba giziza. Nti government yeriko. Sige nja gala. Teye kuba giziza. Ntinze chitange teyansomesa. Era teye kuba giziza. Ntibaliba akula akula nadda. Ntibaganda bange bandoga. Oya gaga wala mufamili gwemologa. Abiganyi. Agambi kangede numbe wachiwe nafuna yu commission gwe nabafunye nja kuimiliza obulamu. Uyo mlezi muja mula ba miyake tano nga ina bondi ya motoka. Echo chengamba. Ampulidiza. Echo chendi mkuogira kuchendi mkugamba. Bondi. Akula wa block. Nafuna wano nafuna wali. Capital wa wongo. Siwa cash. Mili mojibuze. Chiri ozo chisha business chorina. Kalo kwa capital goya gala guinzo kubagu chabuze. Chitufu nzikiri zamu kama wange. Chogeze za kuchiri wa. Chitagede? Chiri wa. Chogeze za ku. Abana batunde bintu online. Embeera kituufu nzito sijja bagamba nti eggwanga oba ekonomi

0: lama ino jikolerako nga sechiti wa mateka gabo jagenze beyakula na benda gano waruwa ihimu wa mwari himu nemi sayi jawe ni mali yabo aino kupiwa chiti ayo yabini mfatuwa zaba mani kunsongeyo ufuna
1: bulunchia
0: chiri haramu obwa haramu obulaze wala yahrum qatlu alkafir ufuna tahriman shadida fala yajuzu lilmuslim qatla ayi shakhs limujarrad annahu ghayr muslim tajikirizwa ku muslim yenoku tatali muslim nga achikola anti oyo si muslim kale katumutte ofunye bulungi akati wansi wafatu weno twagala ebintu bisatu ekisoka abamanyi bano bali n'obujulizi kwebesigamidde okugaana ebikolwa ebyo
1: abamanyi bano bayina obujulizi
0: kwebesigamira okugaana ebikolwa ebyo
1: ebyokutta
0: abatali basiraamu enzita eyekyeyonoonere ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani agamba man qatala nafsan bighayri nafsin fakaannama au fasadin fil ard fakaannama qatala nnaasa jamia omuntu atta omuntu yenna nga gwasse talina gwasse oba talina bikolwa byonna byakwonoona mu nsi byakoze nga ba robbers tegereka kubanga abosharia eragira okubeera nga bakwatibwa ne bateekako ebibonerezo ebikakali ufuna fakaannama qatala nnaasa jamia abangasse abantu bonna labo obusiraamu bubutunuulira ensonga y'omusaayi n'ensula gye bugusitoyamu okubanga bukitwala ti omuntu bwatta omuntu omu bw'ati aba obusiraamu bubutwalangasse abantu bonna
1: okutta omuntu omu
0: bw'ati omusango bugutwalanga ogw'okutta abantu bonna
1: munsi yonna
0: olw'obuzito bw'omusaayi gw'omuntu omuntu yenna kati kitegeeza nti omuntu yenna muyingiramu omusiraamu
1: atali musiraamu
0: waman ahyaaha fakaannama ahya nnaasa jamiia omuntu yenna awonye omuntu okuttibwa abanga awonyeza abantu bonna suratu almaida aya 32 obujulizi buna bulaga nti omusaayi gw'omuntu guweebwa ekitiibwa mu busiraamu kati era tujja kusigana mu Qur'an nga Allah subhanahu wa ta'ala naam ayogera ku kutta okujjako ng'akomeka ne mu sunna tiokujjako mu mazima wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bilhaq temutta omuntu atakkirizibwa kuttibwa okujjako mu mazima watu Allah bayogera wabagaana okutta bwaba atenda abakkiriza n'agamba nti wallazina la yad'una maa allahi ilahan akhar abakkiriza tebasinza kintu kyonna wamuna Allah basinza kintu kitali Allah subhanahu wa ta'ala wamuna Allah subhanahu wa ta'ala wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bilhaqi tebatta muntu atakkirizibwa kuttibwa okujjako mu mazima okujjako
1: mumazima
0: kati nabi sallallahu alayhi wa sallam nga tufunza mu hadithi enzite ennyo n'agamba hadithi ya Abdullah bin Umar ni mu Bukhari ni mbitabu ebirala nabbi n'agamba man qatala muahadan lam yarah raihata aljanna atta omuntu yenna atali musiraamu ntegereka bulungi mu butali butuufu bigaire haqi tagenda kunyiriza kawoo kajjana wa inna rihaha latujadu mimasirati 40 aaman akawo kejjana kali wala naye ebbanga eritambulirwa emyaka 40 hadithi ni Bukhari endale egamba riwaya enjogere endala egani mimi masirati 70 aman miaka 70 okuva wali okutuka kujjana ebbanga eritekeddwa okubeera nga erina okutambulirwawo kitegeeza kiraga buki kubeera kwe wala naki najjana n'olwekyo ntegeeza abatuwuliriza nti abamanyi bonna beegatta ku kyobutakkiriza kuyiwa musaayi gwa muntu atali musiraamu nga ensonga gye weekwasa nti si musiraamu ekyo bakyegattako abamanyi bonna kakati niki ne tusigaza ebintu bibiri nga tumaliriza ekibuuzo oba bisatu nakyo nga kiri mu bigambo by'abamanyi nfatuwa zaabwe ze tugasse naam singa omuntu atta omuntu atali musiraamu kuno ku nsi alamulwa atya
1: singa omuntu atta atali musiraamu
0: tulabye ekibonerezo kyo ku nkomerero nti zambi ddene kuno ku nsi alamulwa atya okuddamu amanyi balina ebigambo bibiri kigambo ekisooka yoktalu kisasan attibwa olw'okutta oyo yenna gw'abasse ekigambo ekisooka madhahabu eri abamanyi kyo kigambo kya madhahabu ga imaamu abi hanifa era kye kigambo kye noman tibwotta pita mu butali butuufu naawe ottibwa ofunye
1: bulungi
0: kisooka kigambo ekyokubiri yuhasar kyaba jumuhuru al ulama abonerezebwa omukulembeze alina okumussaako ekibonerezo ekyamaanyi ekisaanira ekikulwakyo kati eno kibaita taazir basoma jinayati bakimanyi kiba kibonerezo ekyeyawuliddwa omukulembeze kyalina okuwa omukozi weki azizza omusango nga si kikomeke ti oba kino oba kiri wabula omukulembeze asobola okutunuulira nti okusinziira ku kikolobero kino omuntu akikoze asaanira kuttibwa olw'okukuuma emisaayi gy'abantu oba omukulembeze ayinza okugamba nti ati ŋŋenda kumusiba amayisa gabalaba balaba basibiddwa amayisa ŋŋenda kumusiba amayisa oba ŋŋenda kumusiba emyaka 15 kati singa asibwa emyaka 15 mathalan ate alina ebirala bibiri ebigoberera byalina okukola ekisooka alina okwenenya kubanga eryo ezzambi ddene liyingiza omuliro ekyokubiri kyalina okukola alina okusasula diya alina emaali gyalina okusasula bannannyini muntu eyeetongodde ekyokusatu alina okuzzaayo emaali gye yabba bwabanga yatta omuntu n'atwala n'emaali ye emaali alina okugizzaayo bwebagamba nti attiddwa tugoberera ekigambo ky'abamanyi abalala asibiddwa emyaka 10-15 alina okubanga ekigoberera ebyo byonna bitegeeza ki bitegeeza nti obusiraamu tebukkiriza basiraamu kuzanyira ku misaayi gy'abantu kababa abatali basiraamu ng'abantu bwe balowooza ekyo ng'abamanyi bakyegattako akati abantu mu nsi yonna mu nnamula y'okuyiwa omusaayi balimu emiteeko ena oba esatu omuteeko ogusooka al muslimu tokkirizibwa kuyiwa musaayi gwa musiraamu yenna mu butali butuufu okubiri atali musilamu gwe bayita muahadu gwe tukoze naye endagaano eya ngabula amawanga bagakola endagaano kati olwayira amawanga munsi yonna gawangayira ku ndagaano y'emirembe Saudi Arabia ina endagaano y'emirembe ne Uganda lwaki ina ambasada
1: Uganda
0: ne Uganda ina ambasada Saudi Arabia.
1: Saudi Arabia
0: kati eyendagaano yebafuga bwe mara okubeerawo tokkirizibwa ggwe ng'okoze endagaano n'eggwanga lyotalina nayo lutalo kuyiwa musaayi gwa muntu waalyo mu butali butuufu oba omuntu okwetuminkiriza sekinnoomu aga nedda nti bano bali wano kambatte ogwo muteeka ogwokubira betaba mu ahadin twakola nabo endagaano hatta nuna ayingidde Uganda ayingidde Saudi Arabia ayingirira ku ndagaano ofye ayingidde Saudi Arabia ngave Uganda eno visa yendagaano
1: muyingiza
0: munsi eyo kati gwe nanyirinsi ovunanyizibwako okuuma omuntu ono
1: nendagaano
0: gye wakola naye n'okuuma ebintu bino omusayi ugo mteko kwa kubiri. Kati mwanga kwa nawe gali.
1: Chitofu.
0: Wakati neba yo mteko kwa kusatu, kwa ita mosta amenu. Uwa mosta amenu. Nenga simu silamu. Mwahadu simu silamu. Nitu wakula na yendaga. Mwanga kwa kula yendaga. Tuino jikumu. Tegeleka? Nabisha gani. Man katala mwahadan. Atu umuntu atari musilamu. Ngatuli nendaga anu. Eye nkola gana. Eya wamu. Lam yaraha raihata aljanna. Tagenda kunyo jizaka wakajana. Hadithi nga wega. Kati hadithi ingina mbuli indaganu jetukuna na atali musilamu. Ndagani kawano
1: mjilonji.
0: Kakati neba yu wakusa tukwemba ni kugamba. Umita musta aminu. Uwa musta amanu. Ya muntunga egwanga diafe. Tulino tu, waliwo wakati wa fene gwange ddala olutalo tulwanagana ne gwange ddala nga abasiraamu kabula abairani olwayiro bweri na America ofuna kakati ne tubeera nga omuntu avudde Irani agenze mu America nga waliwo endagaano aine ekimuleese ambasada bali mu nkiiko mu kuteeseganya era ne mu mbeera eyo tokkirizibwa kumutta oboli avudde mu ggwanga limulina nayo olutalo najja okufuna obubudamu tattibwa newakubaddenga simusiraamu newabaga bayita harubi yoyo gwe tulina nayo olutalo olatya
1: tulina nayo olutalo
0: oyo alina ennamula ezeyawulidde tulinaye mu lutalo kati tetukwata mateeka ga lutalo etugateeka mu lutali luki
1: lutalo
0: pay lutalo ulianza kati Qur'ani gambo kutta Qur'ani amateeka go lutalo ga lutalo aga agenta la ga jihad tegakola bweru wa jihad ntegereksa
1: bulonji
0: oba point ye otegereksa
1: difuna
0: nkuru wakati abatamanyi busilamu betu minkiriza nibakwata amateeka ga jihad nibagateeka ku bantu mukise mu bitali bisere bya jihad nibayiwe misaayi ya bantu namana nibasituka nibagamba abantu te Qur'an yetu lagira Qur'an ibalagira ibalagira ndi singa yali ibalagira njagala we unye ayen nendala yala kusomera ayen era emenya wicho era ganti waliwo abantu nga tuwangala nabo nga siba silam etekeddwa kubakolako buli azamanyi bonna oba okutwala emaali yaabwe wadde okoye musajja agamba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tuli mu Uganda n'abatali basiraamu mulirwanaawo Peter between a mumirimu. Qurani bagamba egamba wetu kubantu. Allah Allah gamba suratul mumtahina aya kotinga uliliza aya eyomwenda aya yomunana unabagarisu mana yomwenda agamba Allah subhanahu wa ta'ala لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله تبزيز كل جنان بانتو بتبرواني سزام الدين كبير أنغ مرونغو سجبالي كبير أنغ متو كريزو وفناني زوا ومجبالي ومبام باكوز سان مباو حقيا Mwamba mbagula kuni mbawa hakia. Yeah. Antabaruhum watuksitu wa ilayhim. Nukubela abenka nyajibali. Katoso wala gama ati Qur'ani ya kugamba ukuta abatu aliwa silamu. Aine ya kugamba na binu.
1: Tibi kuata gana.
0: Tibi kuata gana. Chiteke zanti binu bini nechisera chabio. Chikisera anga tuli wamu. Ila Allah chigambi. Wano abatabaru anjisi za mudini. Nibataba jamma kagamu. Timulimu lutaro nabu. Antabaruhum watokseto ilai. Kukubayi soburu unji. Kulongo sa jibali. Nukubayi labi nkanya jibali. Inna Allah yuhibbu al-mokzitin. Allah yaga labi nkanya. Yu aya. Yeteka. Erifuga. Enkola gana. Wakati wafina watali wasila. Yetubali azamanya. Yetutu ala mahali zawe. Echongera ku aya nunga chila gachi nuchenjongera. Nga tuumba umba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gendo kufa. Nga alina ebanja liyomu yudaya. Aina ebanja?
1: Liyomu yudaya.
0: Liyomu yudaya. Gweye wala ku. Afnidaba antuwa mmakage chokulia. Eyo haditha ilimucha hako igaji. Disinga chari inti. Tetusobola kuwanga alida dana antuwa taliwa silamu. Nabi aliba sanze wa beye wala kemele. Beye wala kusinta agule mele. Tina kutabati. Teka santi, wali waba yudaya, abawa angaila anga madina, gabaina marimiru. Mchisera cha nabi. Naba lanakula nabe indaga anuru vanyuma, eyo kubanga bambu limi na chivite mozara. Ndaba gabana, ebi limi dua. Nabi yalu mchisera cha. Kati, era mchisera cha, chimita siwa la kubaina ange mali ya batunya ganyi ya gen nabi ya tena abe wala ku. Yandi ya wazi.
1: Yani tode butozi.
0: Yani tode butozi. Yani sini sabasa jabeni wagena ni baba nyagako. Na kuzi saa manyi. Nafni ichokuli yata yali ya wazi. Ne yewola natuka nukusiga za dirao ye. Nga ajisinze jebali. Yako samu rutaro.
1: Engabu.
0: Engabu. Mkisara chaavi radiyallahu anhu nga malirize chibuzo chino lobu kuru wacha. Yali mairaka. Ali. Kaya mkule embezi jia kule embelela. Yachusa hama kana nagate kama mairaka. Radiyallahu anhu. Kakati mkisara nga shuraihu ya ye kadhi. Na ye yali sahaba nga ye mulamuzi. Dirao ya Ali. Engabo ya Ali ya guwa. Nero ndebo msajia mayudaya. Msajia mwili ati yali msina. Umusangu nikuja mkoti. Nga Ali. Awabila. Omuyudaya o aganti ya msangani dirao na msangani yu na mganti dirao yangu mila aganti yangu siyo ingali yali Ali chava omulamuzi omusilamu shuraihu agamba Ali intileta abajulizi abajuli nante no dirao yiyo na aleta Hasan ni Hussein aleta batabaniwe omulamuzi na mugamba anti abana tebasa wala kukuwa bujulizi kutata wa omusango guli wakati wa omusilamu na atali musilamu nga omusilamu ye mukulembeze ya amiri nga bwala mu president msebe te yajimu jiako na manyi kisegeza ati walinga uno okuwangalira wo eranga bawangalira mu mateeka kuba itadhimiyo na mugenera bido kogera atali musilamu ye zimiyo abera mu gwangalira obusilamu ngo obusilamu ye mukuma asasula omusoro yomita dhimiyo. Badhimiyin. Ibn Qayyim ayina kitabu ahkam ahli zimma rahimahullahu ta'ala mateka gafuga abantu abatukolagana abo tutya mfuna omulamuzi shuraihu nga yali qadhi sahaba nasingi saali omusango namga dira'u ya muyudaya siyo ngati yali yali omuyudaya ni yeunya okubanga omukulembeze bamulese mu koti ate ne bamusingisa omusango ngati yemukulembeze nasiramu ngani dini yanje wo edini ya kujote kako enziro nogamba noroza nti elina enkola elagira okuyiwa emisayi y'abantu mu mbeere etali etagoberera mateeka ewabuli muntu ebbeetu gamba edini ene ewabuli muntu ebbeetu okugwikiriza gwagwikiriza n'amugyako sente ze n'amunyiga n'amunyola ensingo tosi musiraamu tekisoboka tekiriyo
1: tekiriyo
0: amateeka g'olutalo ga lutalo n'amateeka ag'empangaala y'abantu malala gaawukana ku g'olutalo tuli mu mateeka agafuga empangaala y'abantu abasiraamu n'abatisiraamu n'abatali basiraamu nga tebali mu lutalo bawangaala batya hatta n'ag'olutalo bwe tuba tugenda mu lutalo mu shariya y'obusiraamu tetukkirizibwa kutta bakazi mukyala yattibwa mukyala tetukkirizibwa kutta bakazi mu ntalo z'eddiini wadde abaana wadde abakadde wadde okwonoona ebintu by'abantu gye tuyita mu bisinga okwewuunyisa n'abali mu makyaki tetukkirizibwa kubatta tuyise erubaga awo tulina gye tugenda gundi bakardinaali ali mu kereziya tebatulumbye sharia ga temubalumba temutana abali mu masinzizo gaabo ebimu ebiri mu busiraamu bimanyiddwa ntegera kisa
1: bulungi
0: yagadde njogere ku nsonga eyo eri ebirala ebisigadde ku yo naye tulibiraba kubanga fatuwewanvuye ekigiwanvuyisa bwe bunene bwaki
1: bwayo
0: njagala tumalirize fatuweno mukama wange bwe tuti nti tukirabye nti abamanyi bonna beegatta nti omuntu okubanga si musiraamu si nsonga ekkirizisa okuyiwa omusaayi gwe omusaayi gw'omuntu guyiibwa nga tuyise mumaki mateeka asse attibwe bwe gumusinga sharia bwetu bweramula kuye asse
1: attibwe
0: roba alimba robbers anamulwenga bw'ateekeddwa okulamu ebigoberera ebyo so si omuntu sekinoomu okwewa obuyinza obukola butya obuyiwa emisayi gy'abantu era ekyo kirimu obubi bungi nnyo mulimu okwonoona ekifaananyi ky'olusiraamu okuyiwa emisaayi gy'abantu abatali basiraamu mu mbeera efaanana bwetyo nga bwekifaanana mulimu okwonoona ekifaananyi ky'obusiraamu nti obusiraamu diini yakutta era abasiraamu batemu mwana tto mbyewuunyisa naabe abaleese mu kooti abaleeta nga bali mu kifaananyi ekirabiko okuba nti kumpi balabikanga na bamaseeka nekyennyini nga kifu so nga sibaseeka ntegeeza abatali basiraamu batuwuliza abagoba pala fm nti yeetegereza obusiraamu nasoma Quran tasobola kusiŋŋaana nga eragira okutta abantu abatali basiraamu munzita y'ekyeyonoonero efaanana bwetyo wabula obusiraamu bulina amateeka agafuga emisaayi gy'abantu era ntegeeza n'abasiraamu bonna abatuwuliriza titufuna endowooza erowooza nti naawe oli huru kuyiwa emisaayi gy'abantu togifuna ogenda kuba ofunye endowooza etali ntuufu okulowooza ekyo abasiraamu bonna kibatakkiriziganya nakyo abamanyi b'obusiraamu bonna kusinziira ku nsomesayo buki nsomesayo obusiraamu naye singa oli atubuuza kino kkiriza nti ogere n'atugamba nti olowooza ekyo kyabaddewo lwaki ekyo bwekibanga ekyo kyaliwo nsonga oba ekyo ekyabaddewo olowooza kiyinza kutunuulirwa mu ntunuulirwa efaanana etya kituna mu ntunuulirwa emirundi esatu kituna mu ntunuulirwa emirundi emeka esatu mbeera esooka ekisobola okubeera nga kigendererwamu duniya ng'abo ababadde balabikira mu maaso g'abantu balina ebirala ebiri emabega waabwe ebyedduniya ebyokunoonya ki
1: edduniya
0: naye nga obusiraamu bwe balina okwambaza ekiiso kya mbuzi
1: bayisewo
0: ebyabwe kirekerera omubaazi omusi nekitunuulira omubaazi ekyo kisoboka Echo chimu. Echo kubiri. Obutamanya busiramu. Utakula shi? Obutamanya busiramu. Obutamanya busiramu obumu. Tunakule ya viyata teke dokula. Tebu teke wako busiramu. Ngachi wete lebe yata. Abantu be yata. Obutamanya obumu banti abantu. Yabali imba limba. Nabani ntegele tali ntufu. Naba kumako omolido. Tebu teke wako bukulistari. Tebu kulistari wuga manti no. Kukwata abantu wakumeko omolido. Buteke wako ya kozeji.
1: Kwa hati kukula kuina, ndozala
0: kuina. Kula kuina, nila kuina.
1: Nila kuina.
0: Bwatu mwiyari. Mm. Yazimbira kudini songa alimbibie. Mm. Na? Na. Na bolebe tuulira bagamba abantu nti musibe, kumali na kubwezi, temyezi, emili Yesu, ajia kujaba tuare, mungula, nebafa, ngatiba kuzeki, nebafira wiriri, na bolebe gana abantu kumile, okunye dagala. Nebafa, nga, babizimbide kudini, nga, bidimu butamanyawa. Bideri butamanyawa. Echokusa tu, okusoma ku bantu abachamu. Okusoma
1: ku
0: bantu abachamu. Waluwa abantu abali ku mitimbagano nga si batufu.
1: Kibatu kibagamba nnyo.
0: Nga si batufu. Tosingana buli gw'osinganya nti musomengo. Tinze nsoma ku buli gw'ensanze. Soma ku bantu b'omanyi. Baale FM ekukyaliza baseeka. Ndemaze okubamanya nti kati bano bendeeta bali bwe bati. Gwelwaki ogenda n'onoonya buli gw'osanze. N'obanga gw'osomako. Ugenda okukomekkereza. Ebyo nga byebituuseewo nasalallah salamatu alafia
1: sikakiri muno teke dini ku bantu uli asoma ku muntu gw'asomako ne kyamugamba nga kyatwala asoma kuwuliriza
0: osoma ku muntu gw'osomeko nga buli kyagamba kyotwala n'amagezi gotogeesigamira tosobola kubuuza olwo nekitajja mu magezi naye nga gwe buli kyebakugamba otwala kitwala oli alinganga yakkako obubaka kino kiteekeddwa okubeera nga tukyegendereza abatabani bange abali eyo nkubiriza bamaseeka ba Uganda okufaayo okusomesa manhaj yaba salafu ku nsonga zino nga bwefaanana tuwonya abaana b'obusiraamu abafiira obwemage abavundira mu makomera olw'obutamanya busiraamu mu manya entuufu wallahu alam
1: tuyanzege omulungi yonna gy'osinzira okubeera nti otugoberera nagambi kati naawe osobola okubeera paati ku programu eno weleze ekibuuzo kyo ku nnamba ya noti 75211112 kibeerenga ate kifuna okuddibwamu okumanyisibwa ennamula kukyo nga bannaffe abamazidde okubiira nti babiweereza dda wano mwebale nnyo mwebale ddala ebibuuzo byo bingi mubiweereza bantu mwebale nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo mbalaba wano Hamidi Wafu Salimu Nakaseke Murumba Mulibanji Mulibaitirivu buli omu byonna gy'osinzira okubeera nti owuliriza Abdul Karimu Matugga n'abalala n'abalala n'abalala Mulibanji n'abalala tujja mwena kubeera nti baddemu okusinzira ku basso okubeera nti baweereza ebibuuzo byabwe bwe tujja okubeera nga tutambulira mu nkola eyo kati nno tuzze ku bibuuzo ebiweerezeddwa ku ssimu osobola okukozesa WhatsApp ku nnamba eya noti 75211112 oba okuweereza message empandiike ejja tukola bulungi nnyo nnyini ddala wa audio tusonyiwemuko katono tujja kwetaaganyawo she njaga tutandike n'omubuuzo ono agamba nti alina obuzibu bwa attention disorder agamba nti she nyina ekizibu kya attention disorder a condition that one never focuses nga kyategeeza nti bwaba asaala tabirawo bibana abasaala nga azimba nnyumba eyo asaala nga bizinesi zitambula ngaali awazibalira omuswala agamba alamulwatya omusaaze bw'atyo ali muzikiti asaala ayimiridde naye nga ebirowoozo tebiriwo biri kudala
0: okuddamu ekibuuzo ekyo muganda waffe kyatubuuzizza okusookera ddala ekimu ku bintu ebikulu ennyo omuntu byateekeddwa okuba nabyo omulamu w'omwoyo kwe kwebala nga sahaba Umar ibn al-Khattab wagamba nti hasibu qabla an tuhasabu mwebale nga tebannababala wazinu anfusakum qabla an tuzanu mwepime mmwe mwennyini nga temunnapimwa kati omuntu okubanga otunuulira obulamu bwo butya bw'osaala esswala butya bw'owangaala n'omanya nti wano waliwo obunafu ekyo kitundu ku kufuna eddagala ly'obunafu obwo Ntegereka. Omuntu okuwangala nagalale nga tatunuulira bunafu bw'alina n'asala n'amagezi obunafu obwo abuwona atya, ekyo kya bulabe. Kati Muganda waffe abeera alina obunafu n'amanya nti buno bunafu, ekyo kikulu. Ntegerekese
1: bulungi.
0: Kati eswala bw'eba etunuulirwa, etunuulirwa ku sayidi bbiri. Sayidi esooka ge mateeka agagifuga
1: eswala,
0: ageswala omuntu gateekeddwa okutuukiriza. Eyo sayidi esooka. Singa omuntu amenya amateeka ageswala agagifuga, tegereka bulungi. Mathalan, naamenya empaji, naamenya ebyetteeka, naamenya obukwakkulizo, eswala ye tetuuka. Kyekitundu ekisooka. Ekitundu ekyokubiri z'empeera omuntu z'afuna oluvannyuma lw'okusaala. Omuntu asobola okusaala eswala neetuuka singa atuukiriza amateeka, naye n'atafuna mpeera nga bw'ateekeddwa kuzifuna. Empeera zisinziira ku buli omu butya bw'obadde mu swala. Abantu basobola okubeera nga baliwo mu Ibn Qayyim bw'agamba, naye nga ma baina al mashriqi wal maghribi, nga kirinanga bulayi buvanjuba ne bugwanjuba. Ng'ono ali kumpi nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala alowooza ku byasoma, nga oli ali wala nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala atunda ebintu naye ng'ali mu swala. Ntegerekese. Akati abantu basobola okubeera mu swala buli omu n'avaamu nga alina empeera za njawulo okwawukana ku mulala okusinziira ku buli omu bw'abadde ng'ali mu swala. Kyekyawula wakati w'abantu mu mpeera bwe bugonvu omuntu bw'ayolesezza mu swala. Tegereka bulungi. Ensaala gyagisaddemu n'okufaayo kwafuddeyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala okutuuka okuwaana abakkiriza n'agamba nti qad aflaha al mu'minun, abakkiriza beesiimye, abakkiriza bawangudde. Tegereka. Eno qad ya tahqiq ekakasa nsonga. Kyagati alladhina hum fi salatihim khashi'un, abo ababeera mu swala zaabwe nga bagonvu. Ye khabar alladhina hum fi salatihim khashi'un, mu swala zaabwe babeera bagonvu. Kiyatandikirako mu bitendo bye batenda naye abakkiriza abajjuvu. Abakkiriza baki?
1: Abajjuvu.
0: Bobukkiriza bwe tebafaanana. Onfunye? Kaakati ekyokusatu ekisembayo, omuntu alina kukola atya okusobola okubeera omugonvu mu swala, okubeera nga awona embeera eyo? Oyo Muganda waffe gy'ali. Ekisooka, alina okulaba nga byonna ebimutawaanya nga tannaba kuyingira mu swala abiteeka wabbali. Ekitandikirwako kwe kubanga byonna ebikutawaanya, ebitawaanya obwongo bwo nga tannaba kuyingira mu swala, obiteeka wabbali n'olowooza ku swala, n'olowooza ku kitiibwa ky'oyo gw'ogenda okusisinkana. Nga Allah bw'agamba nabbi ti alladhi yaraaka hiina taqumu, akulaba ng'oyimiridde mu swala, era akulaba nga ovunnama okola kino okola kiri. Bwati Allah bw'yagamba nabbi. Naamukamba somera aya nga Allah agamba nabbi yennyini ng'amulaga nti bw'abeera mu swala Allah subhanahu wa ta'ala amukola atya, amulaba mu shuara, amulaba. Ntegereka. Aba amulaba. Bw'omanya ati Allah subhanahu wa ta'ala akulaba ng'oli mu swala, naam, era agoberera embeera yo nabutya bwosaala nam alladhi yarak Allah byagamba nabbi watawakkala ala alazizi rahim aya bibiri mu kumi na musanvu shuara ensonga zo zikwasa ow'amaanyi ow'ekitiibwa omusaasizi alladhi yaraaka hiina taqum akulaba ng'oyimiridde mu ssala wataqalubaka fi ssaajidin ne mu kiseera ng'ovunnama ositula omutwe oguzzaawo akati oyo mulowoozeeko nti oli mu maaso ge tosaana kulowooza ku bakyala tosaana kulowooza ku bino bizinensi oli mumaaso gani ga Allah subhanahu wataala weeteeketeeke nga bukyali weggyeko ebirowoozo buli lwoteeteekateeka nga bukyali kitegeeza togenda kubeera muswala ng'oteredde
1: seka wetubeera mu swala tubeera mu maaso ga Allah subhanahu wataala
0: maaso ga Allah subhanahu wataala ngaya bwegambye
1: kitegeeza osobola okiteeberezaamu n'engoye ezoogenda okwambala ng'oli
0: mu maaso ga Allah subhanahu wataala gw'oyogera naye akati labanga wejjako sitesi zonna nabbi sallallahu alaihi wasallama yawummuliranga mu swala yagambanga bilal yamugambanga nti arihina bisala tuwummuze bwe wamala okuwummulira mu swala tebaba nakibalowooza kirala wali omu ku baakulembera abalongoofu sahaba mita abdullah bin zubair baga nti yakutamanga ng'ekinyonyi kisobola okujja nekigwa ku mugongo gwe nekibiirako nga kirowooza n'okulowooza nti kigudde ku muti olw'obugonvu n'obwetowaze beyinanga musala noli kyo ekitandikirwako jangu ng'obudde bukyali woogenda okusaalira otereeza ebirowoozo byo nga tonnayingira mu swala eryemu ku makubo byenyinza okubeera nga njogera kati nyeje ebiramanyi bye baleeta bingi osabe ne Allah subhanahu wataala okuyambako okubeera omugonvu mu ssala wallahu alam.
1: Tuyanza tweyanzege katugende ew'omubuuzo omulala bamuyise Assad ali Nakasongola abuuza kikkirizibwa okusaalira ku layini nga eriko omuntu omu bwensanga endala nga zijjudde
0: twakikoonakwatwakyogera naye tukyogere amasala gafaanana bwe gati nabbi yagamba nti Allah takkiriza salaatu lfadhi esswala ey'omuntu omu khalfa saffi emabega wa layini mu sswala eyejjama mu sswala eyejjama kakati bw'ojjanga imaamu tolina muntu gw'osimba naye okola ekimu ku bintu ebisatu ekisooka olinda n'ofunayo omuntu gw'osimba naye oba noonoonyayo akafo koyinza okulaba nti osobola okwenyigawo ku layini eriwo n'ofuna gw'osaala naye sheikh ibnu baz yalaba nti bwe kiba kigaanye funa weweenyiga osaale ne imaamu bwe kigaana esswala ojja kusaala eyo wekka naye abalala balaba oba oliabo kigambo kyaba kyekisinga okubeera okumpi n'obuwangu bwa shariya yaffe kyekisinga okukwatagana ne shariya yaffe bwanabbi sa sallam bwe yalina yabanga n'ebintu ebibiri ng'ekimu kyangu ng'ekirala kikalubo nga akulembeza ekyangu ku kikalubo kati kyekyokugamba nti asigale nga alinda ntegereka bulungi bw'aba tafunye basaale ng'ali awo kigambo si kyangu ekigambo kya sheikh ibn uthaimin n'abalala kigamba nti okkirizibwa okuyimirira wekka bw'oba tolina gw'ofunye agenda kuyimirira naawe kubanga allah yagamba fattaqullaha mastata'tum mutye allah okusinziira ku busobozi bwammwe obusobozi bw'olina bwebwo togenda kakamulala kujja bw'aba tajje nti asaale naawe saala essala ne imaamu bw'oba oli mu mbeera efaanana bwetyo wallahu alam.
1: Kale tuyanza tuyanzeege ibuzo tubiweereza ku nooti 75211112 abadde agibuuza ennamba eyo ali ku YouTube awo essimu eri nooti 75211112 wojoyitira osobole okubeera nti otwegattako seeka wiiki ewere twayogera ku nnamula y'abaana abato abafudde nga bato nga abazadde baabwe sibasiraamu Ona aina kibuzo kyagalo kikyatubuuza ku ensonga. Abuuza nti abaana bano abato bomu kabuli tiri kigenda batuka kabembeera eyo bwetyo.
0: Naam, Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ina fatwa kwekyo kibuzo aganti wahirul ahadith annahu yus'alul mukallafuna amma at-tiflu ma alayhi shay'un. Obujulizi hadith zonna ziraga nti abantu ababuuzibwa mu ntaana beebo abavunaanyizibwako amateeka g'obusiraamu, naye omwana omuto talina kyonna kiri ku ye. Ntegereka bulungi kyava agamba dhahiru al-ahadith anna al-mayyit al-mukallafa yus'alu an rabbihi. Omuntu omukulu avunanyizibwa kamateeka abuuzibwa ku Allah, man rabbuk wa dinihi wa ma dinuk wa nabiyihi man nabiyuk. Amma tiflu fala a'lam fi hadha ma yadullu ala annahu yus'al. Simanyi obujulizi bulaga nti nabuuzibwa, lianna al-atfala bi ijma'i ahli sunna, kubanga abaana abato okusinzira kwegattaka ba ahli sunna. Naam, atfalu almuslimina min ahli aljanna, abana abato ababa silamu abafanga abato ba mujjana tibaliko kabuza kati wali bibuza montana kubo kigambe kitofu migambi abamani
1: tuyanza tuyanzege ashe wali wono katumudde mtu mufunze bana akadika tugoba.
0: Naam,
1: abuza kibuzo kiringa cha kusaga mwendera nyo okola binso bye nonge okole bwa muziki tijetulosalira. Abuza anti sunna yoku asuri ibaonga tumazo kusalo bangale tunaba
0: okudda mwekibuzo. Esala ya asri teina ratiba teina baadiya wadde qabliya teina sunna ejigoberera eri muakkada enkakaf tejirina. Esala zina ratiba oba rawatib ze sala enya subhi elinera kabiri nga tonaba kusala subhi zisalibwa enjuba emambi mazo kusala to zisala nga emambi atena sala zisalibwa emambi mazo kusala mwasinya zinye subhi no salira kameka bili tegereka dhuhuri elinera kamukaga no sala nya nga tonaba kusala dhuhuri ngo sala bili bili no sala bili mazo kusala dhuhuri. Magharibi elinera kabiri no sala biro fanya makaribi zibe ili laka kumikati. Neisha ili laka zibe ita rawatib.
1: Zaisha zijadi
0: fanyuma raisha na
1: raisha.
0: Zira laka kumina mneka
1: kumina
0: bili wazita rawatib zigobe ili la eswalanga teziza au kanako ntegele kabrunji kati asri teina ratiba wabula singo muntu ya itidua kusuna ya dhuhri ya qabliya obe ya baadiya akirizibwa okujiriwa oluvanyuma lwa asiri. Akirizibwa okujiriwa oluvanyuma lwa asiri. Nabi salama ya rabu wakonga asawa oluvanyuma lwa asiri kitekizani waganti yali aliwa sunne ya maiseko yona abala banti waluwa sunne saaliwa neze chemmanyi checho echo kubiri waluwa sunne saaliwa nilaba kusala asiri nabi jia gama anti rahma Allahu mraa salla qabla la asiri. Allah sasiru muntu salla arba qabla la asiri. Allah sasiru muntu wa sahira kanyanga tana wakusa ala asiri. Ezo teziri ingaziri zeya ulidenti wa muntu wa suru kubanga alia watuse muzikiti na sahira kanya chikirizi wecho chiriko bujulizi. Nenga teziri zeya ulide ntegereka no teziri mwezo zigo berele sala wawula eyo muntu wa kolashi asala nsahira kanika sahira kanya sina wakusa ala asiri ntegereka se
1: ulonja
0: ina wechiti
1: shei walu kano kange.
0: Naam.
1: Swala nje tusala nga tuingide muzikiti faba salia miswali tusobola gisalirawo ya tu masjid.
0: Mu mateeka omuswalla tegwina tahiyatul masjid. Abiyangati idha dakhala ahadukum al masjid umu wayingiranga mu muzikiti fala yajlis hatta yusalli rak'atayn tatulanga okujjako nga sadira kabiri. Kati omusalla tegulina tahiyatul masjid. Tegulina tahiyatul masjid. Yawulu omuntu bwaba ali mu kiseera kya dhuhuri na asali sunna ezigoberera eswala ti biri biri tena bakusala dhuhri azikola atya azisali oba abadde amaze okufuna ewuzu asali sunna ya wuzu era akabiri naye tasala sunna ti asala tahiyatul masjid ndegere kuba jogina tahiyatul masjid era omusalla gulangirwamu bate gwina mateka ga muzikiti tulangira muzikiti netukirizibwa kulangira tusobola kulangira musalla ndegere kusabunza bate si muzikiti na
1: no
0: era tegutulirwamu itikafu tusobola gama ati kwenda kutula itikafu musalla gwo gwawaka itikafu etulirwamu muzikiti ogusale juma ne jama oba ogusale jama yokka na
1: tuyanza tuyanzege kumukutu kwa chukumu msamba karonyeze muenda pale FM kula lio mtu wa ulijo kuli omuru njijo sinzilo kuuliriza uzashe tugenda kusembia yo banu babili mungu yabagede chibuzo babuziza chifana gana mwami bamuise Shaban yabuziza di Rensoma Alifatia Muswala eyoru watu ngandi mabiga wa imam ono omulaya buzizira the same question agamba are we required to recite Surat Alifatia in the Fajr Magharib and the Isha prayers behind imam so yubuzo bifana ganyi babiri nyinga kukuzi chibuzo chichimu
0: okuda mwe chibuzo atuliriza alieyo Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaga la salata lman lam yaqra bifatihati alkitab talina swala oyoye nata sumye yegula we chitabu eno la nafia la ya kuga ya tegana walola mrejange iraganti iraga butaribu jufu wachi intu nga nabi wagat la yu min ahadukum tasawala kubeira mukirizo mumu hata yuhibba akhihi ma yuhibba nafsihi tu swala agaliza muganda wache agaliza eyo tasobola kubeera mukkiriza etegeeza tasobola kubeera mukkiriza omujivu w'obukkiriza so tetegeeza nti talina bukkiriza bwonna si musiraamu ntegere kusabuza naye nabanga la salaata tegeeza talina swala yonna so si nti talina swala nzijuvu oyo atasomya alfatiha kati abamanyi abalala bakitwala nti obujulizi obwo n'obufaanana bukwata ku swala eyekyama n'eyolwatu nti omuntu yenna ali mu swala akakatibwako okusoma alfatiha kaabe mugoberezi kaabe muki mugoberezi kakati obujulizi obwajja nga bugati idha obugati wa idha quri'a alquran wa idha quri'a alquran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun quran yobe somwa mugiwulirize musirike mulyoke musasirwe wala ujulizi wabe sembesa. Katuso wala gama mtu kusuma alfatiha, ana imamu asuma. Ana amuulizati. Tagreka? Kati ujulizi obo, bulino obo bukomeka. Obo bukomeka yuwaji kwawe mchibia. Nga Sheikh Ibn Bazi wala, rahma Allah wa ta'ala. Wayo mkubali kuchigambe echo, Ibn Bazi, Ibn Uthaymini, mwa mulembe guno, nabalala. Ila gama dhabu gama Shafi. Guga kusuma alfatiha, mwa gawa imamu. Oli mugoberezi usola ya rwatu basi ya rwatu yulizo obukomeka obugamba butya nabi sallallahu alayhi wasallam gaba sahaba la'allakum taqra'una wara'a imamikum kila bikamuso meme bgwa imamu wamwe yabagamba sahaba qalu na'am amgati ye tusoma ngati la taf'alu illa bi fatihati alkitab temuchikola okujja ku alfatiha yukka kitegeza nti alfatiha ejuruwa mu kusoma okulala kwonna okusigadde kigambe kitufu ne kibeeranga era kiteeka omuntu ku safe side kya kola ki kya kuba nti n'omugobereza akola atya asoma alfatiha wasigala we kibuzo agisomera wa tegereka eri abagamba ti imamu asirikiriramu ng'amaliriza alfatiha omugobereza n'asoma alfatiha naye ekyo kiriko obujulizi kiriko obujulizi kati omuntu imamu wasirikiriramu ofuna omukisa ogwo soma alfatiha wakomye wobaoko ofaanagana ng'omuntu azze mu swala n'osingana nga imamu ali ku maviivi n'obeera nga tobanjibwa alfatiha kyusobodde kyekyo ntegereka bulungi oba okuba nti imam bwamaliriza okusoma bwayingira mu swala naleeta takbira nasomeddwa eggula w'essala naawe osomeddwa eggula w'essala enfunda funda osoma alifaata yomu bwangu imamu ayinza okugenda okutandika nga alifaata ogikoze otya
1: ogimaliriza
0: oba nga sheekhe waffe bamuyitanga Abdul Barri sheekhe ntanda amumanyi tusomesa musajja muyindi dokita bwe yatugamba yali musajja ono sheekhe gwenyogerako nga amasala gonna ebiseera ebisinga gayogera gakwatagana naga sheekhe Abdul Karim Sentam nga bafaanagana yali wa hadithi newunya nnyo nga buli masala galeeta sheekhe beyasalawo ono beyalamulanga wano beyasalawo sheekhe kanoli byakola atya naye mwago yamwawukanako mwago tiyali naye ofuna bulungi nenewunya okumwawukanako mwago yeye yagamba abayisi nti imamu bwasoma nasirikamu alhamdulillahi rabbil alamin kanawe osoma eyiyo watu byagamba mpola osobola okusoma alfatiha mu mbeera efaanana bwetyo ntegerekese bulungi alfatiha eno nakino kikulu nga tumaliriza ekibuuzo bismillah aya kuyo obasi aya kuyo naam alfatiha eno ekigambo ekituufu nakyo njagala okutuukako bismillah aya eyeetongodde mu Qur'an yonna okugisoma kuli sunna kitegeeza ki nti oyinza n'obutasoma bismillah gwagoberera notandika na alhamdulillahi rabbil alamin tegereka bulungi olw'okwangala okubeera nti okujanguya okukozesa obudde obutono aya n'ogisoma nga ozigatta era manya bw'obeera ogisoma ofuna omukisa guno nabbi yagamba nti omuntu bw'agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin allah amuddamu nagati hamadani abdi ofuna omuddu wange antendereza bwati wagamba arrahmani rrahim athina alaya abdi ansuuse maliki yaumi ddin majalana abdi ampadde ekitiibwa kubuli lwayogera ekigambo mu alfatiha kati baba bakusomedde ensomere kitegeeza nti oyinza okusubwa n'omukisa ogwo newankubadde nga waliwo haditha abantu gyebayinza okwesimisiga nti innama juila limam liutamma bihi kuba ebyo omuntu byatasobola kubeera nga yeekolera naye kyasobola okubeera nga yeekolera tumuleke akikola atya akyekolere kubeera ku safe side wallahu alam
1: tuyanza tuyanze geshe ndoza tusibula abadde batuwuliriza tubasibula kadde
0: abatuwuliriza abalungi tawalna alaikum tusaba Allah subhanahu wataala atugase ne byetubategeezezza nammwe abagase nabyo tutumira mwenna abagoberera puroguramu eno ekitiibwa yonna gye musinziira okugiwuliriza mutera okunsinkana abalala manya nengeerabira naye buli awuliriza puroguramu eno mukoze ntya mutumidde ntumidde omukadde hajati sauda namayanja saidi ze namuŋoona awo maama wa sheekh Ibrahim kutumidde otera okubeera ku puroguramu zaffe ebiseera ebisinga obungi bampa amawulire tituva ku paaro nga nti ndi mbadde wano nga mpuliriza puroguramu ya paaro ya fatwa ya tafsiri n'endala ntumidde omukadde ajati saafi ndagire enajja nankumbyawo mumbejja hajati Aisha Mavidi hajati Aisha sista Sara n'abalala bonna abawangala naawe mbatumidde ntumidde mutabani wange Ali Luyima ntumidde kojja Sematimbe wa Kisaawo nsaba Allah akuwa obulamu obulungi ayongere okukuuma ntumidde ab'ennyumba ya jajja Luwalala jajja Lwanga abewa wa Kinyankaali sheekhe waffe kamugattireko ddala omulundi gumu sheekhe Sinaani wa Kinyankaali sebo webala omulimu twagulabye gw'okutikkira abayizi tusaba Allah subhanahu wataala twongere abo akwongere obulamu obulungi ne akuwe n'enkomerera ennungi ateeka omukisa mu famire yo ne mubulamu obwo olw'omulimu omunene gw'okolera umma sheekhe waffe owa Ibn Khamis
1: katudde
0: sebo naawe tukwebaza omulimu gw'okola ebitabo byotuwandiikira okufayo okwo kwenjawulo tusaba Allah kuwa obulamu obulungi n'ekigezo kyakugezesa nakyo tusaba Allah subhanahu wataala abenga akikugyamu. Ntumiraba eke Haji Karungi, Haji Abubakar.

0: Yes, hello. Rashida. Ogamba ki Rashida? Kiriya. Twavaayo munnange.
1: I vote
0: about it and never. Atoba shida yomu kubaga sabye lwachi mbasi gakula chi sigabo kakati oludako lwale ro police walie katwe bakende kumacha kuteka mbavubu kabano abamu kubaku atibwa jibuvu deko niba watu wala wali katwe jivadize misango bano mukugenda wali bogedde bigamba de bingi nyo ne berumiriza ne bayogera ne ngiri kibazi bakikolamu ne batubuka nokugera ebibinje ebirala kambo kamere okuba tera kuwano nga batuse wali emachinde wenyine nyine ubadize omusango baba vuze olunako olwalira abavubuka bano ne babazaayo bawulire nga bali mukwogera
2: mukubira sina sima kamukubira kati yogera amazima egali ya mulereda onda kubira sekawa alali ya mukuba veve yo nga kata mkute wati kato na amuta kukatege umusaje na sigela nga alimu kola chi na kweru wa nako na veri nga kukanga kola chi nga te kato na jana mkuba teke kati mkuba teke olina jana kola chi
3: kwa mkuba teke nagwa
2: nagwa olina jana muza kuteke
3: ono devidi
4: bano baliko mnabu kwa ise manager
0: Ncha nyongera chuma wano okulaba nga mbawa update yeno bulungi
4: chokano wakubadu waliwa wala bisenga bagumu abamu itengetike zitanzo kubafamba obanyi
0: wabu ok buwe chityo buwe chikinze maso kuwa na chitambula ndo zamba kude bulungi nyo nga bali wali beru miriza ne demonstratinga nengiri jiba wakubamu emigere nengiri musajja watu jihiru wanako ukakana ulamu nebugana natu kano kugwa echigo elaba tuze waliba vadibasanyo funyo okulaba angabano baba gombi emu uchi obwala okay. Abwechitio guwe na agenze masu kwanti uguliriza amazimagali nti nyinzo kutasuka wano olunako olwalero naye nga munange kyentegeddeko ensonga eyo ekyalondoolwa era abavubuka babiri nga bwe nagambye olunaku eggulo bakyadduse emisinde waliwo ate gwetegeddeko oluvannyuma gwe bayita manager naye yayitamu naye naye anoonyezebwa ono alayika nti ye mukama waabwe kubanga bamulumiriza ne bagamba nti ono yabaleeta babadde tebakolera eyo bwomuwulira ng'ayogera oyinza ogamba babadde bakola mulimu ki sibu naga nti ffe tubadde tetukolera eno alayi naye mulina abaana e Uganda abaana bagambye ffe manager yatuleeta ffe tubadde tetukolera yeeno ene walese ebizibu okkuba oyo ffe tubadde tukolera emirimu gyaffe walala nnyo alayi ebintu bisesa ate nga bikaabya era ne bagamba nti twamukuba peve eyokubiri ono sebo peve esooka yamukwata ne bamukuba neyokubiri okusinzira nga bwe byatambula lwaki sikomekereza wano nja kuba nti tugenda kuba titugoberera omusango ogwo paka gye gunaakoma era buli banatuwanga update yonna yonna ne tugifuna bulungi tujja kuba ntitugikola ki tugibaleetera wano olw'ensonga nti lwaki tugulemerako nti ekikola kye bakola baakikola ku munnabyamizannyo nnyo

0: era ate omu kuwe batuwa tuinamu esubi nga msaji watu tusubira ne call ndoza budde bonna bambi okuda wali kubera nti azanya kuchi kutimu ye gwanga so bantu wano mna ebintu byebogera byewunyisa era osobola okuba tunulira no tenda ng'embuzi etenda enkuba olw'ensonga nti omusajja agamba bulungi nnyo twakola bwe tuti ne bwe tuti twa esibu le tujimujjako twali tuzze kukola kugamba nga balinga oligwe baali baterese ebyabwe babimujjeko bwe bityo polisi leero batutte naye nga abavubuka babiri benagambye ku lunaku lweggulo okuli gwe bayita alaali ne kato bano banne babalumiriza ne bagamba nti ate bali bebataseka alaali ne kato ndowooza kireka ima kindi mbamanyiawo kati bagamba nti siniyo otugondolira alaali ne kato amulabako wa abalabako abo babeetaagira ddala abo okuli ne gwe bayita maneja bano gwe balumirize yakola ki yabatwala abadde ayina ekibinja kinene nnyo kyakulembera wano omuvuka gwe bakonyeekaawo gwe bayita segawa waliwo omuvubuka gwe balumirizaawo gwe bayita segawa naye ne bagamba nti naye ali omu kuba mutaseka mu bitundu awo kaakati onaawulira omusango ogwo nga gye gugenda okukoma ku saidi eyo era munagamba siiba wadde bannange lwaki temunta nange neŋŋenda waffe ndabe ku bantu baffe njagala mubeere bulungi era mweraba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ate tusinkane nkya mu programu yemu panty desk emmeeza y'abakugu lwamasiniya gegange kwatimene ya pastor Sustine bwetyo bwetambude olunaku no olwaleero.
1: Kumusa mkatonyeze mwenda
2: FM.
3: Ekula lyo muntu wabo.
2: Ekula lyo muntu wabo lijo.
4: Zona nuji.
5: Na yene bachira.
6: Ladies and gentlemen.
4: Basemo ne banyabo.
5: 15 ano jiweze. Eja radio yo.
6: Kwa maulira gocha.
5: Radio yo.
4: Eite musize dini buislam.
5: Radio yo.
6: Kweleze vitesitaza.
5: Radio yo. Ekumanyisa efude busukansalo.
3: Pal FM.
4: Ku 15.
5: Ekula elyo muntu wabo lijo.
7: Eno ye Ayatollah Khulusiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda eminimu emitalo amayanja mu mawanga nga Dubai Abu Dhabi

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.